0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, ang hihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sports Radio 918 AM.
5: Of course, our resident analyst pag World Cup, kaibigan, former national coach, and of course, isa pa rin sa mga taong nasa likod ng San Beda College. Yun ang pagkakaalam ko. So, Coach Aris Caslib, welcome to studio.
6: Magandang hapon, Cecil, Sir Aaron, Sir Jess. Maraming salamat at tinanggap niyo po uli ako dito.
5: Yan. So, Aaron, Coach Aris, tapos na ang 2026 FIFA World Cup. So, siguro, ang unang-unang tanong natin kay Coach Aris, Aaron, Spain won. At sa huli na lang, nakascore. Napakagandang laban, pero maraming masakit ang puso, lalo na ang mga fans ni Lionel Messi. Coach Aris.
6: Totoo, kung fans ka ng Messi at saka ng Argentina, masakit talaga yung pagkatalo, no? Kasi yung dinaanan ng Argentina sa elimination, sa round of 32, round of 16, quarterfinals, semifinals, talagang mabibigat na laban. At kinuha nila yung resulta sa endgame. At para mawala yung kampyonato, no? Yung huling laro sa kanilang kamay ay masakit. Kaya lang, huwag din nating tanggalin yung recognition na dapat nating ibigay sa Spain dahil pinakita nila kung gaano sila kagaling for a very long time at kung gaano kahusay ang sistema ng football meron ang Spain.
5: Oo, talaga nakita natin yung pagiging organized at napakaganda ng depensa. Pero ang dami nagsabi, Coach Aris at saka Aaron, parang nabaligtad. Parang ang dami-daming atake ng Spain at hindi nakahuma ang Argentina. No, Aaron, what do you think? Ikaw?
7: Yeah, actually, of course, good afternoon to everyone. Okay naman, ano?
5: Okay na.
7: We're good. Sound check, 1, 2, 3. Goal! Okay. Kasi, to a quick perspective, watch it as a neutral. And actually, mas binantayan ko siya. Try to study the game.
5: Yes.
7: Kunwari. Ganon. Medyo na surprised ako to a bit but and a big hats off sa Spain because laging tingin sa kanila ng mga pundits, mga kapwa niyo sir pundits na they're more on the defensive style and then Argentina talagang maganda yung kanilang offensive chemistry which is a bit of a opposite nakita natin kasi possession wise talagang mas madalas sa panig ng Spain. So kumbaga parang nakita ko na okay, pinaghandaan nila ito, and then there were some yung mga ibang manlalaro, mga protagonist ng Argentina na hindi na-start ni Coach Scaloni mga ilang beses. So yun lang yung parang naging overview perception ko na talagang nag-pick maigi ang La Roja against La Albiceleste nung finals.
5: Coach Aris?
6: Yeah, totoo yung sabi mo, Sir Aaron, no? Pinakita ng Spain na magaling talaga sila sa possession ng bola. At walang nagawa completely ang Argentina para stop siya, no? Yung 65% advantage sa possession na klaro na data, no, nung laban, manifest kung gaano sila kahusay mag-alaga ng bola. And inalagaan nila yung bola at hinanap nila yung mga pagkakataon kung kailan nila ibabagsak yung bola sa loob ng penalty box. At pag sinabi natin ibabagsak sa penalty box, yun yung mga magre-resulta na mga scoring chances nila. At talagang mataas din ang datos tungkol sa shots on target, shots on ano, made, no, kumpara sa Argentina. And it only shows na tama yung pag-alaga nila sa bola, at tama yung decision nila kung kailan nila dadali ng bola sa loob ng penalty box. Tapos yung usapin ng depensa, kung makikita mo eh, masarap siyang maging modelo kung magtuturo ka ng mga coaches, saka sa mga bata, na the moment na mawala ang bola sa Espanya, makikita mo within the next 4 to 5 seconds, they are able to recover ball possession. And
5: Agad.
6: Yung mga dahilan ba't na-frustrate yung Argentina para umatake.
5: Kaya na-frustrate, nakita mo yung laro, Coach Aris tsaka Aaron, di ba? Frustration dahil nakita nila si Messi, yung inaasahan nila na talagang i-score, ay na-contain, na-i-stop. Coach Aris, kita na kagad natin pag may hawak si Messi, nawawala ka agad sa kanya yung bola, Coach Aris.
6: Yung unang-una, yung pinag-usapan natin last time, si Messi lumaki sa La Masia, isang club sa Espanya, no, sa Spain. Tapos, yung mga naglaro before at yung mga naglaro ngayon, nakita kung paano siya maglaro. Modelo siya nung konsepto ng ano, ng paglalaro ng football. So, alam nila kung paano bantayan si
5: kabisado.
6: Messi.
5: Kabisado nila.
6: Kahit, kasi kung makikita natin nung first half, yung first 15-20 minutes, naglalaro siya sa bandang kaliwa. Tapos, nagsaslide siya sa kanan. Di ba? All throughout the game, nasa kanan na siya. So, kahit saan pumesto si Messi dun sa laban, alam kung paano siya babantayan. And yung familiarity, ang tingin ko yun yung isang bagay. Tapos, pinakita ng Spain na hindi natin kailangan tanggalin sa kanila, na kaya nilang mag-organize ng mahusay na depensa.
5: No? Galing, no?
6: Yun yung striking ano situation sa Espanya, kasi hangga't sila Lamin Yamal, hangga't sila Baena, sila Olmo, sila bumababa talaga lahat sa depensa, no? And it only shows na buong team ang nagdedepensa to stop Messi.
5: Coach Aris and Aaron, ano, let's, before we dive into the game itself, yung kaninang madaling araw, no, na pinanood nating lahat, tingnan muna natin yung history ng Spain at saka Argentina. Nakailang paghaharap na ba itong dalawang koponan na ito, Coach Aris?
6: Mahigit
7: sa final, nain pa lang, eh, no? Yeah. Yung previous, hindi pa pinapanak.
6: Ano, nung pinag-aralan natin, no, halos 14 na beses na sila naglaban.
5: Okay.
6: Pero ang nagdo-dominate parati dyan is yung Spain. Mm-hmm. Nanalo sila ng 9 na beses at yung Argentina nanalo ng 5 beses.
5: Mm-hmm.
6: No?
5: Mm-hmm.
6: Sa pagitan nilang dalawa, yung Spain, pag umabot yan sa World Cup Finals, nanalo. Naalala natin nung 2010. Pumasok sila sa finals, nag-champion sila.
5: Yes.
6: Ngayon naman, pumasok uli yung Spain sa finals, nanalo uli sila sa pangalawang pagkakataon. Yung Argentina naman, kung pag-uusapan yung World Cup, 3 beses nanalo, no? At yes, 3 beses din silang nasawi. Pang-apat yung laro kaninang madaling araw, no? Pero we cannot take it away from both Spain and Argentina. They really played their best, no? Sa laban na yon, and they deserve to be ano to be in the finals.
7: Actually, ang daming mga ano, parang similarities kasi nga binabalikin yung history, yung context nung pagkapanalo ng Spain tsaka Argentina at pagkatalo ng Argentina, like first sa Spain, nanalo ng extra time ng 2010, ganyan din dito. And then Argentina, last time they lost kasi against Germany, yeah. Na extra na ano, AET din.
6: Yes.
7: Dahil na talo sila sa Germany nung sa Brazil na 2014. So yung mga minsan nakikita namin similarities na ano, na ma-appreciate din ng mga casual fans.
5: Pero let's take into consideration na yung roster, iba na. Kasi apat na taon eh, di ba? Apat na taon yung tinitingnan. Pero bago, magandang pag-usapan din yung mga coaches, yung mga managers ng bawat koponan, di ba? Luis De La Fuente at saka itong si Leonel Scaloni. Coach, gaano mo kakilala itong dalawa? Yung isa medyo may edad na, ito medyo bata pa si Scaloni.
6: Mas senior si Ginoong De La Fuente, parehas kami na naubusan na ng buhok, no? Pero ano eh, may pagkakataon na naging estudyante ni De La Fuente si Leonel Scaloni sa isang kurso sa Espanya tungkol sa teknika at taktika ng football, no? And makikita mo yung relasyon ng dalawa, no? Yung klase ng style ng paglalaro, yung konsepto nila ng paglalaro, no? And sa pagitan nilang dalawa, nanalo rin sila ng mga continental championships. Mm-hmm. No? Si De La Fuente, pinanalo niya yung Euro noong 2024.
5: Yes.
6: Tapos yung Nations League, na panalo niya rin. Ngayon, outside of that, sa panalo ni De La Fuente, kailangan din natin tignan yung malaking picture ng programa ng Spain. Mm-hmm. Na they

0: unfortunately, one has to win.
1: Yes.
0: And both of them deserve it also. But let's give credit to De La Fuente, who has done a lot of things, no, for Spain.
1: Right. Okay. So, syempre, titingnan din natin yung journey, no, ng bawat koponan, Coach Aris and Aaron, paano, bago sila nakarating dito sa finals. May pagkakaiba ba yung tinahak nilang daan going into the finals, lalo na yung Argentina at saka itong Spain. Spain, isa lang po ang napalusot nilang goal dito sa buong torneo. At ito ay against sa koponan ng Belgium. Coach?
0: Yeah, no? Sa pagitan ng Argentina at saka ng Spain, ang pinaka, kung sasabihin natin, swabbing daan papunta sa finals, ibibigay natin sa Spain.
1: Spain.
0: No? Except sa laban niya ng Cabo Verde.
1: Mm-hmm. Ayun na.
0: Doon sa group stage, kung saan nag 0-0.
2: De facto second best team Cabo Verde.
0: ang ano nito, naglaban din ang Argentina at Cabo Verde. Mm-hmm. Doon sa round of 32 at ang
2: Atletico Madaloy.
0: Oh, 'di ba? At yes, doon din talaga sinubukan ng Argentina. Bakit natin sinabing swabe yung dinaanan ng Spain? Kasi ang pinakamabigat lang nilang laban was France. Mm-hmm. Pero kinuha pa rin nila yung laro.
1: No? Semifinals yun. Mm.
0: Pero pag tinignan natin yung Argentina, gaya nga ng sabi mo, Sir Aaron, dalawang laban nila umabot ng AET.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mm-hmm. Tapos yung laban nila against England, yung laban nila against Egypt, final whistle nagkatalo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Last 10 minutes, last 6 minutes.
1: Come from behind.
0: So, alam mo yung intensity, gano'ng ka-physical yung laban, gano'ng ka-concentrated yung laban.
1: Mm-hmm.
0: And these factors affect yung performance mo pagdating sa finals kasi ibinibigay mo lahat eh. Mm-hmm. No? Kaya nga sabi natin, swabe sa Spain yung daan, yung Argentina, yung mga stages ng laban nila, talagang kailangan nilang kunin yung laban.
1: Pero yung tanong ko, di ba mas naunang pumasok ang Spain?
2: Spain?
1: Oh. Factor ba yun na medyo long ang pahinga ng Spain kaysa sa Argentina? Or ang difference lang ay dalawang araw?
2: Actually, ma-add ko lang din yung sa answer din. Naging factor siya kasi yung dahil sa scoreline.
1: Yes.
2: Bagamat mahirap yung naging pasok din ng Spain. 2-0. Bagamat na-shoutout nila yung France, yung Le Blue. Yung kasing panalo ng Argentina sa England, of course, come from behind.
1: Yes, also, huli na lang.
2: Also,
1: last 10 minutes.
2: Din. Kailangan pa nila mag-realize sa talagang heroics din na talaga nila. That very much something to be admired sa Argentina. Madagdag ko lang doon sa point also ni Coach. Ano? Kasi ang dami din sa mga fans na na-observe din nila na parang medyo madali rin yung bracket ng Argentina. Pero kung papansinin, we have to also give, and tama rin kayo kasi talagang pinahirapan yung Argentina because talagang siguro the factor of you're facing a world champion. You're gonna give it all and maybe hoping to dethrone the world champion. And honestly, I thought Egypt has what it takes sana.
0: Yeah.
2: But we have to give credit din sa poise na pinakita nung Argentina. So, minsan naisip ko na while super, kasi they're the best team entering by ranking and they're supposed to romp over like respectfully sa Cabo Verde, sa Egypt, maybe Switzerland. Pero yun nga, talagang hindi naging madali sa kanila. So, parang in hindsight yan, yung dapat na swabe sa Argentina didn't became swabe that much para sa
1: mas bata pala naman ang Spain kasi sa Argentina.
0: Totoo din, no? Kasi isipin mo 17 players played in during the World Cup 2022. So
1: yes,
0: in-expect natin na mas madali para sa kanila, no? Pero tama 'yung sinabi mo, Sir Aaron. Yung mga nakalaban nila magmula sa round of 32 hanggang round of 16, talagang nag-step up.
1: Yes.
0: Dahil ang target kasi talaga is yung Argentina. And it gives respect sa Argentina dun sa mga nakalaban nilang mga bansa along the way.
1: Yun. Nako. Yan, nalaman na natin yung daan or journey ng bawat koponan. Ngayon, let's talk about, yan, kanina umaga, starting 11. Very important po sa game kasi finals, ito na yung pinakahuling laro, championship. Coach, let's talk about Spain. Sino-sino ba yung starting 11 ng Spain kanina?
0: Yung starting 11 ng Spain is the same lineup na naglaro for France, no? So andyan pa rin yung reliable na goalkeeper nila, si Unai Simon.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

Magandang magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre kasama niyo po ako ang inyong host sa Mika Go at samahan niyo po ako sa mga updates at syempre yung mga ongoing tournaments dito lamang nga sa programang ito. At yun nga, siyempre, ito nga, no? Ito, mainit yung ating mga kasama dito. Mukhang may gusto ka rin sabihin. Ito si Boss Gemart. Sama mo na ako ngayon dito, ha? Pero, siyempre, ngayong ano na to, araw na to, no? Marami tayong iahatid. Kasi, over the week nga, yung nagdaan nga na, or patuloy pa rin nagdadaan na Esports World Cup 2026, ay syempre, may mga champions na itinanghal. Tapos, meron na namang mga ongoing pa rin na tournaments. At yung mga kakatapos nga no, na tournaments at yung paparating pa lang na iba't ibang events. So, yun nga. Syempre, bago tayo magsimula dyan, i-like at i-follow muna tayo dito sa ating mga social media pages. Dito sa FB, sa DZSR Sports Radio 918 kHz at sa X at Sports Radio 918. At syempre, mapapakinggan nyo po kami sa PBS Receiver app na makukuha nga dito sa Apple Store, iOS at sa Android dito sa Google Play Store. So, yan. So, dyan nyo po kami mapapakinggan. At syempre, hindi na tayo magpapaano pa sa mga iba't ibang bagay. Ay simulan na nga natin lahat ng mangyayaring to. Unang-una, dito sa ating kakatapos lamang na MLBB Women's International 2026 or yung MWI 2026 na part nga ng Esports World Cup na ginanap sa Paris, France. Ito nga yung ating team. Nako talaga. Medyo ano lang tayo. Medyo na fell short talaga tayo dito sa kanilang naging laban, no? Dahil nga itong representatives natin na Navi PH or Natos Vincere PH ay nagsettle for a runner-up finish dito sa MWI 2026, no? So, runners-up, silver medalist, bale yung kanilang nakuha. Bale, silver ang nakuha nila dito sa MWI. At yun nga, sa laban nga nila, no, na sayang din nila na-reclaim yung kanilang crown. Yung last 2024, sila kasi yung champions as ano Smart Omega Empress. At ngayon, with yun nga, the remaining members ng Smart Omega plus yung two new members nila na bumubuo nga sa Navi PH ngayon, is nag-end na nga ang kanilang run dito as runners-up. So, maihimay natin yung laban nga talaga nila dito. Kasi nakalaban nila yung Indonesian team na Team Vitality. So, dun sila nalaglag at yung Team Vitality nga, no, yung naging champions nga dito. So, ang kanilang naging score ay walang iba kundi 2-4 dito sa Grand Finals sa Esports World Cup. At ang Navi PH sa unang laban nila, dito sa first game nila, no, nakuha nila actually yung first game. Maganda yung kanilang start. 14-5, game 1 victory. Tapos ang nag-lead pa ng charge neto ay walang ibang kundi si Gwyneth Nat Ayanami Diagon. Siya ay nag-post ng flawless 801 KDA gamit ang kanyang Freya. So very maganda yung start ng kanilang laro kasi sila nakuha ng game 1. But pagdating nga no, neto ng game 2 at 3, nalaglag nila tong 2 games na to, nakuha ng Vitality. Kaya ang Team Vitality ay sila yung nakuha ng lead na. So 2-1 series din ang Team Vitality dito. So need humabol ng Navi PH. And syempre, pagdating sa game 4, yan, nag-bounce back na. Naging maganda muli ang laban ng ating Filipina team na meron silang 14-8 game 4 win dito para ma-level yung series at 2-2. So, pantay na ang labanan. So, after na itong laban nga nila sa game 4, pagdating na ng game 5 and 6, medyo naging ano na yung laban nila dito. Para napapunta sa fading era, no?
So, yung title hopes nila na fade na dito pagdating sa final two games. Kasi yung Team Vitality, unang-unang game 5 na dominate nila. Alam nyo ba, 13-2. Ito yung naging scoreline nila dito sa over dito sa Navi PH. Kaya na-dominate nila yung game 5. Until nga, sa game 6, grabe, maganda yung ginawa nung kanilang nung kanilang player ng Team Vitality na si Vival. Si Viral Vival Chen, nagamit ang kanyang Ling na siya nga yung naging MVP nga dito no sa kanilang Grand Finals match. So, na-deliver niya ang game-winning maniac sa game 6 para nga ma-secure yung championship. Di ko alam ba't di nila naban itong Ling. Yun yung problem din dito. Kasi, tapos yung kanilang drafting, at I think yun din yung problema sa drafting nila. Kasi may Atlas ka, tapos may Akai ka. Paano yun? Diba? Tapos yung Zushin pick nila, tapos may Granger pa sila. So, yun medyo, kaya sa mga, sa, kung may papakinggan nyo nga yung sinabi din ng mga casters dun sa laban nila, parang, alam na nila na final game na nga to ng Navi. So, yun nga ang nangyari. Ewan ko rin kung ang bakit ganun yung naging picks nila. So, yun yung nangyari. Kaya tama nga na sinabi nga nila na medyo nag-doubt sila sa picks nga. Kasi nga, di ba, syempre yung coach nila, si Coach King Salman din naman ang isa sa mga may say din about dito sa drafting. So, yun nga. Kaya ang Team Vitality ay nakasecure ng championship dito. So sila na naman nakuha ng 2026 championship title dito at back-to-back champions sila. First team na manalo ng back-to-back MWI titles. At yun nga, si Vival nga yung finals MVP na nakuha niya ulit once again 4 years after first receiving yung honor na to nung I think 2021 ata kasi nung nanalo yung Bigatron era last time dito sa MWI. So, magaling. Ano tawag dun sa kanya? Queen of Assassin nga siya eh. Oh, grabe. Iba yung galawan. Talaga may kita mo na yun nga, confident na talaga sila pagdating sa last two games nila. At yun nga, yung Navi ay nakauwi na nga ng $90,000. So, yun yung kanila na panalunan sa pagiging runners-up dito sa MWI 2026. So, syempre, medyo, kasi second pa rin. Hanggang ngayon, second pa rin sila. So, siguro, next time naman ulit, no? Labanan. Kaya malay mo, makuha na, ma-reclaim naman nila muli itong MWI title na to sa EWC. So, itong 90,000 nila, and, yun nga, sayang talaga yung ano talaga na laban nila dito. 5.5 million kung i-convert mo yung 90,000. Tapos, ang syempre, nakuha ng Team Vitality, no? Mas malaki dahil grand prize nga to. Yung dito sa 500,000 na prize pool, no? So, ang Team Vitality, $150,000 ang nakuha nila na may 1,000 club championship points. Pero, meron pa rin namang points ang Navi PH, which is 750 club championship.

0: I think every time we face team vitality, which is Team Indonesia, I feel that my players and even me is confident, even we always facing them, even they are so strong. So that's it.
1: Coach, how do you think it contributes to the development of the female and ABDC?
0: So, since every year there's a NWI, I hope they still continue this and add more female tournaments so our aspiring female players have a chance to compete also and to try this kind of tournaments.
1: Thanks, Coach. I think this next question is for you as well. Coach, many Filipino fans were very critical about the team's performance today, but what can you say about how the team performed? Do you have anything you think you could have done differently to change the outcome of the match?
0: I think I can't do anything about the outcome, but I'm still proud of my players because they did their best, even we didn't get the title. And yeah, team vitality is really strong. So for the next time, if we face against them, we will do our best to come back.
1: Thank you so much, Coach. Now, Nakayanani, this question is for you. What makes this 2026 roster unique than the 2024 champs?
2: This current roster is unique and special in its way because, I mean, aside from we have two newcomers, the two newcomers that we have are very hungry and they're very coachable and they deserve to have a title as well because it's been years since they started grinding and I can see that they're very passionate about the game. So I really think that they deserve to be in a grand final spot, to be in a spotlight that we have been given. And as a team, generally, is that our team right now is a much more internally healthier kind of team than the 2024 roster.
1: Thank you so much, Omani. Maybe from other members of the... Are you guys staying here for longer after this grand final soon? Are you heading back to the Philippines anytime soon? Tomorrow already? I see. All right, maybe you have any message to your Filipino fans back in the Philippines about this, you know, during overall break and the end of the line. Yeah.
3: Thank you guys for the support throughout our journey, and I'm sorry that we didn't get the title, but I hope you still continue supporting us.
1: Girls, do you have any additions to that? No, you're so good. All right, thank you so much. Once again, congratulations, NAVI Philippines, first runner up of our Mobile Legends Bangbang Women's International at EWC. Thank you so much, and good luck for your next tournament.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Bilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Filipino street food, panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa matapos magpasiklab ng Pinoy street food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity. Dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Sports Radio 918 AM.
10: And we're back nga dito sa eSports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At yun nga, napakinggan nyo nga kanina ang naging press conference dito ng NAVIPH, ang runners-up ng MWI 2026 at the eSports World Cup. So yun nga, syempre sa NAVIPH nga, no, magbabounce back naman sila next tournaments nila. At yun nga is congratulations pa rin sa kanila kasi malaki na rin ang na-achieve nilang second place dito sa MWI. But yun nga, sayang lang talaga na hindi nila nakuha ang championship, but they will soon reclaim the crown nga, no? Kasi babawi daw sila next year dito naman sa MWI. At syempre marami pang tournaments ang pagdadaanan din ng ating team na VPH sa susunod nga ng mga kanilang laban, syempre sa iba't ibang teams nga, no? Pero yun nga, congrats din sa Team Vitality na kakuha ng back-to-back MWI titles. So, yan ang isa sa ating mga teams, no? Na inaabangan nga natin sa EWC. At yun nga, kakatapos samang ng kanilang torneo. At syempre, ang next team sa abangan natin nga, no, ay for tomorrow ay walang iba kundi ang Team Liquid PH at Team Falcons PH. So, ang kanilang teams, no, is maglalaban na tomorrow for the start of the group stage dito sa MSC naman sa Mid-Season Cup 2026 sa EWC 2026. So, abangan nga natin yan kasi start pa lang naman ng group stage at makikita natin kung ano ang magiging laban ng two teams na to na kasama nga dito sa MSC 2026. So, good luck for Team Liquid PH and the Team Falcons PH. So, other ano nga natin, no, eSports World Cup na mga naging or nakakatapos samang mga naging champions na for the other games. So, punta muna tayo dito, no, kasi ang dito muna tayo sa kakatapos, na una natapos tong eSports World Cup Dota 2 tournament ay may nanalo na nga dito, no, ay walang iba kundi ang Parivision. So, ang nanalo dito for the Dota 2 tournament dito sa eSports World Cup 2026 ay ang Parivision. Sila ay na-clinch ng title dito after matalo ang regional rivals nila na BetBoom T1. team 3-1 dito sa Grand Finals sa Paris, France. So itong Eastern European Dota 2 powerhouse Paris Vision, grabe no? Sila pa talaga nanalo dito. Sila talaga nanalo dito sa kanilang games. So after nila ma-drop ang game 1 kasi napunta yun sa Betboom team, ay sunod-sunod na lang napanalunan ang next 3 games. So highlighted by a 62-minute game to come back behind Volodymyr No One Minenkos sa 12-3-16 Invoker performance. So doon nag-start ang kanilang no, ang kanilang comeback until makuha nila ang panalo nga no, ang championship dito sa EWC. So grabe, buhat na buhat na talaga dito sa ano, Paris Vision. Tapos ang Paris Vision, syempre nakakuha no ng $750,000. Oo, talaga. And 1,000 or 1,000 club championship points. So yung offlaner nila, lakas din itong offlane nila, si Evgeny Notis Ignatenko. Siya ay named as MVP dito sa kanilang Grand Finals match. Grabe. Notis na talaga si Notis. So, napakaganda din ng pagkapanalo na itong Paris Vision. Oo, na-notice din. Tama ka dyan. At yun nga, other winners for this EWC 2026. Dito naman tayo sa League of Legends. Yung sa LoL Esports World Cup 2026. Ang nanalo naman dito ay D+ Kia na nakakapture ng kanilang crown dito sa EWC after ma-sweep ang European team na Carmine Core 3-0 sa Grand Finals. So congratulations sa D+ Kia. Sila ang sila yung nanalo dito for this LoL Esports World Cup championship. At syempre, no, talagang diretso 3-0 na diretso na nina nila pinalampas itong laban nila versus Carmine Core. At ang kanilang bot laner na si Shin Smash Goomjay, siya ay inawardan as the Sony MVP for this EWC. At syempre ang D+ Kia ay na-claim ng $600,000 and also 1,000 club championship points. Kaya congratulations muli dito sa D+ Kia kasi napakaganda ng kanilang laban versus dito sa Carmine Core. And lastly, ang EWC nakakatapos lang din na may champion na ay ang Free Fire. Sa Free Fire tournament ng EWC ay na-lift na ng South America's Lion ang Esports World Cup trophy after neto nila no matali ng 155 points dito sa across all matches nilang 7 games to dito sa Free Fire tournament at makakuha ng 2 buyas no kasi isa din to sa mga kanilang a need para nga no umakyat sa standings ng Grand Finals. So across dito 7 Grand Final matches na to silang nakakuha ng Esports World Cup trophy. So meron silang $300,000 no at nakapag-earn din sila ng 1,000 club championship points plus meron pa silang direct qualification sa Free Fire Global Finals 2026. So madami din ang nakuha nitong Lion for this Free Fire tournament. At yun nga yung kanilang MVP, Finals MVP ay walang iba kundi si Benjamin Games King Perez. So congratulations muli sa Lion na nakuha nga dito no na ang kanilang panalo for this Esports World Cup Free Fire Tournament. This 2026 games. So, yan pa lang ang ating kakatatapos din. Other na mga katatapos na games. At syempre, patuloy pa rin itong other games nga no, sa iba't ibang tournaments. Lalo na mga magsisimula pa lang din dito na tournaments. Yun nga yung sinabi ko nga kanina, yung EWC, no? Sa EWC MSC, ayun, MSC 2026 sa MLBB Men's naman tournament. Itong sa Men's tournament kasi magsa-start na siya bukas sa July 22. Itong MLBB Mid-Season Cup 2026. Grabe, napakalaki ng prize pool nito, $3 million. That's 25 teams syempre yung maglalaban-laban dito. So, yung ating two teams nga na Team Liquid PH ang champions netong MPL season 17 at yung Team Falcons PH yung runners up natin doon. So silang teams ang aabangan natin for this MSC 2026. So bukas na yan, group stage pa lamang, pero abangan niyo yan syempre kung ano mangyayari. Syempre parang ano na to eh. Iba na yung iba talaga yung labanan ng ating mga teams. Syempre sila yung rank tuloy. Na mga rank 1 teams, rank 1, 2 teams sa over these teams nga no sa MSC 2026. So mga kalaban pala nung unang-unang maglalaban for ang unang maglalaban for this MSC between these two teams ay ang Team Falcons PH. So bukas yan at 6:30 PM laban sa Guangzhou Gaming. So China versus Philippines ang labanan na ito sa Group A ng group stage. So upper bracket quarterfinals ng Group A, ang sino manalo ma-advance sa upper bracket semis bago makalaban kung sino manalo sa Team Vitality versus True Reapers. And then afternoon ay qualified na for the knockout stage. Yun yung mangyayari pagdating sa group stage natin. And sa Team Liquid PH, no? Ang mga kalaban nila, ano naman to? Sa 23 naman sila magsa-start ng kanilang group stage dito sa Group B Games, Team Liquid versus Aurora Gaming. So, Aurora Gaming ng Turkey to, no? Oo, ng Turkey. Yes. So, sila mga kalaban nila for their first match. Ayan, July 23 naman yan, 6:30, same time naman. And yun nga, same pa rin kung sino mananalo dyan, advance sa upper bracket semis ng group stage. At sino makalaban ng Onyx Esports, yung kanilang rivals, na itong makalaban nilang Entity 7. Kung sino manalo dyan, na-advance sa semis din. And then kung sino makalaban ng Team Liquid ay, yun nga, kung sino manalo doon ay makapasok din sa knockout stage. So we'll see, kasi may upper bracket and lower bracket din ng group stage na itong MSC 2026. And other esports World Cup nga no, nalabanan kasi magsa-start na today naman yung iba, yung Teamfight Tactics, ang PUBG, yan Battlegrounds to kasi yun nga, and iba pa yung mobile syempre sa next few, well actually next month pa yung sa mobile. Etong Battlegrounds at yung EA Sports FC bukas naman din yan kasabayan ng MLBB. So, yun yung mga games na abangan natin for this EWC 2026. So, good luck sa lahat ng mga maglalaban dito, no, sa next games. So, ayan muna ang ating updates sa EWC 2026. And sa pagbabalik natin, punta naman tayo, no, sa nagdaan nga na itong VCT Pacific Stage 2. So, tsaka yung natapos na Game Changers sa championship sa women's side naman. So sa pagbabalik lamang dito sa Esports Explorer.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Pagod.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM.
3: And we're back for our final moments nga dito sa Esports Explorers, sa Sports Radio 918. And dito naman tayo tumungo sa nagdaraan nga no, na VCT Pacific Stage 2 kasi nag-start na nga siya last week. At yun nga, may mga updates din tayo mula dito sa ating Philippine-based squad na Team Secret. So, itong Team Secret, dahil revamped na ang kanilang roster, sila ay nakasecure ng first win na nila dito sa VCT Pacific Stage 2 Group Stage. Nanalo din sa wakas. Grabe no, sa wakas na hindi sa dulo ng, or hindi pa sila na-eliminate, kumbaga. Yun. So, dito sa Seoul, South Korea, ginanap nga itong or ginaganap itong VCT Pacific Stage 2. So, itong Team Secret ay na 2-0 nila ang South Korea's Kiwoom DRX or KRX dito sa labanan nila. So, second, ano pa lang nila to? Second game for the group stage. At yun nga, nakuha pa nila ang first win nila sa second game nila. Kasi nung unang game nila, no, is natalo sila dito sa Varel na na ano sila sa opening match nila, which is okay lang naman yon kasi opening pa lang naman, but at least nga no, nakabawi sila pagdating dito sa next game nila versus KRX. So sa Varel kasi 1-2, sayang nakuha nila sa ano, nakapag-split pa sila ng wins sila tapos na kasi nakuha ng Varel yung last na match siya. But yun nga, dito sa kanilang laban versus KRX nga, no, is nag-bounce back naman sila from that loss with the dominant 13-4 and 13-7 wins dito sa Sunset and Haven dito sa laban nila versus KRX. At yun nga, dahil dito sa panalo nila ay nag-improve ang record nila to 1-1. So ngayon, nasa group stage standings nila ay nandito nga sila sa third place sa Group Omega. So yan, may kita nyo yung itong standings, recent standings for these games. At nandyan sila sa third place. 1-1 na ang kanilang record. And hopefully, magpatuloy pa ang kanilang momentum sa pagkapanalo nga nila nito versus sa KRX. At ang labanan nila, no, marami pa silang mga kalaban dyan kasi ang labanan pa nila dyan ay yung T1, ang syempre yung Paper X, nandiyan si Envy, at yung isa pang team dyan na nasa 6th place ngayon. So good luck nga dito sa Team Secret, no, sa ayun yung kanilang labanan. So Detonation Focus mo yung isang team dyan. And yun nga, with that labanan is sa July 25, T1 naman yung mga kalaban nila. So, good luck sa kanila. And itong team na to, no, kasi revamped roster sila. So, talagang may bago silang teammates after nung umalis nga ang kanilang, isa sa kanilang in-game leader na si Jesse Vash. So, nakuha nila si Tidus Styron Gojenway ng Singapore, and si Jonathan Adipura, Nats Adipuras ng Indonesia. At syempre, head coach nila hindi na si Robotics, kundi si Peter Spin Bradford. So, yung changes na yon after nila mag-part ways ni Dwayne Rimuru Enriquez and Rizky Berserks Adla Kusuma. Ito yung umalis din. Two other players umalis para mag-strengthen yung lineup nila for this tournament. Kaya si, itong si Styron at si Nats yung nadagdag sa kanilang team, plus yung bagong head coach na si Coach Spin. So, itong si Styron ay yung stint niya from DSG and MTV. Yun yung kaya nag-join, after nun is nag-join siya ng Team Secret. And itong si Nats ay nag-complete ng roster nung lumipat din siya dito sa Team Secret. Kasama nga ang Filipinos na si Kelly Acedillo at si Gian Zeus de la Vega. Plus yung kanilang South Korean member na si Ko Sylvan Yong Sub. So yan yung bumubuo ng Team Secret ngayong era. So, good luck nga sa Team Secret, no? Kasi revamp roster na sila. At excited na nga tayo. Hindi na sila, hindi na sila kimchi, ano to? Adobo kimchi goreng. Iba na ata yung tatawag sa kanila ngayon eh. Pero, yun nga, itong Team Secret na replaced by ang kanilang head coach, ni-replace na si Robotics with Spin. At yun nga, bringing experience. Actually, may experience siya sa Gen G Esports at Mind Freak. Yun. So, itong team natin, good luck sa July 25 versus T1. So, lastly nga dito sa ating updates nga, no, dito naman sa women's team natin is nanalo na nga ang last week ay nanalo itong Falcons Vega, no, sa kanilang VCT 2026 Game Changer Southeast Asia Split 2 after matalo yung Filipina back then na team na Sisu 3-2 sa Grand Finals. So, itong Filipina-led Falcons Vega, sila ang kuha ng corona dito sa Split 2 nila ng Game Changers Southeast Asia Tournament. So, itong Falcons Vega ay na-fell behind sila muna after losing Split in overtime 13-15 and Haven 8-13, pero na-complete nila yung reverse sweep after nila manalo dito sa Lotus 13-7, Ascent 13-3, and Pearl 39. So, yung victory nila ay nakuha sila ng $2,500 and also qualified na sila sa Game Changers Pacific alongside din naman netong Sisu at yung Thailand-led team na WeWeWe. So, itong si Indonesian player Odelia and Neri Abraham ang pinangalanan na MVP. So, congratulations mo dito sa Falcons Vega at good luck sa next laban nila sa Game Changers Pacific along dito with Sisu and WeWeWe. So, yan natin ang pinaka-updates for this Valorant game title. So, yun din ang lahat ng nakompleto natin updates for this week's Esports Explorer. And, syempre, more updates pa rin next week at 10 to 11am. So, ngayon ay magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin for today. Nandito nga ang Master Control at ang Warcans, si Ma'am Nida Ereskin Soriana, si Engineer Gemart Rocamora, at nandyan din ang kanilang OJT intern na si, yun nga, si Ivy and AV, no? And, ayan, AV. And si Rodson, nandito na rin pala, ayan. Siyempre, oh, abangan din natin sila later, no? May laban din sila. Ano yan? Match nila mamaya. So, mamaya, oo. And, syempre, sa Malolos Transmitter. So, pasama na rin ako sa aking mga magulang, sa Emmet Lidley at sa aking significant other na si Toby. At, yun nga, shoutout din dito sa ating, Dota 2 pro player, no, na runner, na si Jess. Abangan natin. Magbabakbakan yan sila ni Timothy Tapales sa labanan nila. Grabe, abangan nyo yan. Diyan sa PBS Sports Community. Oo. And, syempre, shoutout din kay Papa Q, no, na kung saan ka man din ngayon. At yun nga, sa next week na muli dito sa Esports Explorer. Kaya magandang araw sa inyong lahat.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Tema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa.
7: Headlines.
13: Lieutenant General Antonio Navarrete itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
7: Headlines.
12: Kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program pinalawak ng pamahalaan para sa kapakanan ng returning OFWs.
7: Headlines.
13: Mga natulungan ng 2,000 pisong uplift assistance, halos 1,000,000 sambahayan na ayon sa Department of Social Welfare and Development.
7: Headlines.
12: Diskwento sa ilang gasolinahan patuloy sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis ayon sa Department of Energy.
7: Headlines.
13: Pagkondena sa AI video ng Chinese Daily na nangmamaliit sa mga Pilipino, suportado ng Pangulong Marcos Jr.
7: Headlines.
12: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may tiwala pa rin sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ayon sa Malacanang.
7: Headlines.
13: At sa pina para sa bank at tax documents ni Vice President Sara Duterte, aprobado ng Senate Impeachment Court. NBI Director Melvin Matibag haharap ngayon sa Impeachment Court para sa grave threat allegation.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 5:05 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Chet Oliva.
12: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa sa isa't isa, isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Pinatatag ang detalye, hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Muling pinagtibay ng Pilipinas at ng Amerika ang matagal ng pagiging magkakampi sa isa't isa na nasa siglo na ang dinaanan. Kasunod dito ng naganap na pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni na U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore sa Malacanang, nag-courtesy call ang 2 diplomat ng Estados Unidos kay Pangulong Marcos na naglalayon ding palakasin panglalo ang regional cooperation, economic ties at digital trade ng 2 bansa. Sa kanilang pagkikita ay pinagtibay din ang mga ito ang magkatuwang na paninindigan sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa Facebook post naman ng Pangulo ay ipinahayag nitong pakay ng naganap na pagpupulong ang higit pang pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasabay ng pagwinita sa ika-80 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa at ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Pagtugon sa mga kasalukuyang hamon sa mundo kabilang sa agenda ng 59 ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw, si Quincy Kahilig sa ulat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Formal lang sinimulan ang programa ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City ngayong Martes ng umaga. Sa harap ng matataas na opisyal mula sa ASEAN member states at iba pang mga bansa sa labas ng rehiyon, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang opening message ang halaga ng naturang pagpupulong upang sama-samang makahanap ng nararapat na pagtugon at ng solusyon ang ASEAN para sa iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng mundo ngayon, kabilang nga dyan ang sigalot sa Middle East. Narito ang kanyang pahayag.
17: It represents our commitment to active, deliberate problem-solving, seeking creative solutions and viable pathways even in the most difficult situations and during the most complex discussions.
16: Mamaya ay magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ng international at local media si Foreign Affairs Secretary Lazaro upang maibahagi ang napagkasunduan at mga napag-usapan sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at maging ang consultation sa implementasyon ng 5-point consensus. Yan muna ang ating update mula dito sa International Media Center sa Parañaque City. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Ginumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nakabilang sa mga tututukan ng isang linggong ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial na kabilang sa mga bibigyang punto sa mga usapin ang mga nagaganap na geopolitical tension at kung paano ito mareresolba. Nais din ngayon ng ASEAN na mapalawak at madagdagan pa ang mga dialogue partners nito sa labas ng rehiyon para mas mapalawak din ang iba't ibang oportunidad ng kooperasyon para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Pagdating naman sa mga bilateral meetings ay hinahayaan na ng ASEAN sa mga kasapi nitong bansa ang engagement sa mga mapipili at makakausap nilang dialogue partners.
18: This is a very good opportunity, a venue for the dialogue partners in ASEAN to engage and discuss whatever is impacting not only regionally ASEAN but also globally. And so given this venue, the dialogue partners in ASEAN will be able to discuss a way forward or how to deal with the situation on the ground and also how ASEAN will move forward with regard to what's happening right now. So that is the importance of this AMM, PMC, and also the TAC. As regards the bilateral, of course, we leave it up to the dialogue partners if they engage bilaterally with other partners.
12: Ang pahayag ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Isang magandang pagkakataon sa Pilipinas ang idinaraos na ASEAN Foreign Ministers Meeting na sinimulan nitong July 19 at tatagal sa July 24. Ilan sa lalahok na foreign ministers ay mula sa Estados Unidos, China at Russia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III na pagkakataon ito para matukoy ng Pilipinas ang kasalukuyang geopolitical situation at global economy na nakakaapekto sa ASEAN region.
19: Secretary Rubio, mahalaga siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement, kung meron ba tayong inaasahan na durable na ceasefire. Nandiyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi. Mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya ano na ang state of affairs. Pagdating dyan sa usapin na yan, syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude ngayong taon. Yung iba pang foreign ministers na mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandyan, maganda man narinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov ano na yung trajectory.
13: Si Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Pitio III.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa member states sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito po ang naging payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone o CANF o NWFZ Commission. Ito ang naging panawagan ng ASEAN kasunod ng paghinga o paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa nuclear weapon sa ilang bahagi ng mundo bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community.
20: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN-based treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain.
12: Yan po ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Browner Jr. Bago maitalaga bilang AFP Chief, si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense o DND ang pagtatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang halili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
13: Defense Secretary Gibo Chodoro nangihinayang sa pagre-retiro ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Posisyong iaalok kay Browner pinag-aaralan pa. Si J. Mark Dagala sa detalye.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
23: Aminado si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking kawalan si General Romeo Browner Jr. sa sandatan lakas ng Pilipinas. Ayon kay Chodoro, hindi matatawaran ang naiambag ni Browner sa pagpapalago ng tiwala at kumpiyansa sa mga counterpart nito sa ibang bansa. Sinabi pa na kalihim na katuwang niya si Browner sa paghubog ng kanilang mga estratehiya sa external defense engagement na lalo't mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Nantanungin kung maiaalok na posisyon kay Browner matapos ito magretiro, sinabi ni Chodoro na kanya muna itong ilalatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hapag ng pag-uusap.
24: It will be very hard to lose him kasi nga kasabay ko siya na naghubog ng mga strategy na for external defense engagement at saka naka-build na siya ng credibility sa kanyang mga counterpart sa ibang bansa. So, ang kapalit niya dapat kasing galing niya or mas magaling pa. Pag-uusapan namin ni Presidente.
23: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
12: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkondena ng gobyerno sa AI-generated video ng Chinese Daily kung saan tila kinumpirma ang mga o kinumpara mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi ikinatawa ng Pangulo ang namang uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs kung ipapatawag ang Chinese Ambassador tungkol dito.
0: Gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita rin sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Magbibigay ang Australia ng 413 million pesos na halaga ng cutting-edge drone technology at operator training sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, inaasahang makatutulong ito sa maritime security, search and rescue at environmental protection operations ng PCG. Ito'y bilang pagsuportaan niya ng Australia sa Coast Guard na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security at pagsunod sa international law sa rehiyon. Nasa Pilipinas si Wong para dumalo sa ASEAN-related meetings ngayong linggo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sugatan ng dalawang sundalong Pinoy matapos paluin ng sagwan at baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Sa programang Bangon Bayang Mahal, tiniyak ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa rin tutuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.
1: Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating panindigong sapagkat alam natin tayo ay nasa tama sa laban ito.
12: Si AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Department of Foreign Affairs o DFA nakikipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa insidente sa Ayungin Shoal, si AJ Ignacio sa ulat.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Chad, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines hinggil nga sa nangyaring panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na ongoing na ang koordinasyon nito sa AFP sa nasabing hindi katanggap-tanggap na insidente ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal ay maraming kinutulan ng kagawaran. Kaugnay nga nito, Chad, siniguro ng Foreign Affairs Department na gagawa sila ng diplomatic action hinggil sa nasabing panibagong maras na aksyon ng bansang China. Samantala, hangad naman ng DFA na ang kaligtasan ng mga tauhan ng nasa BRP Sierra Madre habang ito ay naglalayag sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng investigasyon ng NBI kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularity sa 2019 SEA Games. Gate ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa naturang irregularidad.
0: Lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Uplift Assistance para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, napapalo na sa 1.4 million household mula Group 1 o 4Ps at walang gutom program, beneficiaries ang nakatanggap na ng one-time 2,000 pesos uplift assistance. Umuusad na rin at nasa disbursement stage na ang mga nasa Group 2 o mga poor at near poor na pamilya na hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program, at ang Group 3 sa mga manggagawa na may buwan ng kita na 20,000 pesos pababa na makatatanggap naman ng uplift assistance na 2,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Paglilinaw pa ng DSWD na mga susunod na uplift assistance ay otomatiko nang papasok sa e-wallet at land bank account ng benepisaryo.
2: Succeeding uplift assistance distribution will be done through electronic wallet.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 2.5 milyong poor at near poor households na kabilang sa Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance na maghanda na para sa digital payment na ipatutupad simula Agosto. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cotrillan, sa unang beses lamang gagawin ang manual payout ng 2,000 cash assistance ngayong Hulyo, pero simula Agosto hanggang Disyembre ay diretso nang ipapasok ito sa kanilang napiling GCash o Land Bank account. Kaugnay nito ay hinikayat ni DSWD spokesperson ASIC Erin Dumlao ang mga benepisyaryo na i-download at irehistro sa EGOPH app bago magtungo sa kanilang itinakdang payout site para mapabilis ang enrollment ng kanilang napiling payment channel. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na magdala ng patunay ng kanilang account. Para sa Land Bank, kailangan dalhin ang ATM card o passbook na may pangalan ng account holder, habang para sa GCash ay kinakailangan maipakita ang rehistradong account para sa verifikasyon. Tiniyak naman ng DSWD na may mga personnel na nakadeploy sa lahat ng payout sites para tumulong sa verification, enrollment ng payment account at ang pamahagi ng cash assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agaran ang naging pagtugon ng pamahalaan para maihatid ang kailangang tulong sa mga sinalantan ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental. Base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, ipinadala umano ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kailangan tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muling silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
3: Tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Bansanto sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol tsaka ng calamity, talagang mabigay natin ng mabigis yung tulong sa kanila.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:24 po ng umaga, tungo muna tayo sa Malacañang para sa isinasagawang press briefing. Kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Unti-unti nang natutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangarin na mabigyan ng tirahan ang mga residente ng Lucena, kabilang na ang urban poor at ilang kawani ng pamahalaan. Kaninong umaga, pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ng Pamahalaan. Kasama ng Pangulo, si Housing Secretary Jose Ramon Aliling. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang 4PH Program na naglalayong ayusin ang karapatan sa lupa ng mga benepisyaryo ng socialized housing. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na maraming pamilya ang matagal na naghihintay ng pagkilala sa kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirahan dahilan sa pagpapatupad ng Presidential Proclamation No. 436. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong beneficiaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga beneficiaryo na pahalagahan ang ipinagkaloob sa kanila na COE at gamitin ito bilang pundasyon ng mas matatag na kinabukasan ng kanilang pamilya. Binagindiin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagpapaunlad ng bahay at buhay ng bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Yusek, good morning po. Yusek, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hearing ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging moot in academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara? Sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos na buksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President.
0: Sa ngayon ay hypothetical yung question. Hindi natin masasabi kung magiging moot in academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court na umaayon na mag-issue ng subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis o at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito, ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso.
2: Follow-up question lang, Yusek. As of now ba, merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin?
0: Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasa sakdal na Pangulo?
2: Salamat po, Yusek.
1: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek.
0: Good morning.
3: Yusek, may we have your statement about the incident in Ayungin? The China Coast Guard has assaulted a personnel of the Philippine Navy. What's the statement of Malacanang about this?
0: Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP. At ito po ay kanilang kinukundina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag. Akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Ayungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
3: Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo. At sinasabi nila na, ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles.
0: Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
3: But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin is diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys, tapos eto na naman, nanakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy?
0: Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
1: Follow-up question, Ivan Mayrin ng GMA7.
4: Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side?
0: Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung anong sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan.
4: But is there frustration, anger on his part with this latest incident?
0: Kinukundi na po niya. Kinukundi na po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
4: Salamat po.
1: Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
5: Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week, last year naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng LUWA na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kamusta na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po pa doon sa palpak na serbisyo?
0: Sa ngayon po, according to LUWA, sa utos na rin po ng Pangulo, ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources expansion of water networks. Pati po yung proyekto, the projects that will reduce non-revenue water for qualified water districts. Ito po yung tinitignan yung may mga leakage, mga tagas ng tubig para hindi masayang ang tubig po. At patungkol naman po sa mga water districts, sinabi rin po ng LUWA, patungkol po sa mga joint venture partners, pinagpapatuloy ng LUWA na masiguro na ang obligasyon ng mga partners ay maipasatupad or maisakatuparan para sa ating mga kababayan. At kailangan maging accountable ang nagba-violate sa kanilang mga mandato o obligasyon. At binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts. So patuloy po ang pagmo-monitor at pag-e-examine po at pag-a-assess ng LUWA sa mga serbisyo po ng mga water districts.
5: How about po yung doon sa naging issue sa prime water? Mm-hmm. I remember na pinatutukan po ng Presidente yung naging issues doon sa delivery ng services ng Prime Water. May nabanggit din po ba ang LUWA kung may development po doon, ma'am?
0: Okay. Patungkol po sa Prime Water, ito po ay nabenta na, na isali na sa Crystal Bridges. Ito ngayon ang biggest water joint venture operator. At ito po ay pag-aari ni Lucio Co. So, ang nasabi po, Lucio Co., ang bentahan pong ito ay aprobado po ng Philippine Competition Commission. At patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan ang mga di umanong nagkulang sa serbisyo, yan po ay sa ngayon ay tinitingnan po ang mga legal remedies at para po mapanagot ang dapat na mapanagot.
1: Follow-up question, Sir Ivan Marina.
4: So, Prime Water is no longer owned by the Villars. It's already been sold to Lucio Co.
0: Yes po.
4: Since when, ma'am? Sorry.
0: Ipagpaumanhin, pero hindi ko nakuha po yung date. Right. Ikukunin ko na lang po pagkatapos.
1: Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times.
6: Good morning, ma'am. DMW Secretary Hans Kakdak reported yesterday that two Filipino seafarers were killed when their ships were attacked in Northern Black Sea. Ano pong ginagawa ng gobyerno para masiguro pong kaligtasan ng ating mga seafarers in conflict areas?
0: Ngayon po, ang DMW, according to Secretary Hans Kakdak, ay inaalam po nila kung meron bang nangyaring pagre-report para po sa proteksyon ng ating mga Filipino seafarers. Kapag nalaman nila na nag-violate ang local manning and foreign principals or and local manning agencies, maaari po silang matanggalan ng lisensya. At sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Kakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers. Salamat po.
6: Follow up po, ma'am. May maganda rin naman pong balita na may mga apat po na Philippine registered vessel na nakatawid po sa Strait of Hormuz. Ano pong reaction ni Presidente sa balitang ito?
0: Yan naman din po ang na magandang balita. Nakakatuwa po yan dahil alam din po naman natin kung ano po ang naging agreement natin sa bansang Iran. At kaya nga po, tinitingnan po ni Secretary Hans Kakdak na kung ito bang mga vessel na ito ay nakapag-report na may mga Filipino seafarers silang kasama dahil protektado po ang ating mga kababayan sa pagbiyahe po dito sa Strait of Hormuz.
1: Okay na po. Salamat po. Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
7: Good afternoon, ma'am. I-verify lang po na, good morning pala. I-verify lang po namin if President Marcos will suspend the implementation of the new wage order in NCR po.
0: Are we referring to the 85 pesos wage hike?
7: Ayo po.
0: Hindi po, wala pong suspension. Wala pong paghihinto po dito. Tuloy-tuloy po ito.
7: I-confirm na lang rin po namin if the President or Palace receive any requests from private sector groups or representatives for the suspension or reconsideration ng nasabing wage hike.
0: Wala pong na ipaabot sa atin kung may nag-request na mga mula sa private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
7: Thank you.
0: Salamat. At yung aking pong pangako kay Sam, patungkol doon sa 2.5 billion na budget, kung magkano na po ang nagastos. Nakausap po natin kanina si Secretary Banoy Lopez at ibibigay po niya ang detalye. Kapag nakuha ko po yung detalye, isi-share ko na po yan sa inyo kasi nagkausap na po kami kanina.
1: Habol po na tanong, Sir Ivan Mayrina.
4: Ma'am, what is the official word on former Congressman Joey Salceda? Has he been appointed PLLO chief?
0: Confirmed.
4: Salamat po.
1: Salamat po. Apahabol po na tanong, Sir Alvin Baltazar. Ayos, ayos. Ano po ang tanong? Dumako na po tayo ngayon sa regional media.
8: Mula sa Caraga Region po, USEC, kay Jenny Lynn Ambid ng 1FM station, Surigao City. Sa ilalim ng RA 12253, nangako ang presidente na hindi sasakripisyo ang kalikasan para sa pagmimina. Gayunpaman, nakararanas ngayon ang Surigao del Norte, lalong-lalo na ang Surigao City, ng malubhang kakapusan sa tubig at siltation ng mga watershed dahil sa mga irresponsibleng minahan. Paano gagamitin ng inyong administrasyon ang mga bagong audit at oversight framework upang agarang panagutin ang mga kumpanyang ito at maibalik ang malinis na tubig sa komunidad?
0: Mas nanaisin po natin sana kung meron pong pinagbabatayan at ebidensya ang nagtatanong para po mas maganda na magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Dahil ayon po mismo kay Secretary Cuna ng DNR, hindi po lumalabas ang ganyang balita at hindi lumalabas sa records na mayroon pong pananamantala at pang-aabuso patungkol po sa mining. According to DNR, batay sa kasalukuyang talaan at resulta ng environmental monitoring ng mines and Geosciences Bureau Regional Office number 13, walang ebidensyang nagpapatunay na ang nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa Surigao City ay dulot ng anumang mining operation sa Surigao del Norte. Gayun din, wala ring naitalang siltation ng mga watershed sa Surigao del Norte na napatunayang bunga ng mga aktibidad sa pagmimina. Nais din ang ipagpaalam at ibigyan diin ng DNR na sa ilalim ng Section 19F ng Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mineral agreements sa loob ng mga proclaimed watershed forest services. Alinsunod dito, wala ring naitalang mining activity sa loob ng parang-parang watershed o ang Surigao Watershed Resource Reserve, ang main source ng supply ng tubig ng Surigao City batay sa opisyal na talaan ng MGB R13. So kung mayroon po anumang ebidensya patungkol po dito, inaanyayahan po kayo ng DNR na magbigay po ng anumang mga data, ebidensya para po matugunan ang inyong mga issues kung meron man. Pero sa ngayon po ay hindi po lumalabas sa talaan at datos nila na mayroon pong ganitong klaseng pang-abuso.
1: Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulo Marcos Jr. patuloy na pinapalawak ang suporta ng national government sa mga LGU. Ngayong araw ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Quezon upang pangunahan ang bawat bayan makikinabang sa Lucena City. Kabilang sa mga dinaluhan ng Pangulo, ang orientation ng 165 bagong Pilipinas Presidential Scholars na nakatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang edukasyon. Ito'y sa ilalim pa rin ng Socio-Civic Projects Fund kung saan bawat barangay ay babahaginan ng 200,000 pesos upang magamit hindi lang sa edukasyon kundi sa priority programs and projects para sa kanilang komunidad. Bilang pagkilala sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa Lucena, pinangunahan din ni Pangulo Marcos Jr. ang rice distribution sa lungsod. Mula naman sa Local Government Support Fund, aabot sa 52,439 beneficiaries mula Lucena ang mababahaginan ng tig 10 kilong bigas kada dalawang buwan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Kabilang sa maaabutan ng agarang tulong ang mga indigent at senior citizen para punan ang kanilang pangangailangan. Maging ang ating mga kababayan na magsasaka ay matutulungan ng programa dahil sa kanila binibili na ang dekalidad na bigas na pinamimigay sa beneficiaries. Bilang pagtatapos sa kanyang pagbisita sa bayan ng Lucena, binisita naman ni Pangulo Marcos Jr. ang passenger terminal building sa Port of Lucena kaninang umaga. Nag-ikot ang Pangulo sa Pantalan kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at ilang opisyal upang suriin ang developments sa nasabing Pantalan. Ang Port of Lucena ay isa sa mga mahalagang pantalan sa bansa dahil pinagduruktong nito ang Quezon sa mga lalawigan ng Marinduque, Masbate at Romblon. Nagiging abala rin ito tuwing dumaragsa ang mga pasahero kaya minarapat ng Pangulo na ipag-utos sa DOTR na gawing moderno ang ating mga pantalan at tiyakin na kayang tugunan ang ating infrastructure projects ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Sa oras na maging operational ang bagong passenger terminal building, inaasahang magiging mas maayos, ligtas at komportable na ang mga biyaherong gagamit nito. Kabilang sa mga improvements ng building ay ang mas maluwag at maaliwalas na seating area. Kung noon ay 607 lang ang seating capacity nito, ngayon ay aabot na sa 928 passengers ang komportableng makapaghihintay at makakapakinabang dito. Mas maayos na rin ang bagong ticketing counters para sa mas mabilis at convenient na pagbili ng ticket. Nagdagdag na rin ng nursing at prayer rooms para sa mga pasahero at nag-install ng solar panels para pababain ang gastos sa kuryente. Ang development ng Port of Lucena Passenger Terminal Building ay isang bahagi lamang ng mas malawak na modernisasyon ng ating mga pantalan sa Southern Luzon. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
9: Rachel, go ahead. Rachel, medyo mahina yung dating.
10: Na ito, habang naitanong rin kung may mga nagpadala na ba ng request sa Office of the President ng dito, sabi ni sa Castro, wala pa, pero mas nararapat na yung impeachment court na lamang yung manguna sa pagbubukas ng mga dokumento na ito, lalo't ang Office of the President isa rin naman ang impeachable office. Kung may naman doon sinapaulat na Filipino Navy personnel sa umani assaulted ng Chinese Coast Guard sa Ayungin, sabi ni Mr. Castro, una lang naglabas ng pahayag ng Department of National Defense ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Kinukundi na yung incident na niya. Ang pagbibigay din ng pamahalaan, hindi tayo pagsisiin. Ang DFA, nagbigay na rin ng bayad dyan at mga may kayang ugnaya ng DFA at ng Armed Forces of the Philippines. Anumang forma ng karahasa sa sino mang Pilipino ay hindi katanggap-tanggap. At hindi rin amin minanais ni Pangulo Marcos yung mga ganitong klase ng insidente na nagbibigay ng pulisya na dapat tayong tugon sa mga ganitong klase ng insidente sa pamamagitan ng diplomatic manner. Sa narrative naman ng China na umano, yung Filipino personal pa yung nag-provoke dito sa insidente. Ito ang sabi ng palasyo, kung ano man yung narrative ng China, hindi na raw yan sa kanilang Pilipinas. Pero kung paninindigan ng bansa, nananatili na ipaglalaban natin yung karapatan natin at supportado natin yung ginagawa ng Filipino official. Pakinggan lang muna natin, baka may anati. Ito pa lang.
11: PCSO
10: Coral. Ayan. Ayun, kaka-announce lang ni Undersecretary Claire Castro, PCSO Coral daw, yung kakatas sa lupang hinirang ng Pangulo sa para sa Dunes. Banditin ko lamang kayo yung ilan pa sa mga naitanong ko para sa meeting na yun. Umaga, sa servisyo at presyo ng water supply na nang inireklamo ng ating mga kababayan, yeah, particular yung mga siniservisyohan ng prime water, sabi ni Mr. Castro, sa kasalukuyan yung luwa, nagsasagawa na sila ng improvement sa water services, sabi lang dyan yung expansion ng water networks, mga proyekto na magbabawas ng non-revenue water. Ang issue sa prime water na benta na raw yan, na pag-aari na raw yan ni Lucio po, at approved naman daw ng Health and Competition Commission yung pagbibenta ng prime water. Basta ang luwa daw, babantayan yung mga joint venture partners ng pamahalaan upang matiyak na yung water supply at water prices na natatanggap ng ating mga consumer ay naaayon sa kanilang pangangailangan. Habang yung napaulat na o yung impormasyon na lumulutan na umano sa sasabihin ni Pangulo Marcos yung 85 peso wage hike para sa Metro Manila, wala raw yung katotohanan ayon sa palasyo, at wala rin impormasyon ang PCO kung mayroon man nag-request na private sector na sasabihin niya ng Malinaw ang tutuloy-tuloy itong implementasyon ng 85 peso wage hike para sa Metro Manila. Ito naman yung huling balita mula dito sa Malacanang, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 21, 2026. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asa na si Ms. mo yata ang nakakabit
18: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Radyo Pilipinas!
21: Radyo! Publiko!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
3: Radio Magazine.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Nang serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Accomplishments at iba pang updates mula sa Philippine Reclamation Authority, ating tatalakayin kasama si Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng PRA, at si Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng PRA. Magandang tanghali po sa inyo, mga sirs, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali po, Sir Josh, Yusek Gutierrez, at magandang bagong Pilipinas po. Magandang hapon po sa bagong Pilipino.
6: Okay. Simulan natin, Attorney Lopez. Isa po sa mga programang isinusulong ng Philippine Reclamation Authority ay ang pagtatayo nitong mga hydroponics facilities sa mga komunidad. Ano po ang layunin ng programang ito at bakit po ito mahalagang maging bahagi ng inyong corporate social responsibility initiatives?
7: We have a social and environmental fund. Ngayon, marami po kaming programa rito. May nagbibigay kami ng bangka, nagbibigay kami ng may tinipa-making kami. Pero ang nakita namin na pinaka-effective ay ang hydroponics program po namin. Because we have launched 5 already as prototype and now we are launching 700 for 210 million. So 300,000 pesos lang po ang isa sa mga programs na naapektuhan namin, yan nakikita niyo po, sa Naig, Cavite, where 4,000 students are being benefited. Paano ho ang benepisyo nila? Unang-una, alam niya na ho bata ngayon, puro computer, kung saan-saan nalululong. Although some sa sports, mabuti naman yon, iba sa sugal, iba sa barkada, iba sa computer games, kung saan nga nagiging violente, napapanahon ho. So, nakita po ng First Lady itong programa namin. Sabi niya, alam mo, i-propagate natin to kasi maganda to. Kasi this will not only bring environmental awareness to our students, it will not only teach them how to work hard, get their hands dirty. Di ba tayo, sabi natin, pag magre-retire tayo, one day we want to plant.
6: Yes.
7: Ito, hindi pa sila nagre-retire. Tinutulungan na natin sila maging magtanim, tinutulungan natin silang magka-teamwork, tinutulungan natin silang maging entrepreneurs. So, yung isang program namin na 300,000, isipin nyo, 4,000 students ang nabinipisyuan. At nagiging sila, entrepreneurs, they bring their produce to the market. At sila nagtatanim mo. And it's sustainable. It sustains itself. Mr. Literal, gano'ng katagal na yung sanait natin? Ang tagal na nun, di ba? So, it's still ongoing prototype. Tinignan namin kung talaga may sustainability. Now we launch 4 and by October we will launch 700 more nationwide.
8: So at least nagiging productive talaga yung mga kabataan natin, no? Instead na laging nasa mga cellphones at nagti-TikTok. Pero Attorney Lopez, ngayon pong 2026, naglaan ng Philippine Reclamation Authority ng humigit-kumulang 210 million pesos na halaga para sa supply and delivery of the, as you mentioned, yung hydroponics facility sa ilalim ng San Nicolas Shoal Seabed Quarry Project. Ano po ba ang pangunahing layunin ng proyektong ito at paano ito makakatulong sa mga coast communities na sakop po ng proyekto?
7: Karamihan ho sa coast communities, makikita nyo po, they are fishermen. Minsan, pag walang huli, pag may bagyo, ang hydroponics program po natin, pagtatanim ng gulay, is all weather. And it is an off-season crop. So ang ibig ko sabihin, kung mura sa palengke ang talong, pwede silang wag magtanim ng talong. Kung mahal ang kamatis ang pwede nilang itanim. And this is sustainable po. So in all coastal communities, we will be launching on 700 high schools, not only to train their students to be environmentally conscious, to be industrious, to be entrepreneurs, but we will help them be productive elements of society po. Nakakatulong na nila ang kanilang karamihan po dito sa coastal towns, mga fishermen. At alam niyo naman, the poorest of the poor is not the informal settlers, it's not the farmers, but it's the fishermen.
9: Okay. And attorney, bukod naman po sa reclamation at environmental management, isinusulong na rin po ng PRA ito nga pong hydroponics bilang bahagi ng sustainable livelihood at food security programs nito. Now, aside po doon sa nabanggit na ito po ay all-weather at off-season crop, bakit po ninyo napiling gamitin ng makabagong teknolohiyang ito para maging alternatibong kabuhayan para sa mga komunidad?
7: Kasi unang-una, mura po siya. Pangalawa, we can involve our youth. We will create a bagong Pilipino po in doing this. We hope to achieve under the auspices of the President. Alam mo naman, ang gusto ng Presidente talaga, makatulong. Kaya nga kami, we are known as PRA. Mm-hmm. We were established by law as Public Estates Authority. We are, by executive order, renamed Philippine Reclamation Authority. But under the mandate of the President, we would like to be known as the Poverty Reduction Advocates. Katulong ng Pangulo sa pagbababa ng poverty dito sa bayan po. At ito, isa sa mga murang-murang programa. Isipin mo, sir, 300,000 matutulungan mo. Doon sa naik, 4,000 ang estudyante. 4,000 students ang natutulungan namin, 4,000 families. We are, you multiply that 700 times. Ano lang ho to? This is just our program for this year. We have sufficient funds to sustain this po. At ito naman po mga pondo nang gagaling dito ay nanggagaling naman po doon sa mga nagre-reclaim. Kasi nagbibigay sila ng pondo sa gobyerno and we keep this. It is called the social and environmental fund for the communities that are affected. Kaya may mga bangka kami for fishermen. We have tinapa making. We have other livelihood projects which attorney literal, and we have so many programs for our poor, not only poor fishermen, but our poor Filipino citizens po.
8: Okay. Attorney Literal, no? Noong 2023 ay itinayo ng PRA ang Hydroponics Plus Facility sa Labac Elementary School sa Naic, Cavite. I think this was the one mentioned by Attorney Lopez, no? At ngayon po ay pinalalawak pa ang ganitong programa sa ilalim ng kanilang environmental initiatives. Ano na po ang naging epekto ng mga proyektong ito sa mga mag-aaral, aaralan, at mga beneficiaries po ng mga communities?
10: Yusek Marge, ang laki ng epekto kasi nitong project nito. Nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-start ito as a small project, apat lang sa NAIC, under the gulayan sa paaralan. Kaya naging Hydroponics Plus Project kasi dagdag na ito doon sa curriculum ng mga elementary school and high school. And ang nangyari dito, it started as a project for feeding program. Pero ang nangyari, natuto na sa pagtatanim, sa modern farming technology. So naging ano na siya, food security project na siya. And then pumasok din yung income na nage-generate sa mga naani na mga lettuce, tomatoes, and other vegetables. Kaya naging sustainable na siya kasi meron ng pinagkukunan ng pondo para doon sa mga proyekto.
9: Ang galing kasi kanina, Chairman, nagkukwenta ako dahil hindi ako masyadong marunong sa mathematics. 300,000 pesos yung project po ninyo. At natulungan po is 4,000 students. Wala pa pong 100 piso na bawat estudyante. Pero sustainable na at natuto pa sila maging entrepreneur.
7: Kaya napakaganda po.
9: Ang galing, ano?
7: Kaya napakaganda. Kaya sa dami ng proyekto po namin, nagbibigay kami ng bangka sa mga fisherman, may tinapa-making kami, meron tayong garbage, rice for garbage program. Ito ang pinakamaganda. At yes. Nakita naman po nito ni First Lady at sabi niya, yan ay push nyo. So, ito ho, pinupush po namin. At right. Kasi napakamura na. Yes. It creates so much impact.
8: Yes. Very sustainable.
9: Well, balikan ko si Attorney Literal. Paano nyo po nakikita ang papel nitong hydroponics sa pagbuo po ng mas matatag at mas sustainable na kabuhayan para sa mga susunod na taon? May plano po ba kayong magdagdag na mas maraming hydroponics facilities sa iba pang host communities? Ito po ba yung nabanggit natin na another 700?
10: Yes.
9: Okay.
10: Bukod po doon sa mas dumami yung host communities, nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-level up din yung hydroponics facility namin. Naging high-tech na, meron ng apps na magagamit para ma-monitor yung growth at saka yung health ng hydroponics facility. At siguro worth din i-mention, nag-start ito sa SDMP, Social Development Management Program ng PRA sa San Nicolas Shoal Quarry. Kaya po dati apat lang, pero tinap po ng board namin sa pangunguna po ni Chairman Alex yung aming social environmental fund na galing nga din sa pondo ng mga nagre-reclaim. Kaya po kinaya po ni PRA na maglunsad ng 700 more hydroponics facility to host communities nationwide.
7: And more next year. This is just for this year. Wow. We will launch 700.
8: Okay, pero Attorney Literal, no, isa rin sa mga bagong proyekto ng Philippine Reclamation Authority ngayong taon ay ang Bay City Loop. Pakipaliwanag po kung ano ito at ano po ba yung mga pangunahing layunin nito at paano makikinabang dito yung mga commuters natin at mga motorista?
10: Ma'am, ang pangunahing naging objective nito is yung connectivity. Kasi sobrang laki ho ng mga reclamation project namin, particularly sa Pasay and Paranaque, na wala ho siyang transportasyon na naglilink sa iba't ibang parte ng Bay City. Kaya po naisipan po ng aming board na magtayo po ng Bay City Loop project. Ito po ay high-tech na transportation alternative na ito po ay electric state-of-the-art transportation.
8: EVs.
10: And then ito po magkakaroon po ng, kaya po ito loop, paikot-ikot lang po ito doon sa buong Bay City. Yung mga estasyon po nito ay sinagot po ng mga establishmento doon sa Bay City. Kaya
7: libre
10: po naging madali po kay PRA na i-launch ito sa pagkakaugnayan with Pasay City and Paranaque City and also the business establishments sa Bay City.
9: Alright, Chairman Lopez, can you give us updates? Ano na pong phase ng proyektong ito at kailan po inaasahang matapos?
7: Before going to the phase, I'd just like to explain the background leading to this. No, there was a private proponent that will supposed to has signed with the DOTR, with the DPWH, and several agencies to connect EDSA from Taft all the way to the MOA by a monorail.
9: Okay.
7: And that would cost 7 billion. Alright. Ang capex po niya, 7 billion. So, kakahintay namin, 2 years na kami, medyo pasensya na kayo, matanda na ako, mainipin na ako. So,
8: wala naman sa itsura, sir.
7: People say I only look 66 and a half, 67 ako ko eh.
9: Saman,
7: so, 66 and a half na raw ang itsura ko mukha 66 and a half pa lang. So, hindi mukha 67. So, anyway, with that 7 billion, our director, Mr. Ildefonso, brought a investor. Sabi niya, electric buses na lang gawin nyo. Hindi na tayo mag-heavy capex. Nasa newspapers of general circulation is an advertisement for initially 6 buses that will fly around. Ang maganda po, ang nasabi ni Mr. Literal, it's in the bidding process and we have talked to most of the stakeholders from PITs, PITC, to OCADA, to MOA, to GSIS, to Cultural Center, to PICC, to World Trade. 15 po yan. At ang maganda po, naisip po ng aming board, nahingi natin ang libre, ano, makikita nyo, napakaganda ng mga stations. Libre lang po yan. Ayan ho, ang the President's instructions now, he is writing the Philippine Infrastructure Program now. Isa po to, halos lahat libre. For 200 million for 6 months, yung lahat po nang iikot dyan, libre po. Walang cost to the government, walang cost to the commuters. Libre po yan for, kasi napakababa ng cost natin. Imbis na 1.7 billion on a 1.7 kilometer monorail, we have a 15 kilometer loop na which will be provided by a 200 million peso to the government. Ang cost sa government, 200 million, kasi lahat ng stations po libre. Ayan po ang magiging station po. Ayan, makikita nyo sa television, yung mga stations and all of these private and government agencies have agreed to put a uniform station and okay. And libre po yan sa government, kanila yung lupa, kanila yung infrastructure. Ang lalagay lang namin, kung baka sakali, pero sana hindi na, ticketing station, and this will lead to the new reclamation. And alam nyo, the President is now rewriting the infrastructure and reshaping and redefining Philippine infrastructure. Whereas before, government is made to spend billions, hundreds of billions of pesos going to private lands of influential people, government officials. Ngayon po, we are using private funds to create massive infrastructure. Whereas before, ayaw ni Presidente ng overpriced, hindi magandang, hindi world-class, substandard construction, may ghost project pa. Ngayon, hindi lang yun. Libre po sa gobyerno, 200 billion on 6.5 million square meters. At least 220 billion on our last estimates. Of course, tumataas. Private sector po ang magbabayad niyan. 220 billion bibigyan na yung gobyerno para magtayo ng infrastruktura. Ano yun? 88 kilometers of highways. 12 bridges. 12 to 15 bridges. Magiging 15 bridges po yan. Ngayon, 12 ginagawa na po namin. Maybe on our next show, we can show the massive development that is now undergoing under the Bagong Pilipinas. We have 22 kilometers of revetment. Sabi ng mga critics dati, tinatanggal nyo yung shoreline. No, we're adding 22 more kilometers of the original 4-kilometer shoreline from U.S. Embassy to ano. Lahat po ng kuryente, ng tubig, libre po. Ng internet, libre po yan. Bike lanes, 30% po na open spaces, and we're going to have a world-class beach in the reclamation, and we would like to invite you in the reclamation, and you will be proud you are Filipino when you are there.

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. At kasama naman natin sina PRA Director Eligio L. Defonso at Ma'am Ina Margarita, kapangalan ko pa, hello Mina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA. At kasama pa rin, syempre, si PRA Chairman Attorney Alexander Lopez na makasama natin ngayong tanghali.
1: And for Director L. Defonso, ano po itong interconnectivity projects ng PRA? Can you give us some more details about Pasay 360 and Pasay 265?
2: Yes, Yusek. Yung interconnectivity projects ay ito yung 12 to 15 bridges to connect all the four islands. Yung four islands po na sakop ng PRA, ng Pasay 265 at Pasay 360. I divided into four islands. So we created water channels in between those islands. So to interconnect these are the bridges. Ito yung medyo makabagong mga bridges, medyo archa. If you've seen yung bridge sound dito sa yes. Marikina, better than that kasi medyo arc yung dating niya. Mm-hmm. Pwedeng navigable underneath that bridge.
1: Ah, okay.
2: So yun po yun.
0: Okay, for Ma'am Ina po, no? Ma'am, isinusulong ng PRA ang 655 na ektaryang Manila Bay Master Plan na sasaklaw po sa Maynila, Pasay at Paranaque. Ano po ang pinakamalaking benepisyong magbibigay nito sa ekonomiya at sa mga Pilipino?
3: Una po, magsusulong ito ng trabaho. Base na rin po sa pag-aaral ng House of Representatives Committee on Ways and Means, hindi po bababa sa kalahating milyong trabaho ang maibibigay po ng reclaimed lands kapag po nagsulputan na yung mga negosyo dito. Pero po sa ngayon pa lang, habang ongoing pa lang po ang project, gusto ko lang din po i-emphasize na sinusulong na po namin ang green jobs at blue jobs sa pamamagitan po ng aming mga social development and management programs at aming mga environmental protection and enhancement programs.
1: Alright.
3: So marami na pong nakikinabang na mga communities natin sa mga reclamation projects.
1: Ma'am, pag sinabi pong green jobs and blue jobs, what are these jobs?
3: Una po, yung green jobs po yung nagsusulong ng mga environmental sustainability na mga proyekto. At yung blue jobs naman po ay yung mga trabaho na nagsusulong naman po ng enhancement ng marine biodiversity. So sa ngayon po, ginagawa na po natin yan. At pag nakompleto na po yung mga reclamation projects, nilalayon po namin na lalong lumawak pa yung dadami pa sa tulong po ng ating mga private sector partners din yung mga pagpaparami ng green jobs at blue jobs.
1: Mahalaga yan, ma'am, dahil yan ang isa sa mga primary concern ng ating mga kababayan, yung marine biodiversity as we do.
3: Yes.
1: Balik ako si Chairman. Chairman Lopez, sa ibang usapin naman po, noong GOCC's Day 2026, kinilala po ang PRA. Matapos lumaki ang assets nito mula 31 billion pesos hanggang 205 billion pesos, nakapag-remit po ng 376.87 million pesos na dibidendo sa pamahalaan. Ano po ang mga pangunahing dahilan sa likod ng malaking paglago ng PRA?
4: Alam nyo, since time immemorial na na-create ang Public Estates Authority hanggang na recognize po ang classification ng PRA, Class C government agency po kami. Ngayon, Class A na po kami. Wow. We are one of the biggest government controlled corporation. This is because of our increase in assets. Although our increase in income have not increased substantially kasi, as you know, the president is very careful in approving new reclamation projects.
3: Sure.
4: And with the current moratorium, nag-iingat po siya. He wants to create a balance between environment and development. That's why we'd like to call ourselves as environmental developers. So, ito po, lumaki po ang, kasi noong mga sinaunang panahon po, makikita nyo, yung okada na benta ng 12,000. When hindi naman, I don't want to look at the past anymore, pero it was really undervalued. So para hindi na humangyari yun, unang ginawa namin ng bagong board po, pag po namin, inayos namin ang halaga ng appraisal ng lahat ng pag-aari. So, pag-akyat po noon, hindi lang para tumaas ang pag-aari ng value ng ng PRA kung hindi para hindi na tayo makapagrenta at makapagbenta ng mura.
1: Mm.
4: So even after us, yung mga susunod na yan po ang direksyon ng presidente, ilagay natin sa tamang halaga at bigyan natin ng tamang value yung dapat bigyan ng value. So ngayon po, umi-increase ang value natin, isa po yan. Pangalawa po, when we came in, there are several thousand illegal reclamation in the Philippines nationwide. Nakakalaki po ng mata yan, pero totoo po yan. And we only have 280 employees to catch 7,000. Hindi naman kasi madali. Pag nakita nga nagtambak sa dagat, illegal na yan. Kasi may mga tambak sa dagat na pag pinuntahan mo, may titulo na pala, inanod lang. So, pero nakatitulo na siya. Yung iba naman, may mga miscellaneous for Shirley's. Alam na alam ni Direk, itong expertise po ni Direk Ildefonso for Shirley's, Timberland lease. Pero minsan nga, so ngayon yung mga yon, katulad noon, yung Timberland lease, tapos ngayon may mga dagat, may mga lugar sa dagat na nakatitulo. We are very busy with the Solicitor General's office. We have employed 36 new lawyers kasi kulang ang tao namin with the Solicitor General's office to file reversion proceedings and to help us with our illegal reclamation enforcement. We have signed a MOA with the PNP, we have signed a MOA with the Coast Guard and with the Philippine Marine Authorities to catch all these people. At ito po, nagbunga ng income sa atin. And hopefully, by the end of the year, hindi lang tayo 228 billion, we will be 500 billion. And we will work hard and push na we will be a 1 trillion company. And bebenta natin ang maayos at tama sa halaga ang lupa ng PRA para makinabang ang taong bayan. And we will remit it to the national government. And ngayon po, wala pa kasi sa halaga, kaya hindi pa kami makapagbenta kasi yung mga tulay, wala pa. Pag nabuo na ang tulay, siguro nakita ko doon sa isang film clip, pinapakita na ginagawa na yung mga tulay. So, pag nandun na yung, although we have land bridges already that connect us, those are temporary land bridges para makarating lang yung construction, yung development doon sa lugar. Pero we will remove that and we will put bridges sigun sa mga environment, pangangailangan ng environmentalist natin. Kailangan yung tubig free flowing.
1: Yes.
4: So this is environmentally resilient at it is also a, it will be a flood surge and a, it takes, alam nyo sa Singapore, nung before they started reclamation, baha ng baha at Singapore and we have been inviting consultants to give us studies and to teach us their experience. Experience nila na wala, pinamit nila yung reclamation para mawala ang baha. Kasi pag low tide, pinalalabas nila yung tubig, dinadam nila yon pag high tide, tapos that is absorptive capacity for the rains. So it is a, there is so much science in reclamation and that's what we're doing now. And I have a private company. Nagtayo kami ng building do sa old reclaimed area and nakita namin yung ilalim talagang it's shifting sands. Yung talagang gagalaw, kailangan matibay. Ngayon ho, matindi ang engineering ng reclamation. It will take one show to explain the engineering of reclamation now. Talagang super high-tech and we have international consultants, standards, and contractors from Singapore to the Netherlands where they have 92,000 hectares of reclaimed land in the Netherlands. Alam niyo ba yun? Ginawang farmland, 92,000.
1: Mm.
4: Yung kwento ni yung bata, nilagay yung finger niya doon sa 92,000 hectares po yun. So,
3: 90% of the reclaimed.
4: So, and we have thousands of, worldwide, there is reclamation. And sana po, from their experiences, we are learning and trying to make a resilient, sustainable, and technically sound reclamation that will be of benefit to our Filipino people.
0: Ang takeaway ko talaga dyan, Chair, yung leadership ngayon ng board, na they're making sure talaga na hindi disadvantage lagi yung gobyerno. Kasi yun rin yung napuna rin namin in the past. Yung value, yung mga assets, ang bababa talaga. Mm. But now, with this new leadership, at least yun yung unang-una niyong ginawa. So, we commend you for that.
2: Thank you.
4: But, it's the whole board. Thank you.
0: Director Ildefonso, no, noong March 2026 naman, binuksan ang huling bahagi ng C5 Link Expressway ng MCTE. Gaano po pahalaga ang proyektong ito sa pagpapabuti ng konektibidad at daloy ng trapiko sa Metro Manila?
2: Yung 6 Smart, napakahalaga yung pagbubukas ng C-Link connection dahil mami-minimize na yung travel time yung mga manggagaling Cavite na pupunta sa Quezon City. Dati nung wala yun, dadaan sa Ross Boulevard, pupuntasan ng Quiapo, bago marating yung Quezon City, dalawang oras yun eh.
1: Para kang umuwi ng probinsya.
2: Short time na lang yung pagbiyahe mo niya, mga 15 minutes lang, natawid mo na yung from Cavite to C5. Ganon din yung papunta sa south. Kung galing sa C5, galing sa Quezon City, galing sa Pasig, sa C5 link lang siya, lalabas na sa Cavite. And very fast.
0: Ang laking ginawa sa
2: motorista.
1: At laking tipid sa gasolina.
2: Of course.
0: Kasi lalo na, ano tayo sir, nagtaasay na.
2: Sa traffic, kahit tumigil ka, kumansa yung makina, kukumansa mo ka. Pero dito, pagdaan mo dyan, ang bilis. At dumadaan ako kasi from Cavite ako. Pagpunta ako dito, mas madaling dumaan dyan sa C5
0: link. At least ang
4: incidentally po, ang nagmamanage po ng toll road company ay ang PEA-TC Toll Road Company, which is a subsidiary of PRA. So we manage the operations of the ownership, a portion of the ownership of the Cavitex.
5: Okay.
4: And well, we own all the lands and the...
5: Okay. Doon sa ano po?
4: So, yung expressway. Okay. And the management is under our subsidiary. So, we'd like also to take this opportunity to congratulate our men and women at PEA Toll Road Corporation. We'd like to thank them for their dedication and hard work in keeping one of the most efficient and cheapest toll roads in the Philippines, which is the Cavitex Toll Road.
5: All right.
4: Salamat po sa inyo, mga taga-Cavitex, taga-PEA TC.
1: Kay Ma'am Ina po, patuloy po ang PRA sa pagsasagawa ng SNS Eco Forum at paghihigpit laban sa illegal na reclamation activities. Paano po ninyo tinitiyak na napapangalagaan ang kalikasan, gaya po nung nabanggit nyo kanina green and blue jobs, kasabay po ng papapatuloy o pagpapatuloy ng reclamation projects?
3: Okay po. So, sa ngayon po, ang priority, isa po sa mga pangunahing priority ng PRA ay ang pag-prevent o pagsasawata sa illegal reclamation. So, pumupunta po ang PRA sa mga coastal cities and municipalities, sa mga coastal provinces. Iniisa-isa po yan ng PRA para po mapigilan ang illegal na reklamasyon. So, hindi po madaling trabaho ito. Alam naman po natin na archipelago ang ating bansa. So, natural po sa mga tao and even for local governments na mag-develop sa dagat. So, ang ginagawa po ng PRA ay pumupunta nga po mismo dito sa mga coastal areas at nakikipagtulungan sa LGUs para po lumawak yung kaalaman ng ating mga mamamayan na hindi po tayo dapat basta-basta nagtatambak ng lupa sa dagat. Hindi po porket sa harapan ng bahay natin o sa likod ng bahay natin ay dagat, pwede na po nating tambakan yan. Hindi po, kasi kailangan po natin ma-ensure na wala po tayong natatamaan na protected areas, wala po tayong na-affect ng mga biodiversity, kasi po meron po kaming mga nakita talaga na protected areas pa nagtambak. So ito po yung mga nakakasama, yung mga hindi natin na re-regulate na mga pagtatambak. So, ang PRA po, kaya rin po kami nandito at pinapalawak po yung kaalaman ng mga mamamayan. Pinapalawig po namin yung pangangampanya against illegal reclamation para ma-ensure po na yung mga pagtatambak at yung mga reclamation projects based on sound science, based on sound engineering, at hindi po nakakasama sa kalikasan.
0: Okay, Chair Lopez. Ano, bukod sa madami pong mga proyekto na na-share niyo po kanina ngayong umaga po, no, ano pa po bang mga dapat abangan ng ating mga kababayan mula sa PRA sa mga huling bahagi ng taong ito at sa mga susunod na taon pa?
4: Napakarami po. Under the leadership of our President, BBM, makakaasa kayo. We are not only creating more lands. We are not only protecting the estates of the Philippines. Makakaasa po kayo dyan. Itaga nyo sa Batayan. Makakaasa kayo. We will not only protect them. We will be creating opportunities for our people. Napakarami po ang pagkakataon na dadalim po nito. Not only economically, but also socially and culturally. And we have a holistic package po na pwedeng asahan ng Republika ng Pilipinas. At right now, we are embarking on a very big project which will take 1 or 2 to promote this but by and large magkakaroon po tayo hindi lang ng bagong Pilipinas kundi ng bagong Pilipino na makakatulong sa lalong nakakahirap sa ating bayan, to those who have less in life. We will try to give more governance to them,
6: and I'm pretty sure we are all looking forward to that, Chairman Lopez. On that note, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyong ibinahagi at sa inyong oras, Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng Philippine Reclamation Authority, PRA Director Elio Ildefonso, Ma'am Ina Margarita Yalong Helomina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA, at kay PRA Assistant General Manager Joseph John Literal. Maraming salamat po sa inyong panahon.
0: Thank you.
4: Salamat po sa pagkakataon po.
6: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang 20th kongreso, ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng isang calendar year, at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.
8: Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
9: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
10: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
9: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
7: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
11: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
12: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
13: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
14: Na hindi patas, hindi po na.
15: Leadership starts from the top.
16: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
17: Good governance, because good governance is a matter of right.
18: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
19: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
7: at matuto sa iba't ibang karanasan.
19: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
7: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawad ng Certificate of Entitlement sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436, Series of 2003 sa Lucena Convention Center sa Lucena City kanina. Tumanggap ng Certificate of Entitlement ang 100 benepisyaryo sa lungsod bilang bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program ng Pamahalaan na naglalayo mabigyan ng katiyakan sa paninirahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Kasunod nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan maikinabang program sa Lucena City. Binibigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang access sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan. Kinausap ng Pangulo ang bagong Pilipinas Presidential Scholars na suportado ng Social Civic Projects Fund, kung saan muling binigyan din niya ang kahalagahan ng edukasyon. Namahagi din sa Pangulong Marcos Jr. ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund at tulong pinansyal para sa mga programa para sa mga komunidad ng probinsya. Samantala, ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong passenger terminal building ng Lucena Port. Inaasahan makatutulong ang modernisasyon ng pasilidad sa pagpapabilis ng daloy ng mga pasahero, pagpapaganda ng serbisyo sa pantalan at pagpapalakas ng koneksyon ng lalawigan ng Quezon sa mga karating isla. Sa puntong ito, humingi muna tayo ng updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Magsasanib puwersa ang DOJ at UPAPRO para maresolba ang community-based crimes sa BARM. Ano po ang detalye dito?
1: Ay, tama ka dyan, Joshua. Nilagdaan ni na Justice Secretary Frederick A. Vida at Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento ang isang kasunduan na bubuo sa isang technical working group na tutugon sa mga community-based crimes sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magkakasamang bubuo ang DOJ at UPAPRU ng mga rekomendasyon at mekanismo kung paano mabibigyang visa ang mga local peace settlements para maresolba ang mga sigalot sa komunidad gaya ng away sa lupa, hindi pagkakaintindihan at rido o angkarasan sa pagitan ng mga angkan. Kasabay nito ang pagtiyak na tuloy-tuloy ang maayos na prosecution at ang maayos na pag-usad ng mga kaso sa ating mga hukuman. Ang Technical Working Group ay pamumunuan ng DOJ at UPAPRU kasama ang BAR Ministry of Public Order and Safety, DILG, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan.
0: At USEC, tumanggap po ng halos kalahating milyong piso mula sa DOJ ang isang 10-taong gulang na rape victim. Can you give details about this?
1: Okay, yes, Joshua. Nasa 470,000 pesos na tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng Department of Justice Board of Claims sa isang batang babae sa Guimaras na biktima ng panggagahasa. Sa ilalim ng Victims Compensation Program ng gobyerno, nakuha ng biktima ang ayuda sa Office of the City Prosecutor sa Bacolod noong isang linggo. Walang iba kundi mismo si Justice Secretary Frederick A. Vida ang nanguna sa pagbibigay ng tulong at ang ayudang natanggap ng bata ay dumaan sa pagsusuri at may kaakibat ng mga legal na dokumento. Bunga ito ng 47 cases kabilang ang mga kaso ng rape and acts of lasciviousness at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Aminado si Secretary Vida na walang katumbas na halaga ang makakapawi sa bigati at sakit ng pinagdaanan ng isang biktima ng krimen. Gayunpaman, makakatulong ang perang ito, tulong ito para umalalay sa mga biktima na makakapagsimula muli sa kanilang mga buhay.
0: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
1: You're salamat, welcome, USEC. Joshua.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si USEC Margarita Gutierrez.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
13: ko eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.

0: Magandang magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, July 21, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapitan 918 AM. Give us a like and follow on our social media accounts sa ating Facebook at sa ating X account Sports Radio 918. Maaari niyo rin pong i-download, i-install mula sa inyong mga mobile phones ang ating PBS receiver. Libre lamang po yan para naman makapakinig kayo ng ating sports radio anytime, anywhere. At ngayong araw po, talaga naman pong kaliwat kanang activities, no, ang talagang pinuntahan ng ating mga kasama dito sa Sports Radio 918. Mamaya po ay tatanggap tayo ng live report mula po kay Miss Judith Caringal kung saan katatapos lang po, no, ng naging Philippine Sports Writers Association Forum. At ang good news dito, may i-host po ang Philippines na Aerobic Gymnastics Asian Championships next month. And aside from that, ay talaga namang papainit na rin ang aksyon, no, sa nagaganap na tennis tournament mula po sa Rizal Memorial Sports Complex. Mula naman po yan kay Timothy Tapales. But of course, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi na ating programa. Unahin na natin mula sa balitang tennis. Ito, at nag-slip po ng isang hakbang pababa, no? Ngayon ay number 29 na ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa latest WTA rankings, no? So, isang hakbang po yung kanyang inibaba, no? From number 28, ngayon number 29. And ito rin actually yung kanyang posisyon dito na magsisimula din actually yung kanyang campaign para doon sa kanyang mga kompetisyon sa North America. So ngayon, meron po si Alex Ayala na 1,666 total ranking points at naging hudyat, no, nung kanyang pagbaba ay yung pag-akyat naman itong si Barbara Krejcikova, no, na mula sa number 32 ay umakyat ng number 26, no, matapos yung kanyang naging panalo sa Athens Open 250. So ang tinalo naman po dito ni Krejcikova ay si Maria Sakkari na sa Athens, no, para maboost with 250 ranking points yung kanyang total na 1,680. Again, for Alex Ayala, syempre katatapos lang nung kanya naging bisita dito sa Pilipinas, no. So, from number 32 siya actually nung naging Wimbledon run niya, pero dahil nga nakarating siya doon sa fourth round ng competition, ayan, na-reach niya yung number 28. But of course, maraming nakaabang ngayon kay Alex. Kahapon ay umalis na, no, papuntang Amerika si Alex Ayala at syempre dito na magsisimula, no, yung kanyang mas marami pang competitions ahead, no. So una sa lahat, ang talagang paghahandaan ni Alex ay yung magaganap na Mubadala DC Open, of course, sa Washington DC yan. And ito po ay 1,000 event, no, ng WTA. So siya rin po ay nakatakdang maglaro, no, sa National Bank Open sa Toronto, Canada at Cincinnati Open sa Ohio, United States. Itong Toronto tournament ay nakaschedule ng August 2 to 13 habang yun sa Ohio naman ay August 11 to 23. So sunod-sunod na rin na competition po yan for Alex Ayala. But of course, aside from dun sa mga WTA 1000 tournaments, no, ay inaasahan din na maglalaro ngayon taon sa paparating na 20th Asian Games si Alex Ayala. And of course, ang kanyang plano dito, walang iba kundi ay ang ma-deliver ang gold medal for Team Philippines. So again, yung Mubadala Open ay nakaschedule ng July 25 to August 2. So dire-diretso po yan bago yung dalawang magkahiwalay na competitions, no, sa Toronto, Canada at sa Ohio. So again, napakalaking bagay na talaga nga si Alex Ayala ay patuloy na inaangat, no, yung level, no, ng Philippine tennis globally. And tayo naman sobrang proud natin na meron tayong representasyon, no, na nagpapakilala kung anong klaseng lab ang kaya ng isang Filipina, ng mga Filipino tennis player. So all the best sa mga paparating na competitions mo pa, Alex Ayala. Samantala, let's go to swimming. Nanalo po ng bronze medal ang ating pambatong si Jibril Audric Miguel Talosig mula dito sa 12th Asian Age Group Championships na ginaganap po sa Bangkok, Thailand. So nakuha po nitong si Talosig yung bronze medal mula sa boys 13 to 14 200 meter backstroke event. Ang kanya naging oras dito 2 minutes 13.80 seconds para pumwestong pangatlo dito sa boys 13 to 14 200 meter backstroke event. Again, siya po ay tumapos behind dalawang Japanese, no? Tanker na sina Taishi Yashui na nakuha yung gold medal sa kanyang winning time na 2 minutes 10.38 seconds at isang Japanese din ang nag-uwi rin ng silver medal itong si Kosei Fukuda with 2 minutes 13.21. At na-mention nga natin, ito na yung ikatlong bronze medal ng Philippine swimming team mula dito sa 12 Asian Age Group Championships. Yung naunang bronzes, no, ay nanggaling kay James Ray Ahido and dito kay Patricia May Santor. For James Ray Ahido, nakuha niya yung bronze mula sa boys 17 to 18 50-meter butterfly event kung saan bagong Philippine record ang kanyang nilangoy sa oras na 24.77 seconds. So, ang kanyang he finished behind, yung naging gold winner dito ay si Adam Onyu Lee ng Hong Kong at silver medalist naman si Hossein Mohammad Shoki ng UAE. But again, yung 24.77 seconds for James Ray Ahido ay bagong Philippine record mula sa boys 17 to 18 50-meter butterfly. Magandang ano na rin to, no? Parang in a way send-off for James Ray Ahido dahil siya po ay ating qualifier sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. So, isa po siya sa pambato ng Pilipinas. And of course, for Patricia May Santor, nakuha niya naman yung bronze medal mula sa women's or sa girls 17 to 18 200-meter butterfly event at ang oras niya ay 2 minutes 19.40 seconds. So, she finished behind yung taga-Vietnam, si Lethi Thuy Trang, na mayroong oras na 2 minutes 17.05 at yung taga-Chinese Taipei naman na si Jihan Chow ang nakakuha ng silver in 2 minutes 18.05 0.93 seconds. So congratulations again for dito nga kay Jibril Audric Miguel Talosig, James Ray Ahido and Patricia May Santor na nakakuha po ng bronze medal mula dito sa 12th Asian Age Group Championships. But of course, other results for Rihanna Chantel Coleman, yung isa rin po nating qualifier para sa Youth Olympic Games, siya naman po ay tumapos na pang-apat mula sa girls 17 to 18 200 meter breaststroke and pumuesto rin siyang pang-lima mula sa 17 to 18 girls 100 meter breaststroke final. So again, si FJ Catherine Cruz, yung isa rin natin pambato, ay tumapos sa pang-8 mula sa 17 to 18 girls 200 meter backstroke final at ang naging oras itong si FJ ay 2 minutes 25.07. Si John Dwayne Malpas naman ay pumwestong pang-ani mula sa boys 13 to 14 400 meter freestyle. So congratulations po sa ating Philippine tankers mula sa 12th Asian Age Group Swimming Championships mula sa Bangkok, Thailand. Samantala, isang pagsaludo rin ang ating gustong ipahatid mula sa ating Philippine Taekwondo team na nanalo ng dalawang silver at isang bronze mula sa Chuncheon Korea Open. So, ang nagwagi po ng silver medal nang galing mula sa virtual Taekwondo event, si Darius Venerable. Nakuha niya yung silver medal mula sa men's under 35 division habang si Juvenile Faye Crisostomo naman ay nakuha yung bronze medal mula sa women's under 35 class ng ito pong virtual Taekwondo event. So yung isa pa nating bronze medal or I mean silver ay nanggaling naman kay Cheska Paula Banawa. Nakuha niya po ito mula sa junior women's under 49 kilogram event. And syempre, hindi yan magiging posible kung wala din yung guidance ng ating mga national coaches na kinabibilangan ni na Coach Rani Ortega, Jordan Dominguez, Rodolfo Reyes Jr. na talaga naman pong patuloy, no, na minomonitor yung mataas na performances, no, ng ating Filipino Taekwondo genes, no. Lalo na ito po ay bahagi rin, no, ng kanilang preparation for the 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan this coming September. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating Game On program. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na sports stories, kaya wag po kayong aalis.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. At this point, agad po tayong pumunta no, sa Manila kung saan nasa linya ang ating kasamang si Miss Judith Caringal. Miss Judith?
10: Thank you very much, Ayang. Kanina sa ating Philippine Sports Writers Association Forum, naging panauhin ang mga taga Gymnastics Association of the Philippines. Kanilang formal na inianunsyo ang detalye ng ating hosting sa 10th Senior Aerobic Gymnastics Asia Championships na katakda August 4 to 7 sa Tagaytay City at yun ay sa Tagaytay City Velodrome. Some 350 athletes, okay, mula po sa 12 na mga bansa dito nga sa rehiyon katulad ng Chinese Taipei, nandiyan din ang Cambodia, andiyan ang Korea, andiyan ang Vietnam, ang Indonesia. Meron ding 2 mga tan countries ang darating sa bansa para nga dito sa Asian Aerobic Championship. So, ang mga categories ay katulad ng individual men, individual women, mixed pairs, trios, ang groups, dance, maganda ang hosting nito, first time para sa Pilipinas na mag-host ng Asian o ng Senior Aerobic Gym. Ang sabi ng Gymnastics Association of the Philippines, lalo na na supposedly ay gusto sa mag-host ka na postpone, hindi na daw nung karataon kayo na iya ito mostly gawin. But talagang totally scrap na 2020 edition at ang nag-resume na lang or hindi at ito is a different edition ika nga at Pilipinas na hindi na nabigay pa sa India. So bahagi po ito ng sport tourism na project ng ating national government is presented by the Philippine Sports Commission taon para talagang promote ang aerobic gymnastics at tayo na may mga nagsumba, nagkakaroon ng aerobic.
0: Yes, kasama pa rin po natin si Ms. Judith Caringal. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
11: Yes, so sabi po, magandang opportunity para sa Pilipinas na maipakita din yung husay natin sa aerobic gymnastics. Hindi man tayo nakaka-medal pa sa ibang mga international competitions, pero nakatap pa, at least nakatap 8 na tayo, nakarating tayo sa finals of the last competition sa Asian Aerobic Gymnastics. So ngayon, we will try na at least makapodium. That's according to Cynthia Carrion, President of Gymnastics Association of the Philippines, at si Weng Bautista, ang kanilang Secretary General. Maganda para sa Pilipinas, lalo na na lahat ng kategorya ay sasalihan natin. Ito yung pagkakataon para sa mga non-Team Philippines members sa aerobics, gymnastics, ang makapag-represent din sa ating bansang Pilipinas. So maraming estudyante from different schools ang biglaan na naging membro ng ating Team Philippines just for this one. Sa kasalukuyan nga, or where in fact, 43 ng mga Filipino aerobic gymnasts ang ating magiging representative in this competition. Siyempre, ito po isang muling pagkataon para i-promote ating bansa, lalo na yung Taytay City, di ba? Magandang bakasyonan din naman yan. At ma-encourage pa itong mga taga-Asia na magbisita dito sa Pilipinas. Merong offer ang Tagaytay City ng mga discounts sa mga restaurants sa paligid nga po ng Tagaytay City Velodrome para doon sa lahat ng kaparte nitong Asian Aerobic Gymnastics Championship. Na nagsasanay sa Rizal Memorial Sport Complex sa kanilang gymnastics gym. At all set for August 4 to 7, pilitin na napapunin ang ating gymnastics association of the Philippines. Yung Tagaytay Velodrome, magdawa sila ng mga seat siguro dun sa baba dahil hindi naman buong center area ng Tagaytay City Velodrome magagamit dito. Okay, so pipilitin din

0: Magandang hapon po, Pilipinas! 5:08 ang ating oras this Tuesday, July 21 po ang petsa natin ngayong araw. Postgame returns for the first time this week. John Mogol po kasama nyo until about 6 p.m. Live the live sa 918 a.m. sa inyo po mga radyo, ganun din sa mga receiver app sa inyong smartphones at napapanood din tayo via live stream sa ating Facebook page, SR918. Dahil Martes ngayon, nagpapatuloy ang aksyon sa PBA Governor's Cup. And ngayong araw, nakaschedule ang mga laban dyan sa Inares Center sa lungsod po ng Antipolo. Pero mamaya-maya pa naman yan, 5:15 pa ang simula ng unang laro na nakaschedule ngayong araw. So we still have time para i-recap yung naganap na mga laban nitong nagdaang Sabado at Linggo. Nitong Sunday, Phoenix, tinalo po ang Barangay Ginebra 81-78 with Robert Johnson III leading the team sa kanyang 23 points, 11 rebounds, 5 steals, and 2 blocks. Si Richie Rivero merong 16 points and 9 rebounds off the bench ng Phoenix, and Kai Balungay 12 points and 5 rebounds. Some of the highlights ng naging laban nila. In the opening quarter, coming from a 2-point deficit, 4-2 yung talaan sa in favor of Ginebra, biglang umarangkada yung opensa nitong Phoenix. Nagkaroon sila ng 23-4 attack. At pinakanauna dyan si Ken Tuffin tsaka si Kai Balungay. Tuffin had 7 points, Balungay had 5 in that 23-4 run. Kaya umabanti sila 26-7. That's a 19-point lead. Lamang ng 17, ito pong Phoenix after the first quarter, 32-15. Yun nga lang, etong Ginebra outscored Phoenix 40-34 dun sa second and third quarter. Kaya kahit papano, pagdating ng fourth quarter, nakahabol na ito pong Ginebra. In fact, bumaba pa sa 6 yung kalamangan ng Phoenix dun sa fourth quarter, down to 63-69 after a 6-0 run ng Barangay Ginebra. And after that, nagkaroon ng 10-2 counterattack naman itong Phoenix. Dalawang sunod na basket coming from Kai Balungay and Richie Rivero made it a 14-point game, 79-65. 4 minuto kalahati ang natitira sa laban. Pero after that 10-2 run ng Phoenix, hindi na ulit sila nakagawa ng kahit isang field goal the rest of the game. Free throws na lang yung naskor nila. Samantala, para sa Ginebra, uminit yung kamay nitong si Riley Grigsby, ang kanilang replacement import para kay Justin Brownlee. Nakaskor ng 8 sunod-sunod na puntos itong si Riley Grigsby to cut the lead to 3, 78-81, 6 seconds ang natitira sa laro. Nagkaroon pa rin chance actually itong Ginebra dun sa dulo dahil nagmintis si Robert Johnson III ng 2 free throws para sa Phoenix. Jeremiah Gray went for the win. Yun nga lang, sablay yung kanyang 4-point shot. So that preserved the victory para dito sa Phoenix. Riley Grigsby, nanguna para sa Ginebra with 42 points and 13 rebounds. Pero siya lang yung nakascore in double figures para sa Gin Kings. And then, also on Sunday, eto namang TNT, tinakasan ang Macau 106-103 with Ray Nambatak leading the charge, 23 points and 6 assists. Darius Days, successful ang kanyang laro with TNT, 23.6 rebounds, and Roger Pogoy with 21 points. So, conference debut ito para sa TNT Tropang 5G. Let's pick up the action sa third quarter. Tres ni Pogoy started a 10-2 run para sa TNT. Lumamang sila ng 10, 67-57. And then after ng back-to-back baskets ni Jose Kitevis, naging 80-65 yan, papasok ng fourth period. Sa final quarter, kontrolado pa rin ng NLEX ang laro with Ray Nambatak scoring 5 straight points. Tapos nakatres na naman si Roger Pugoy. 101-83 ang kalamangan. 18-point lead. Yan na po ang biggest lead ng TNT in the ball game. Nasa 4 minutes 51 seconds pa ang natitira sa laro. But after that, ang naging problema naman dito ng TNT, yung kanilang turnovers, nagkasunod-sunod. And that allowed etong Macau na makadikit sa laban. Devondre Perry ang nanguna sa atake ng Macau Giant Pandas. 10 puntos in the last 5 minutes. Yung kanyang dalawang free throws made it a 3-point game. 101-104. 25 seconds ang natitira. Unfortunately, dehado na sa oras etong Macau. And in those 25 seconds, last 25 seconds, ano ang naging dahilan pa rin dito, I think they only went 2 out of 4 sa free throw line and the only field goal attempt na nakuha nila in those last 25 seconds dun sa pinakang dulo na. But etong TNT, they also went 2 and 4 sa free throw line. Pero syempre, liyamado na sila pagdating sa oras kasi nga less than half a minute na lang. Devondre Perry led Macau with 36 points and 10 rebounds. Samantala, noong Sabado naman, kinuha ng Meralco yung 122-114 win laban sa Rain or Shine. Antonio Hester, nagbabalik para sa Meralco, 21 points, 9 rebounds. Jason Brickman, 19 points, 7 assists. Si Aaron Fuller naman, returning for Rain or Shine, 28 points and 10 boards. And then in the other game, San Miguel with a 109-104 victory laban sa Terra Firma. George King, 37 points, 14 rebounds and 3 steals. At si CJ Perez, merong 22 puntos. Justin Strings led Terra Firma, 28 points and 12 rebounds. So matapos po yung ball games ng Governor's Cup nitong nagdaang weekend, ito yung itsura ngayon nitong Governor's Cup standing. Sa Group A, parehong 3-0 ang NLEX at ang Converge. 2-0 ang San Miguel, 1-0 ang TNT. Meanwhile, Terra Firma 1-3, 0-4 ang Macau, 0-3 ang Titan Ultra. At sa Group B, 3-0 ang Phoenix, 2-0 ang Blackwater, 1-1 ang Meralco, 0-1 ang Ginebra, 0-2 ang Magnolia at ang Rain or Shine. So, sa laro ngayong araw, etong Blackwater tatangkaing mag 3-0 rin and join, well, provisionally Phoenix dun sa number 1 spot sa Group B. Ang kalaban ng Blackwater is going to be Meralco, who will try to go up 2-1. And then in the second game, Phoenix will attempt sa kanilang ika-apat na sunod na panalo laban dito sa Rain or Shine na gustong makapagtala ng kanilang unang panalo dito sa Governor's Cup na to. Okay, so Blackwater versus Meralco. Magsisimula na yan, maya-maya lang. Baka nga nagsimula na, 5:50 ng simula nito, yun. Nagsimula na nga. And then at 7:30, Phoenix, kalaban ang Rain or Shine. Ngayon din pong araw ng Martes ay umpisa na nitong Best of 3 Finals ng 19th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup sa pagitan ng San Beda University Red Lions at ng Jose Rizal University Heavy Bombers. First time po ito sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup na parehong NCAA schools ang maglalaban para sa kampyonato. Etong Beda umabot sa finals matapos i-dethrone ang UP 93-72. And ang naging sagot ng Beda against UP ay yung mga dating players netong Fighting Maroons. Si RC Kalimag, 27 points, at si Aldus Torculas na merong 14 points and 3 rebounds. And then Dom Sarigumba 17 points and 7 assists para sa Beda. Meanwhile, ang JRU tinalo naman ng Letran 82-73. Si Chris Hubilia merong 22 points, 8 rebounds, 3 steals. Alan Laurenaria with 11 points and 10 rebounds. And then Sean Salvador with 11 points. So Beda kontra sa JRU Game 1 ng Phil Oil Eco Oil Preseason Cup Finals ngayong araw na to. Si Emil Acido nga pala ng UST ang nanalo sa 3-point shootout. Ito yung unang ano, parang side event ano, before Game 1 ng Best of 3 Finals. So Emil Acido ng University of Santo Tomas ang 3-point king nitong 19th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Ang ating pong oras, 19 minutes after 5 p.m.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Congratulations dito sa tatlong medalists ng Pilipinas sa 2026 Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships. Si Darius Venerable, second overall sa men's Pumse under 35 division. Si Cheska Paula Banawa naman, second sa junior women's Kyurugi under 49 kilogram event. At si Juvenile Faye Crisostomo, third overall sa women's under 35 virtual taekwondo event. Etong ating mga taekwondo jeans nasa South Korea yan, nag-e-ensayo and nakaschedule din sila to compete. I think dalawang tournaments ang nakalinya sa kanila dyan sa Korea bilang paghahandaan nila for the Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan pagsapit po ng September. So itong Chuncheon Korea Open na to, I think the first of two competitions na naka-line na para sa kanila. Meanwhile, ang Pilipinas meron na pong tatlong bronze medals sa 12th Asian Age Group Championships. The latest medal ng Pilipinas, bronze of course, galing dito kay Odric Talosig sa boys 13-14 200 meter backstroke event. Ang kanyang oras, 2 minutes, 13.80 seconds. So, the first medalist ng Pilipinas dito ay si James Ray Ahido in the 17-18 50-meter butterfly in 24.77 seconds. And then nasundan yan nung bronze ni Patricia May Santor sa 17-18 200-meter butterfly in 2 minutes 19.40 seconds. Blackwater, abante ng 8 laban sa Meralco. Lagpas 8 minuto na po ang dito sa opening quarter ng kanilang Governor's Cup game sa Inares Center in Antipolo. Samantala, it's now 5:22. Magpapatuloy tayo dito sa ating talakayan sa post-game after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman eh.
4: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Halahala kayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.24 na po ang ating oras. Nagpapatuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Nakauwi na po sa Espanya ang FIFA World Cup champion ngayong 2026, Spain. And agad-agad, ano, nagsagawa sila ng ano ng parada sa mga kalsada ng ano ng Madrid, itong capital ng Espanya. And tinataya na sa 1.8

doon, Somo Campeones, which means we are champions. And ang naging katapusan ng parada sa Cibeles Square, kung saan nasa 120,000 naman ang tinatayang nando doon. Etong Cibeles Square, dito madalas ang celebration nung mga ibang Spanish teams. And ito rin yung traditional na celebration spot ng Real Madrid, ano, yung isa sa mga football teams in Spain. Now, yung mga players at syempre yung mga coach, yung mga members ng team, isa-isang pinakilala habang nandun sila for the ceremony at Cibeles Square. And kanya-kanyang pili ng kanta yung mga players na gagamitin kapag tinawag sila, tapos e-enter sila sa stage. So parang ano, parang isang world title fight ang nangyari, no? Diba usually when kapag yung may walk out, merong walk out song. Now, si Alex Baena, who was celebrating his 25th birthday, siya yung nagbitbit ng World Cup trophy dun sa stage. At nung pinakilala na, si Coach Luis De La Fuente, ayun, binuhat siya ng kanyang mga players, sinagi-sagi siya sa ere pag akyat niya ng stage. Nakita ko dun sa ilang mga photos nung parada sa mga dun sa kalsada, no. Nakita ko dun yung ilang bahagi nung dun sa ilang pictures, yung may ilang bahagi dun na halos sumabit na yung ano, kasi open top bus, syempre nandun ka sa second floor nung bus, nandun yung mga players. Halos sumabit na sila sa ano sa mga puno nung sa mga kalsada dun. Naisip ko tuloy kung dito sa Metro Manila yan, malamang brownout ang nangyari. Malamang walang kuryente dahil sabit-sabit yan sa kable ng kuryente kung dito sa Metro Manila yan. Ano? But again, congratulations sa mga kababayan ko dyan sa Espanya. Sa totoo lang nagka-problema yung ano nagka-problema yung parada. Lalong-lalo na particular dun sa ruta. Kasi kung pamilyar ho kayo dyan sa amin sa Espanya, lahat ho ng kalsada dyan may double parking eh. So, nahirapan yung bus kung saan dadaan. Kasi nga puro double parking. O, yung po kasi mga may-ari ng bahay dyan sa Espanya, yung garahe ginagawa nilang labahan tsaka sampayan. So yung sasakyan nila ngayon, andun na sa gilid ng kalsada. But kahapon lang tong naging panalo actually ng Spain at Argentina. Alas 3 ng madaling araw oras natin dito sa Pilipinas. Pinanood ko yung first half lang. First half lang, di ko na kinaya eh. Antok na antok talaga ako eh, sabi ko. Pero feeling ko nung pinapanood ko yung first half, kontrolado, 'di ba? Kontrolado ng Spain yung malaking bahagi ng first half, nasa kanila yung possession. And whenever the ball ay mapunta sa Argentina, ang napaka-dikit ng nung defense ng Spain. Talagang hindi makahinga yung Argentina. But at the same time, hindi rin naman makascore yung Spain kasi yung magaling yung yung goalkeeper ng Argentina. Sabi ko, tingin ko aabot to ng penalty shootout eh. Feeling ko walang makakascore in regulation time, even in added time, injury time. Aabot to ng penalty shootout. But dun sa dulo na nung laro, nung nakaisa etong Spain, the only goal of the tournament, of the final para makuha nila etong panalo na to. But again, pinatunayan ng Spain na defense wins championships because buong ilang laro nila, tatlo sa group stage, anim na panalo and then sa walong panalo nila, 'di ba? Walong laro in total, one goal lang ang pinayaga nilang magawa nung kalaban nila. They only conceded one goal. So talagang naging defense minded itong Spain on their run to the FIFA Men's World Cup Championship ngayon taon. So
It's not too late para himayin natin, malaman natin ano ba yung mga naging crucial

0: elements, yung mga crucial factors sa naging laban ng Spain and Argentina. Saan nakaangat itong Spain para makuha itong panalo na to. So, balikan natin yung naging detailed na panayam ng ating mga kasama dito sa Sports Radio 918 with Coach Aris Caslib, who is a former head coach ng ating Philippine Men's National Football Team.
1: So, Aaron, Coach Aris, tapos na ang 2026 FIFA World Cup. So, siguro, ang unang-unang tanong natin kay Coach Aris, Aaron, Spain won. At sa huli na lang, nakascore. Napakagandang laban, pero maraming masakit ang puso, lalo na ang mga fans ni Lionel Messi. Coach Aris.
2: Totoo, kung fans ka ng Messi at saka ng Argentina, masakit talaga yung pagkatalo, no? Kasi yung dinaanan ng Argentina sa elimination, sa round of 32, round of 16, quarterfinals, semifinals, talagang mabibigat na laban. At kinuha nila yung resulta sa endgame. At para mawala yung kampyonato, no? Yung huling laro sa kanilang kamay ay masakit. Kaya lang, huwag din nating tanggalin yung recognition na dapat nating ibigay sa Spain dahil pinakita nila kung gaano sila kagaling for a very long time at kung gaano kahusay ang sistema ng football meron ang Spain.
1: Oo, talaga nakita natin yung pagiging organized at napakaganda ng depensa. Pero ang dami nagsabi, Coach Aris at saka Aaron, parang nabaligtad. Parang ang dami-daming atake ng Spain at hindi nakahuma ang Argentina. No, Aaron, what do you think? Ikaw?
3: Yeah, actually, of course, good afternoon to everyone. Okay naman, ano?
1: Okay na, okay na.
3: We're good. Subject 1, 2, 3. Goal! Okay. Kasi, to a quick perspective, watch it as a neutral. And actually, mas binantayan ko siya. Try to study the game.
1: Yes.
3: Kunwari. Ganon. Medyo na surprise ako and a big hats off sa Spain because laging tingin sa kanila ng mga pundits, mga kapwa newser pundits na they're more on the defensive style, and then Argentina talagang maganda yung kanilang offensive chemistry, which is a bit of opposite. Nakita natin kasi possession wise talagang mas madalas on sa panig ng Spain. So kumbaga parang nakita ko na okay, pinaghandaan nila ito, and then there were some yung mga ibang manlalaro, mga protagonist ng Argentina na hindi na-start ni Coach Scaloni mga ilang beses. So yun lang yung parang naging overview perception ko na talagang nag-pick maigi ang laro ha, against La Albiceleste nung finals.
1: Coach Aris?
2: Yeah, totoo yung sabi mo, Sir Aaron, no? Pinakita ng Spain na magaling talaga sila sa possession ng bola. At walang nagawa completely ang Argentina para stop siya. No? Yung 65% advantage sa possession na klaro na data, no? Nung laban, manifest kung gaano sila kahusay mag-alaga ng bola. And inalagaan nila yung bola at hinanap nila yung mga pagkakataon kung kailan nila ibabagsak yung bola sa loob ng penalty box. At pag sinabi nating ibabagsak sa penalty box, yun yung mga magre-resulta ng mga scoring chances nila. At talagang mataas din ang datos tungkol sa shots on target, shots on made, no, kumpara sa Argentina. And it only shows na tama yung pag-alaga nila sa bola at tama yung decision nila kung kailan nila dadali ng bola sa loob ng penalty box. Tapos yung usapin ng depensa, kung makikita mo masarap siyang maging modelo kung magtuturo ka ng mga coaches saka sa mga bata. Na the moment na mawala ang bola sa Espanya, makikita mo within the next 4 to 5 seconds, they are able to recover ball possession. And
1: agad.
2: Yung mga dahilan ba't na-frustrate yung Argentina para umatake.
1: Kaya napoprostrate, nakita mo yung laro, Coach Aris, tsaka Aaron, di ba? frustration dahil nakita nila si Messi, yung inaasahan nila na talagang i-score, ay nakocontain, nai-stop. Coach Aris, kita na kagad natin pag may hawak si Messi, nawawala ka agad sa kanya yung bola, Coach Aris.
2: Yung unang-una, yung pinag-usapan natin last time, si Messi lumaki sa La Masia. Mm-hmm. Isang club sa Espanya, no, sa Spain. Tapos, yung mga naglaro before at yung mga naglaro ngayon, nakita kung paano siya maglaro. Modelo siya nung konsepto ng ano ng paglalaro ng football. So, alam nila kung paano bantayan si
1: Kabisado.
2: Messi.
1: Kabisado nila.
2: Kahit, kasi kung makikita natin nung first half, yung first 15-20 minutes, naglalaro siya sa bandang kaliwa. Mm-hmm. Tapos nagsaslide siya sa kanan, di ba? All throughout the game, nasa kanan na siya. So, kahit saan pumesto si Messi dun sa laban, alam kung paano siya babantayan. And yung familiarity, ang tingin ko yun yung isang bagay. Tapos, pinakita ng Spain na hindi natin kailangan tanggalin sa kanila na kaya nilang mag-organize ng mahusay na depensa.
1: No? Galing, ano?
2: Yun yung striking ano, situation sa Espanya. Kasi hanggang sila Lamine Yamal, hanggang sila Baena, sila Olmo, sila bumababa talaga lahat sa depensa, no? And it only shows na buong team ang nagdidepensa to stop Messi.
1: Coach Aris and Aaron, ano, let's before we dive into the game itself, yung kaninang madaling araw, no, na pinanood nating lahat. Tingnan muna natin yung history ng Spain at saka Argentina. Nakailang paghaharap na ba itong dalawang koponan na ito, Coach Aris?
2: Mahigit
3: sa final 9 pa lang, eh, no? Pero yung previous, hindi pa pinapanood.
2: Ano, nung pinag-aralan natin, no, halos 14 na beses na sila naglaban.
1: Okay.
2: Pero ang nagdo-dominate parati dyan is yung Spain. Mm-hmm. Nanalo sila ng 9 na beses at yung Argentina nanalo ng 5 beses.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Mm-hmm.
2: Sa pagitan nilang dalawa, yung Spain, pag umabot yan sa World Cup Finals, nanalo. Naalala natin nung 2010. Pumasok sila sa finals, nag-champion sila.
1: Yes.
2: Ngayon naman, pumasok uli yung Spain sa finals, nanalo uli sila sa pangalawang pagkakataon. Yung Argentina naman, kung pag-uusapan yung World Cup, 3 beses.
3: Mm-hmm.
2: Nanalo, no? At yes. 3 beses din silang nasawi. Pang-apat. Yung laro kaninang madaling araw, no? Pero we cannot take it away from both Spain and Argentina. They really played their best,
1: mm-hmm,
2: no? Sa laban na yon, and they deserve to be ano, to be in the finals.
3: Actually, ang daming mga ano, parang similarities kasi nga binabalikin yung history, yung context nung pagkapanalo ng Spain tsaka Argentina at pagkatalo ng Argentina, like for sa Spain, nanalo ng extra time ng 2010, ganyan din dito. And then Argentina last time they lost kasi against Germany. Yes. Na extra na ano, AET din.
2: Yes.
3: Dahil na talo sila sa Germany noong sa Brazil da 2014. So yung mga minsan nakikita namin similarities na ano, na ma-appreciate din ng mga casual fans.
1: Pero let's take into consideration na yung roster, mm-hmm, iba na kasi apat na taon eh, 'di ba? Apat na taon yung tinitingnan. Pero bago, magandang pag-usapan din yung mga coaches, yung mga managers ng bawat koponan, 'di ba? Luis De La Fuente at saka itong si Lionel Scaloni. Coach, gaano mo kakilala itong dalawa? Yung isa medyo may edad na, ito medyo bata pa si Scaloni.
2: Mas senior si Ginoong De La Fuente, parehas kami na naubusan na ng buhok, no? Pero ano eh, may pagkakataon na naging estudyante ni De La Fuente si Lionel Scaloni sa isang kurso sa Espanya. Mm-hmm. Tungkol sa teknika at taktika ng football, no? And makikita mo yung relasyon ng dalawa. No, yung klase ng style ng paglalaro, yung konsepto nila ng paglalaro, no? And sa pagitan nilang dalawa, nanalo rin sila ng mga continental championships, mm-hmm, no? Si De La Fuente pinanalo niya yung Euro, mm-hmm, noong 2024.
1: Yes.
2: Tapos yung Nations League na panalo niya rin. Ngayon, outside of that, sa panalo ni De La Fuente, kailangan din natin tignan yung malaking picture ng programa ng Spain.
1: Mm-hmm.
2: Na they have won a lot of titles from the U17 up, mm-hmm, to the senior level, including the women's
1: pati
2: ano,
1: babae
2: team, no, nung last year, mm-hmm, no, na ipanalo nila. sa kabilang banda si Lionel Scaloni sa laban ng Copa America, dalawang beses niya ring naipanalo yon. Mm-hmm. No, 2021 and then 2024. Tapos nung nagkaroon ng laban between CONMEBOL and UEFA, no, sa Cup of Champions, naipanalo niya rin. So meron dalawang magagaling na coaches na naglaban ng finals. Unfortunately, one has to win.
1: Yes.
2: And both of them deserve it also. But let's give credit to De La Fuente. He has done a lot of things, no, for Spain.
1: Right. Okay. So, syempre, titingnan din natin yung journey, no, ng bawat koponan, Coach Aris and Aaron, paano, bago sila nakarating dito sa finals. May pagkakaiba ba yung tinahak nilang daan going into the finals, lalo na yung Argentina at saka itong Spain. Spain, isa lang po ang napalusot nilang goal dito sa buong torneo. At ito ay against sa koponan ng Belgium. Coach?
2: Yeah, no? Sa pagitan ng Argentina at saka ng Spain, ang pinaka, kung sasabihin nating swabbing daan papunta sa finals, ibibigay natin sa Spain. No? Except sa laban niya ng Cabo Verde.
1: Mm. Ayun na.
2: Doon sa group stage kung yes, saan nag-0-0.
3: De facto second best team Cabo Verde.
2: And ang ano nito, naglaban din ang Argentina at Cabo Verde doon sa round of 32. At ang...
1: Draw din.
3: Magbundok pumadalo eh.
2: Oo. Di ba? At yes, doon din talaga sinubukan ng Argentina. Bakit natin sinabing swabe yung dinaanan ng Spain? Kasi ang pinakamabigat lang nilang laban was France. Pero kinuha pa rin nila yung laro.
1: No? Semifinals yun. Mm.
2: Pero pag tinignan natin yung Argentina, gaya nga ng sabi mo, Sir Aaron, dalawang laban nila at umabot ng AET.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Mm-hmm. Tapos yung laban nila against England, yung laban nila against Egypt, final whistle nagkatalo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Last 10 minutes, last 6 minutes.
1: Come from behind.
2: So, alam mo yung intensity, gaano ka physical yung laban, gaano ka concentrated yung laban,
1: mm-hmm,
2: and these factors affect yung performance mo pagdating sa finals kasi ibinibigay mo lahat eh, mm-hmm, no? Kaya nga sabi natin, swabe sa Spain yung daan, yung Argentina, yung mga stages ng laban nila, talagang kailangan nilang kunin yung laban.
1: Mm-hmm. Pero yung tanong ko, 'di ba mas naunang pumasok ang ano, ang Spain? Factor ba yon na medyo long ang pahinga ng Spain kaysa sa Argentina? Or ang difference lang ay dalawang araw?
3: Feeling, actually, ma-add ko lang din yung sa answer. Naging factor siya kasi yung dahil sa scoreline.
1: Yes. Bagamat
3: mahirap yung naging pasok din ng Spain. Tunnel, bagamat na-shoutout nila yung France, yung Le Blue. Yung kasing panalo ng Argentina sa England, of course, come from behind.
1: Yes, also, huli na lang. Also, last 10 minutes.
3: Din. Kailangan pa nila mag-realize na talagang heroics din na talaga nila. That very much something to be admired sa Argentina. Madagdag ko lang doon sa point also ni Coach. Ano? Kasi ang dami din sa mga fans na na-observe din nila na parang medyo madali rin yung bracket ng Argentina. Pero kung papansinin, we have to also give, and tama rin kayo kasi talagang pinahirapan yung Argentina because talagang siguro the factor of you're facing a world champion. You can give it all and maybe hoping to dethrone the world champion. And honestly, I thought Egypt has what it takes sana.
2: Yeah.
3: But we yes, have to give credit din sa poise na pinakita ng Argentina. So minsan naisip ko na while super, kasi they're the best team entering by ranking and that they're supposed to romp over like respectfully sa Cabo Verde, sa Egypt, maybe Switzerland, pero yun nga, talagang hindi naging madali sa kanila. So parang in hindsight yan, you're supposed to, yung dapat na swabe sa Argentina didn't became swabe that much para sa
1: mas bata kanila. Naman ang Spain kasi sa Argentina.
2: Totoo din, no? Kasi isipin mo, 17 players played in during the World Cup 2022. So, yes, in-expect natin na mas ano, mas madali para sa kanila, no? Pero tama 'yung sinabi mo, Sir Aaron. Yung mga nakalaban nila magmula sa round of 32 hanggang round of 16, talagang nag-step up.
1: Yes.
2: Dahil gusto, ang target kasi talaga is 'yung Argentina. And it gives respect sa Argentina dun sa mga nakalaban nilang mga bansa along the way.
1: Yun. Nako. Yan, nalaman na natin yung daan or journey ng bawat koponan. Ngayon, let's talk about, yan, kanina umaga, starting 11. Very, ano to, very important po sa game kasi finals, ito na yung pinakahuling laro, championship. Coach, let's talk about Spain. Sino-sino ba yung starting 11 ng Spain kanina?
2: Yung starting 11 ng Spain is the same lineup na naglaro for France, no? So, andyan pa rin yung reliable na goalkeeper nila, si Unai Simon. Mm. Yung back four nila, si Pedro Porro. Yung batang 19-year-old na central defender si na awardee.
1: Yes.
2: Itong FIFA, no? Si Pau Cabarsi. Mm. Si Aymeric Laporte, yung senior player nila na umalalay kay Cabarsi. Tapos si Marc Cucurella, no? Ito yung dalawang paborito kong side defender, si Cucurella saka si Porro, who made a big impact dun sa semifinal na game. Andyan din yung kapitan nilang si Rodri saka si Fabian Ruiz, tapos yung sa ibabaw na napaka-reliable si Oyarzabal, yes, si Baena,
1: yeah,
2: si Olmo. I think really contributed a lot. Tahimik lang yung bata pero...
3: Kasang tawag sa kanya, Danny Olmos.
2: Yes! Tapos,
3: mayroon kasi yun parang dalawa, tatlo ata Danny na Olmos. Hindi niya na-finish. Kaya Danny Olmos ang tawag.
2: Tapos, andyan pa rin si Lamine Yamal. So, yung starting 11 ng Spain, naniniwala si Coach De La Fuente, I keep it dahil maganda ang nilalaro nila. Sa kay Coach Scaloni naman, naggawa siya ng tatlong replacement, no, sa first 11 niya. Pinahingan niya muna si Simeone na ginamit niya nung endgame.
3: Mm-hmm.
2: Si Leandro Paredes na ginamit niya rin kanina sa endgame, mm-hmm, at saka si Molina, no? So bago yung
3: starting
2: 11 niya.
3: Actually, yun yung magiging tanong ko, Coach. Si Lautaro Martinez, hindi yun ang big question mark sa karamihan. Yung parang logic of bakit siya binangko instead of starting.
2: Si magandang question. Siya ba yung atake na tinatanong niyo or yung depensa?
3: More on the attack.
2: Oh. Kahit ako, malaking question. Inexpect ko rin siya maglaro kanina.
3: Mm-hmm.
2: Pero wala, hindi natin naramdaman eh, 'di ba?
1: Mm-hmm.
2: So it's a very good question, pero we do not know the answer. Because even after the match, there were no question
1: about it.
3: Mm-hmm.
2: Tungkol sa estado niya, no? And kung maalala mo, may kwento pa sa kanya na napag-inipan niya na mag-i-score siya.
3: Mm-hmm.
2: Di ba? And whether totoo yung storya or gawa-gawa niya, pero nakascore siya. So, anting ko, yung primary reason why hindi siya pinaglaro, dahil sa red card.
3: Mm-hmm.
2: So, nagpalit si Scaloni, nagdagdag siya ng isang defender bago pa makascore eh. Ginawa niyang back five siya, mm-hmm, tapos naglaro siya ng tatlong midfield. Iniwan niya si Messi sa ibabaw. So, malamang yun yung dahilan, no? And kung hindi man siguro na red card si Fernandez, probably si nakalaro. Si Martinez. Pwede, ha? Pwedeng ganun yung maging istorya.
3: Interesting.
1: So, would you say, may konting hindi naman ang word is blunder do sa substitution, but kaya ano kaya ang logic behind it, no?
3: Kasi ayoko rin kasi tawagin blunder.
1: Oo, hirap nga, mahirap. Parang sablay ba?
3: Parang why did you do that? But at the same time,
1: does it make a difference kung hindi niya ginawang ganun, di ba? Mahirap ako, Coach. Coach Arish.
3: Pero interesting yung pinoint yung coach, yung red flag ni Fernandez. Baka it could have been a factor. Ay, wag na lang pala muna.
2: Kasi pag tinigdan mo, hindi apektado yung Argentina eh. Yung composed pa rin sila eh. Kahit yung mga dating laro nila na lamang na yung kalaban, they were composed. And and you get to see that hanggang na red card. Even nung na red card, composed pa.
3: Mm-hmm.
2: Pero alam nila na difficult na ang sitwasyon.
1: Siyempre, bawas ng isang tao eh.
2: Dahil lang i-cover nilang distance mas malaki.
1: Yes.
2: At yung options nila pag nakuha yung bola, manipis kasi kulang ng isang tao. So, yun yung mga factor na nakaapekto dun sa substitution. Ngayon, going back sa question na yung tatlo bang bagong player sa first 11 niya affected them so much? Pag tinignan mo naman, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
1: Okay.
2: Kasi ang score is dikit. Mm-hmm. Nagkaroon lang ng problema nung nagkaroon ng red card.
3: Mm-hmm.
1: Yun. So natalakay na rin ba, coach, yung impact, yung substitution and impact para at least makumpleto natin, makover natin yung mga puntos.
2: Maliwanag yung ano, yung palit na ginawa ni Señor De La Fuente. Mm-hmm. Nung pinasok niya si Nico Williams saka si Ferran Torres, no? Yun yung nagbigay ng goal galing kay Pedro Poro. Mm-hmm. Sa kanan yung bola, diagonal ball. Hinabol ni Nico Williams, palabas na yung bola. Mm-hmm. Dahil may football mind yung bata si Nico Williams, hined back niya lang. Tapos makita mo si Ferran Torres, malayo ng konti, inatake niya yung space, paglaglag ng bola, pinalo niya. Mm-hmm. First touch. Yun yung kalidad ng mga player. Yun yung mga kalidad na substitution. Are we going to talk of high impact substitutes? Yes.
1: Yes.
2: Binigay nila yon. And they deliver it the way it is expected of them to mean. Tapos, kailangan din nating i-recognize si Pedri saka si Mourinho, no? Mm-hmm. Sa gitna, who replaced si Rodri, yung kapitan nila along the way, to stabilize yung gitna. Sa kabilang banda, yung pamilit ng Argentina, si Paredes, mm-hmm. Who was a starter and who was like an enforcer in the middle, he tried to do the same, no? Pero walang effect na eh. Mm-hmm. Dahil una, kulang na sila ng isang tao, tapos mas kailangan nilang kunin ng bola para mag-atake, no? So, ang tingin ko, ang nag-benefit sa substitution is yung Spain.
3: Tsaka, madagdag ko rin, tama po, high impact. Kasi, tsaka high risk, high reward kasi yung pinalitan ni Ferran Torres. Si Oyarzabal. So, sa mga consistent goal scorers for La Roja na itong tournament. So,
1: in-expect nila si Lamine Yamal lang i-score, pero itong si Oyarzabal.
3: Oyarzabal lang mas talagang gumagawa ng puntos.
1: Oyarzabal is a defender. Tama? Defender
3: center series. Field.
1: Oh, center field.
2: Sa ibabaw.
3: Sa ibabaw.
1: Sa ibabaw.
3: So, nung pinalitan siya, parang medyo nagulat din kasi pinapanadami sa Alep Arena. Shoutout Alep Arena. Yung yung paglabas kay Oyarzabal, medyo nagulat na, okay. So, interesting tactics for Coach De La Fuente. And of course, okay. Obviously, sige. Nung 106th, doon natin nakita why.
1: Another point, Coach and Aaron, ay yung red card. Yan, kanina, di ba? Let's talk about it, Coach. Ano yung perspective mo dito?
2: Parang may halong frustration eh. Mm. Yung second yellow ni Enzo Fernandez. Remember, when they played in the semifinals, they were down but he was focused. Mm-hmm. Before he scored the goal, he made an attempt early, tapos nakascore siya. So makita mo yung personality, character niya during that match and ngayong match na to. Diba? Magkaiba. Mm-hmm. He was composed. Tapos pagdating dito sa game na to, yung parang nanggigigil. Ang tingin ko, resulta yun na ang baba ng possession nila. Mm-hmm. No? Tapos hindi niya nila makuha yung bola, hindi nila maalagaan, hindi siya makapunta sa lugar kung saan siya delikado. Mm-hmm. No? At yung red card na yon resulted to them losing one man, mm-hmm. Giving up a lot of spaces to the opponent and for them to cover a lot of spaces. And ang tingin ko, lahat naman tayo, minsan pag nagkakamali tayo, we have reflections, di ba? Mm-hmm. And ang tingin ko, alam niya yun, pwedeng hindi niya yun nagawa. And probably, that is one of the turning point of the match.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Coach Aris Caslib patungkol sa naganap na FIFA Men's World Cup Final kahapon lamang, early Monday morning, oras natin dito sa Pilipinas kung saan nga po nanalo ang Spain 1-0 laban sa defending champion Argentina. Etong Spain is now 2-4-2 kasi they reached their first World Cup Final 2010, panalo sila, and then second World Cup Final nila, panalo na naman. But may similarities yung dalawang panalo. First similarity, parehong 1-0 ang scoreline. Second, extra time na rin nakascore ang Spain in 2010, courtesy of Andres Iniesta. And pangatlo, nung tinalo ng Spain yung Netherlands back in 2010, Netherlands was also down to 10 men, 10 players din lang. Ano, nabawasan sila. The same thing that happened during the final kahapon between Spain and Argentina when Enzo Fernandez was given his second yellow card. So, ganun pala yung yellow plus yellow equals red. So, titingnan ko akong ano, mag-experiment nga ako pag pinagsama ko yung yellow, magiging red. But, and then, Ferran Torres, the second substitute, yung pinalitan pa niya, si Oyarzabal was in the top 10 ng top goal scorers for this year's World Cup. Yun yung pinalitan niya, Ferran Torres, the second substitute to score a winning goal sa isang World Cup final. So, 2030 na uli. Ganun katagal ang ipaghihintay ng football fans all over the world para sa susunod na edisyon ng FIFA Men's World Cup. Pero next year naman ang mangyayari yung FIFA Women's World Cup naman kung saan maglalaro na ang Pilipinas dyan with our Philippine Women's Football Team. 4 minutes bago po mag-alasais ng gabi this Tuesday. Nasa second period na po ang bakbakan ng Blackwater at saka ng Meralco. Abante ng 5 ang Blackwater bossing over the Meralco Bolts with 5 minutes left sa first half. And the second ball game natin sa Inares Center is going to be Phoenix katapat ang Rain or Shine. Samantala, sa Phil Oil, Eco Oil, Pre-Season Cup Finals. Tingnan natin kung anong quarter na nito. Parang akala ko papalabas to sa ano. Bakit parang walang ano? Mukhang hindi pa yata nag-uumpisa. Gala sa isna. Ano ba 5 p.m. to? Between JRU and San Beda. Mukhang nagsimula na. Hindi ko lang makita kung anong score. Hindi pa pinapakita. Ayun, okay. So, nasa, ano na rin, nasa second quarter, JRU currently with a 7-point lead laban sa San Beda. 5:58 ang ating oras and that completes today's episode ng postgame dito po sa Sports Radio 918. Bukas ulit until Friday pa itong ating programa. Same time, same channel. Samantala, susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 p.m. Sama-sama po ulit tayo bukas. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo
6: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news
8: o mali at fake news. Tinatapon ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
13: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 6:01 in the evening. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete as the 61st Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines or AFP. Navarrete will replace AFP Chief General Romeo Browner Jr. who will retire today. Navarrete served as Chief of the West Mincom and also commanded the 1st Infantry Division and the Joint Task Force Zampilan of West Mincom. He is a member of the Philippine Military Academy Bikislahi Class of 1990. Meanwhile, Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumiram will take over as the Philippine Army Commanding General. The National Crop Protection Center or NCPC has provided assistance to sugarcane farmers in some local government units in Negros Occidental in strengthening sustainable management of the red-striped soft-scale insect or RSSI. The University of the Philippines Los Baños-based NCPC said its team led by Dr. Barbara Kawili visited the province and conducted a series of trainings, field assessments, and stakeholder meetings. These activities were part of the NCPC's partnership stakeholders following the renewed outbreak of RSSI in Negros Island, which produces more than 60% of the country's sugar output. The NCPC said these seminars focused on integrated pest management strategies for managing RSSI. In news abroad, the European Union unveiled proposals that would slow cuts to businesses' greenhouse gas emission limits as part of a major climate policy overhaul. The reforms would relax the rules of the bloc's emissions trading system to give businesses more time to reduce their carbon output than previously planned. The changes would mean some industries could obtain emission allowances until 2038 instead of 2034 if they commit to investing in decarbonization efforts. The proposals still need to be approved by EU countries and lawmakers, a process that could take a year. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Pinalakas, pinalawak,
18: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
18: Colab
17: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
19: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
17: mas maraming mararating,
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
17: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
41: Colab.
42: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
43: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
42: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
43: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
42: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
44: What's up, schoolmates? It's time
0: to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
8: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
9: Kanilang strengths and assets.
8: Pag-uusapan yan.
9: Kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go team!
9: Sports 918.
10: 13 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po si Ria Arevalo. Makakasama ninyo hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong July 21, 2026. Samahan niyo po ako sa ating paghatid ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. Napapakinggan po tayo live sa 918 kHz sa inyong mga talapihitan, sa mga radyo, traditional radio. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung mga nakatune in din sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. Maraming salamat po. Pwede nyo po yung i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere. Basta meron kayong internet connection, pwede nyo pong mapakinggan ang mga programa sa Sports Radio 918. Pati na rin yung iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. So, aside from that, pwede rin nyo po kaming mapanood ang ating live broadcast sa ating official Facebook account. So, facebook.com/SR918 and pwede nyo pong balikan yung mga past programs din natin, mga interviews, and pwede nyo matunghayan yung ating mga sports balita na pinopost sa pamagitan ng ating Facebook and X account. So, meron din tayong X at Sports Radio 918. So, yan po yung mga paraan para maging connected kayo dito sa ating himpilan. Meron na rin tayong website. So, check out nyo po ang ating official website, radiopilipinas.ph. And then, kung gusto ninyo mapunta kagad dun sa sports section, dagdagan nyo ng /sportsradio918. So, nandun po yung mga balita pa natin sa larangan ng palakasan. Okay? So, ngayong gabi, pag-usapan natin mga developments po, no, sa iba't ibang mga sports ng ating mga Pilipinong atleta. Sa basketball, yung Gilas Pilipinas men natin, bumaba. Oh, hindi naman bumagsak ng todo, pero bumaba yung kanilang pwesto sa latest FIBA rankings. Sa latest FIBA rankings, kasi nga po natapos na yung first round ng mga continental qualifiers for the FIBA Basketball World Cup qualifiers. So, alamin natin mamaya yung kanilang bagong ranking. At the same time, ang ating Gilas men, pang-pito sa Asia, no, sa FIBA. Pero sa Asian Games, abay, tayo po ang defending champion. So, naku, speaking of Asian Games, ilang tulog na lang. 2 buwan na lang eh. Diba? 60 days to go before the Asian Games. Mamaya po pag-usapan natin yan. And then, sa fencing, taekwondo, yung mga kampanya ng ating mga Pilipinong atleta. Ito po'y patuloy na paglahok nila sa mga torneo na magsisilbi nga po paghahanda nila for major international competitions. So, sa football, ang ating Philippine Men's National Football Team naghahanda na para po sa kanilang magiging campaign sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Yung kanila pong laban next week na. 1 week to go before their match contra Myanmar. Kaya naman yung lineup ng ating team for the ASEAN Hyundai Cup ay isiniwalat na nga rin po ng Philippine Football Federation. Mamaya po silipin natin kung sino-sino ba ang ating mga magiging manlalaro. No? Syempre, after the biggest sports event of the year, ang FIFA World Cup. No, yun nga eh, mamimiss natin yung FIFA World Cup sa pagsubaybay sa mga paborito nating team. Pero, nandiyan naman ang ating national booters, no, na maghahanda nga po for the Hyundai Cup. And yung ating women's squad, yun ang talagang kalahok sa magiging World Cup next year. Ang FIFA Women's World Cup sa Brazil. So definitely looking forward tayo sa kanilang mga magiging upcoming tournaments. So ating talakayin yan. Pati na rin ongoing action ng PBA. Ngayon ay nasa halftime break ang unang labanan. Unang laban po is between Meralco Bolts and Blackwater Bossing. Mamaya-maya silipin na, unahin natin to, no? Silipin lang natin yung first half between the two teams na sumalang na po sa Inari Center Antipolo sa pagpapatuloy ng aksyon nitong PBA Governor's Cup. So talagang dire-diretso ang PBA kasi magbibigay din sila ng daan para sa campaign ng ating mga national teams for the Asian Qualifiers next month. Meron tayong Asian Qualifiers and susunod doon yung Asian Games. So later on, pag-usapan natin yan. Kasalukuyan din po nagaganap ngayon ang Phil Oil Eco Oil Game 1 ng finals nitong preseason tournament. Naglalaban ang JRU and San Beda Red Lions. So, ating sulyapan, ano bang development. Pero sa mga gustong manood din, I think live yun eh. Meron silang live stream sa kanilang Facebook account. So, bigay tayo ng update din sa aantabayanan nating muling pagbabalik aksyon ng ating Alas Pilipinas men. Kamakailan lang ay sumalang po sila sa first leg ng Southeast Asia Volleyball Cup. So, this Wednesday muli po silang sasalang sa aksyon para sa second leg. So, sana makabawi sila, no? Because they finished 5th overall dun sa tournament na ginanap sa Candon City, Ilocos Sur. I think tumulak na sila patungong Jakarta, Indonesia. Okay, sa Jakarta, Indonesia po ang leg 2 staging ng 6th Southeast Asia V Cup. So, pag-usapan natin yan mamaya. Okay? So, yan po yung inyong mga matutunghayan dito sa ating programang Sports 918. We have 20 minutes after 6 p.m. Simulan na natin ang ating mga balita. At unang-una na nga po dyan ay itong monitor natin sa development sa ating Gilas Pilipinas men. So, kamakailan po ay naglabas ng latest ranking ang International Basketball Federation or FIBA, at ang ating Gilas men ay bumagsak ng pwesto. Bumaba naman, okay? Bumaba, hindi pala bumagsak. Para kasi ang sakit. Okay, parang parang sobrang baba naman ang nangyari, pero at least 3 notches lamang ang ibinaba sa pwesto ng Pilipinas. So, yun. At least 3 places lang. From number 36, nasa number 39 na po in the world ang Philippines with 376 points. Matapos kasi yung ating mga pagkatalo nung third window, diba? Wala tayong naipanalong matches. That time, sayang yung laban natin kontra New Zealand, eh. Overtime loss yun, 102-106. And then sa pagharap naman natin kontra Australia ay talagang nilampaso tayo, 49-92. So dahil doon, nakapekto yun sa puntos na ma-earn ng ating pambansang koponan. And of course, yung iba pa mga teams, di ba? Nag-improve din all over the world. No, kasi hindi lang naman Asian qualifiers yung naganap. Yung iba pa rin pong mga continental qualifiers sa iba pa mga FIBA zones, no, ay isinagawa rin po. So talagang merong mga umangat, at kabilang sa mga medyo nag-slip o bumaba ay itong Pilipinas. Pero sa Asia, so sa Asia-Oceania zone, oh, kasama nga pala natin Oceania. Okay, so nasa number 7 ang Pilipinas. Okay, so nasa number 7 tayo. So Asia Oceania, number 1 dyan sa Asia Oceania ang Australia. Kasi since they joined dito nga sa Asia, kumbaga zone, no, FIBA zone, talagang Australia na yung nangingibabaw. Dati China yung nasa ibabaw niyan, but right now Australia. Pero sa Asian Games, hindi kasama ang Australia, no? Yung mga Oceania countries, hindi sila naglalaro. Baka in the future, nako, makita na rin natin yung mga bansang yan maglalaro sa Asian Games. Nabanggit ko yung Asian Games because the Philippines, well, base sa naganap na nakaraang edition sa Hangzhou, China, sa men's basketball, Pilipinas ang kampiyon. So, tayo na sa number 1 spot. Pero ano na yun? 3 years ago na yun. So, definitely, marami na rin mga nagbago. So, mamaya pag-usapan natin yan. But, since ang Gilas sa men ay napanatili naman yung pwesto natin, no? Number 7 tayo sa FIBA rankings, ha? Sa Asia-Oceania zone. So, number 7 sa Asia ang Gilas. And going into the second round, na magre-resume sa August 28 and August 30. Dalawang mga dates yan, playing dates para po sa fourth window ng Asian qualifiers. Yan na yung unang window sa second round ng qualifiers. At lahat ng games gagawin, diba, dito sa ating bansa, sa Mall of Asia Arena particularly. So, ang matindi, medyo nanganganib yung ating pwesto, ha? Dahil nasa ikalimang pwesto po tayo sa Group E action. So, lahat ng teams from Group A and C nagsama-sama na yung mga nag-qualify sa second round at nasa fifth overall ang Pilipinas with 2-4 win-loss record. So, kailangan nating manalo

0: Tapos na yung campaign ng ating volleyball team. Yung men's volleyball team natin. Eh, ang bibigat naman kasi talaga ng laban dyan. Dahil, ano na eh, salang-salang mga koponan na yan sa Asian Games. Okay? So, sa ngayon, wala pang schedule talaga. So, abangan na lang natin kung kailan ia-anunsyo. No? But, yun nga po. Isa sa mga pinaka-aantabayanan itong basketball competition sa Asian Games, of course. Japan. Yung Japan, ang lakas din yan. Diba? Sa basketball, sa FIBA tournaments nga rin. Eh. Umaariba rin ang Japan. And being the host, definitely, they would want to get the gold medal. No, meron din sila mga naturalized players. Okay, so hopefully si Benny Boatwright, isa pa yan sa mga inaantabayanan natin kung makakakuha na siya ng Philippine passport. Sana makahabol siya, no, for the Asian Games para magkaroon naman ng, diba, katuwang si Justin Brownlee. Okay, we have 32 minutes after 6 p.m. So, we will take a break and then sa pagbabalik natin, pag-usapan muna natin itong update sa PBA. No, actually, nag-start na nga po yung second half ng laban ng Meralco and Blackwater. So, maya-maya, atin pong talakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sports 918.
0: 35 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, nagbabalik tayo sa Sports 918. Dumako naman tayo dito nga. Update lang sa PBA. So, ongoing na po ang unang laro natin sa pagitan ng Meralco at ng Blackwater Bossing with the Meralco Bolts leading 79-70. Nasa third quarter of action na tayo with 6 minutes and 31 remaining sa third period. Kanina po, at the half, natapos ang first half with Meralco Bolts ahead by only 4 points, 61-57. So actually, yung first quarter scoring, Blackwater yung ahead. At the end of the first quarter, 29-26. And then sa second period, doon umalagwa ang Meralco Bolts, no? They outscored Blackwater 35-28 para kunin yung lead at the end of the first half. So, ang nung first half, halos halos pantay lang naman yung mga stats, no? Although sa field goal percentage, lumamang yung Meralco, bumawi sila 55% against 47.7% shooting ng Blackwater Bossing. Then rebounding, na out rebound na Meralco ang Blackwater at the end of the first half, 25-16. And then second chance points, halos pantay lang, 7-6 in favor of Meralco. Sa assist, mas maraming assist ang Bolts, 18-6. Sa steals, 5-5. Blocks, 3-1 in favor of Meralco. Turnovers, sila rin ang mas marami. Sa turnovers, 10-7. Points off turnovers, 8-6. Meralco din po ang ahead. Fast break points, sila rin yung lamang, 12-8. Okay, and sa starter points, mas angat yung starters ng Blackwater, no? 54-46. Bench scoring naman, Meralco. Yung bench players ng Meralco ang ahead, 15-3. Okay? And then points in the paint, halos pantay lang, 26-24. So, yan po yung ilan sa stats natin no first half with Meralco ahead, 4 points against Blackwater at the end of the first two quarters of action, 61-57. Pero dito, sa third quarter, eto na ang Meralco. Talagang sila po ay romaratsyada. At lamang nga sila ng 8 puntos, 80-72 with 6 minutes remaining sa third period. So, check ko lang yung ating ilan sa stats. So far, for Meralco, ang top scorer ay si Antonio Hester, yung kanilang import. No, 24 points na po ang ginagawa niya dito sa ball game. So talagang siya yung bumabalikat sa scoring para sa Meralco Bolts so far. And then, 15 points for CJ Cancino, 13 points mula kay Chris Newsom. So, yan yung top 3 scorers ng Meralco Bolts. Okay, sa kabilang banda naman, sa Blackwater, ang top performer nila ay ang kanilang import. Yan, si Barkley. So, nakaka 23 points na ito si Barkley with 6 rebounds. And then, Bearfield had 19 so far. So, 19 so far. Dalawa mga players pa lang yung double digits sa scores pagdating sa Blackwater Bossing. Wala pang talo yung Blackwater, ha? Dun sa ating standings. Diba? So, ang Blackwater Bossing gunning for their third straight win para makatabla sa nangingibabaw na Phoenix Fuel Masters sa Group B ng PBA Governors Cup. So, yung Meralco Bolts naman, 1-1 ng record. So, yan po yung konting background dito sa unang laro natin sa PBA. So, mamaya babalikan natin yung PBA sa pag-usad ng ating programa.
10: ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang Sports 918. We have 41 minutes after 6 p.m. Samantala, dumako naman po tayo sa iba pa nating mga balita dito sa Sports 918. Syempre, yung ating mga Filipino athletes patuloy po sa kanilang mga kampanya, no? Iba't iba mga tournaments yung kanilang nilalahukan. And kabilang dito ay yung ating Philippine Taekwondo team. No, itong ating Philippine Taekwondo team ay binuksan na po ang kanilang kampanya sa 2026 Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships. So, dalawang silver medals kagad at isang bronze medal ang nakamit ng ating koponan noong Lunes. So, pinangunahan ni Darius Venerable yung ating team. Silver medal ang kanya nasungkit sa men's under 35 division. Habang si Juvenile Faye Crisostomo naman, bronze. Bronze medal. Okay, sa women's under 35 virtual taekwondo event. Ayun na, may mga virtual tournaments pa rin, no? Until now. So, bukod po dyan, ang Pilipinas ay nakasungkit din ng silver medal sa Junior Women's Under 49 Kilogram Category courtesy of Jessica Paula Banawa. So, napakagandang performance yung kanyang naipamalas para masungkit yung silver medal. So, yung ating team ay ginagabayan po ni na coaches Ronnie Ann Ortega, Jordan Dominguez, Rodolfo Reyes Jr. Mga dati ring athletes to, no? Na patuloy po yung paggabay sa ating mga national genes for their build-up for major international competitions. No, kabilang na yung Asian Games sa Japan this September. So, good luck sa ating Philippine Taekwondo team sa kanilang mga susunod pang torneo and meron pa mga susunod na events. No, dahil kahapon po, unang araw pa lang ng action nitong competition sa Chuncheon, Korea.
10: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
11: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: 43 minutes makalipas po ika-anim ng gabi at sa larangan naman ng fencing, ang ating Olympian na si Samantha Kyle Catantan ay kumbaga pangungunahan po, no? Siya yung magiging one of the top bets for this World Fencing Championships. So, 24-member Philippine fencing team sa panguna ni Samantha Catantan ang lalahok dito sa World Fencing Championships. Magsisimula na ito bukas sa Hong Kong, China. So, FIE Hong Kong World Championships 2026 will start tomorrow, July 22, araw po ng Miyerkules, at kaagad na rin sasalang sa aksyon ang ating mga national fencers. So, bukas, sa mga nakaschedule kasi, individual men's foil and women's epee events. So, hanggang ano po ito, July 25, yung competition. So, for the Philippine men's foil team, nandyan si Nashon Nicolay Felipe, Nathaniel Perez, Luis Shoemaker, and Samuel Tranquilian. Yung ating namang women's epee ay binubuo ni na Haniel Abella, Ivy Dinoy, Juliana Gomez, and Alexa Larrazabal. So, yung ating team yan sa women's epee. So, aside from the foil and epee events, no, meron din tayo mga entries sa women's saber and men's epee competition. So ito naman from July 23 to 26. Sa Women's Sabre, ang mga pambato natin sina Queen Denise Dalmacio, kay Caco de la Serna, Jailin Nicanor, and Ariana Chu. So yun naman pong Men's Epee fencers natin, sina Gian Miguel Bautista, Lee Ergina, Noelito Jose, and Sean Lauron. Okay? So, the competition continues sa susunod na mga araw. So, sa araw po ng Biyernes, July 24 hanggang 27 naman yung competition sa Men's Sabre and Women's Foil events. So, yung Sabre lineup natin, sina Christian Anthony Concepcion, Christian Jester Concepcion, Kian Felipe, and Eunice Villanueva. Our women's foil team naman will be led by Samantha Katantan, na makakasama ang kanyang mga kapatid. No? Wow, ang saya naman. Pare-pareho na silang lumalahok, di ba, sa senior level. Si Jana and Sofia Katantan at si Marina Carbonell. So pare-pareho pala sila ng ano, ng kumbaga type of sword na ginagamit, no? Equipment, 'yun, pare-pareho sila sa foil itong mga Katantan sisters. So ang Pilipinas po ay lalahok din sa team events. So yung mga nabanggit nating mga players, individual competition, team events, magkakasama po sila sa kanilang respective equipments nga or event. At itong FIE World Championships 2026 ay lalahukan po ng umaabot sa 1,400 na mga atleta from 114 nations, making it one of the sport's biggest international competitions. Siyempre, World Championships ito. Itong level ng World Cup, di ba, sa ibang mga sport. So, napakahalagang torneo nito na magtetest sa kakayahan ng ating mga atleta. So, good luck sa ating Philippine fencing team. Again, this is the FIE Hong Kong World Championships 2026 na magsisimula po bukas, araw ng Miyerkules, July 22, and it will run until July 30.
12: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 12 minutes to go before 7 PM, we'll take a break and then magbabalik pa tayo sa Sports 918.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa.
23: Sports Radio number 1.
22: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 10 minuto bago po mag-alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And update tayo sa laban ng Meralco and Blackwater. So, ito pong ating PBA Governor's Cup. Nagpapatuloy po ngayong araw na ito sa Inares Center sa Antipolo. So, kanina medyo nag-recap tayo dun sa naganap na first half. And right now, lamang pa rin ang Meralco. So, after that first quarter lead ng Blackwater, yung Meralco na ka-recover at ngayon po, at the end, hindi pa pala. May 23.9 seconds. Nagmamadali daw ako. Okay, patapos pa lang po, third quarter of action. Lamang ang Meralco, 96-81. Ay, naku, naging double digit na yung advantage ng Meralco. 15 points na po yung kanilang kalamangan dito. Naku, rumaratsyada para may appointment ang Meralco. Nagmamadali sila. So, tingnan ko lang sa live scores natin. Okay, eto na. With a few seconds remaining dun sa third quarter. Pumutok ang Meralco sa third period. They outscored Blackwater Bossing again. 98-81. So, ayan. End of the third period na po. 98-81 in favor of the Meralco Bolts. And they are leading by 17 big points. Kanina nga, binanggit natin, second quarter, na-outscore na Meralco ang Blackwater 35-28, kaya nakatikim sila ng 4-point lead at the end of the first half. Ngayong third quarter, hindi nawala, no, yung sense of urgency sa laro ng Meralco. No? And they outscored again, Blackwater Bossing 37-24. Sa third period, kaya naman, they are enjoying a 17-point advantage dito sa kanilang ball game. Going into the fourth quarter, ayun o, yung assist 26-11. Mas maganda yung ikot ng bola sa Meralco Bolts. Okay? And bench points, ang mga bench players ng Meralco, ang gumagawa dito sa laro, ha? 29-10 yung scoring ng bench scoring yan in favor of the Bolts. So silipin lang natin si Hester, 24 points siya so far, and then 15 si CJ Cancino, 13 si Chris Newsom, nag double figures na rin sa scoring niya si Cliff Hodge, meron ng 12 puntos itong si Cliff Hodge. Samantala sa Blackwater Bossing, si Barkley with 25, 21 points, si Cedric Bearfield. Kaya lang, aside from them, lahat single-digit outputs na si RK Ilagan, 9 points, CJ Austria with 9 points also, and si Abu Trotter with 7. So, kailangan na humabol dito ng Blackwater dahil, naku, madudungisan na yung kanilang malinis na record, no? Going into this ball game, 2-0 ang kartada ng Bossing, habang ang Meralco Bolts naman 1-1 ang kanilang win-loss mark.
22: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: Okay, babalikan natin yung PBA Governor's Cup action. Dumako muna tayo sa football. Yan, katatapos lang ng World Cup. At nanood kami ng ng live watch party kami ni Miss Cecil, ni Miss Judith, tsaka ni Jess Laid. Ayun, natalo Argentina. Okay. Nanalo Spain. Grabe naman talaga Deserve naman ang Spain. Napakagandang performance yung kanilang naipamalas sa finals and throughout the tournament. No, napakaganda. pag Spain talaga powerhouse sa football eh. 'Di ba? Katulad nga na nabanggit natin kahapon, yung mga mahuhusay na mga players, bata pa lang na-identify kagad nila, kabilang dun si Leo Messi, 'di ba? Pinadala nga sa ano, Barcelona para maglaro. Ganun din si Lamine Yamal, okay? Pinadala rin sa Spain, kaya nga siguro, 'di ba, meron na siyang Spanish citizenship. At well, hats off tayo sa Spain. So, second title nila, World Cup championship. 'Yun lang, nakakalungkot kasi kay Messi. No, nakakalungkot, umiyak, napaiyak talaga siya dahil syempre napaka kahit si coach eh. Si coach Lionel Scaloni, no, napaiyak din siya sa post game presser. So, ganun talaga sila ka, 'di ba, ka-passionate pagdating sa football. And I'm sure ang ating mga Filipino football fans eh very eager to support naman this time around yung kanilang football, 'di ba? Enthusiasm, yung kanilang passion for the sport of football. Itutuon naman nila 'yan sa ating Philippine Men's National Football Team na kamakailan ay inanunsyo po ng Philippine Football Federation yung lineup ng ating team. So they will compete sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Malapit na po yan. Next week na. Ang laban natin, July 28, meron tayong match. At inanunsyo na nga po yung listahan ng ating mga manlalaro. So, sa goalkeepers natin, nandyan sina Quincy Camerad, Patrick Dato, and Eric Mangawang. Ayun. So, defenders naman natin, nandyan sina Noah Ledel, Adrian Ugelvic, Jaime Rosquillo, okay, and then si Christian Rontini, Santi Rublico, John Lucero, Daisuke Sato, and Scott Woods. Yan ang mga defenders natin. Midfielders, sina Oscari Kekkonen, Sandro Reyes, Cole Roca, Kenji Nishioka, Javier Mariona, and Gavin Muenz. And ang ating forward, sina Jarvie Gayoso, Andre Lipold, Pocholo Bugas, Aaron Long, Andres Aldeguer, Martini Ray, and Roquetel Rita. So yan po yung ating mga players na roster ng ating Philippine Men's National Football Team na atin naman pong aantabayanan sa kanilang magiging laban. No, they will compete dito nga sa ASEAN Hyundai Cup and magsisimula na ito sa Tuesday, July 28. So yan kasi yung una nilang magiging laban. So July 28, home game kaagad. Ay, ang saya. So, sa ano to? Sa New Clark City football pitch, July 28. Teka, hindi ko makita yung ano, yung time. Okay, ito, July 28, New Clark City. Ah, wala pala talagang time nakalagay, pero usually gabi naman to eh. At medyo malayo, no, from Metro Manila, tong New Clark City. So, kung sa Tarlac ka, malapit lang, malapit-lapit sa inyo, no? Pero kung manggagaling dito sa Maynila, dito sa Metro Manila, medyo malayo. So, I think meron ding mga transportation ano dito. Baka may mga assistance na ibigay yung PFF. Hopefully, no, para sa mga fans na gusto nga pong manood nitong ASEAN Hyundai Cup 2026 at dapat maging ma-feel na mga ano natin players natin, 'di ba? Na home game talaga. Kaya dapat maraming mga manonood. Sa July 28 po 'yan, New Clark City. Pwede na kayong mag bumili ng inyong tickets. So sa Facebook po ng Philippine Football Federation, pwede niyong scan yung barcode para makabili kayo ng ma-revert kayo sa website para maka-avail kayo ng tickets. So sa I think sa Facebook din ng ating Philippine Men's National Football Team. So yan po yung ating susundan na abangan na laban ng ating Philippine Men's National Football Team. Sana magkaroon na sila ng moniker. Dati kasi Askals eh. Tapos daw wala yung moniker. Ang hirap, di ba? Para yung identity rin nila. Diba? Parang mas ano eh. Mas mabuboost. Di ba? Okay. So, good luck sa ating National Booters. Yung Filipinas. Yung Philippine Women's National football team natin, meron sila moniker, Filipinas eh, kahit pa paano, di ba, ang dali, kasi kung haba nun pa. Ano ba yung Filipino booters natin, Filipinos? Yun ba ang moniker? Sana meron sila maganda-ganda moniker, di ba? Anyway, yan po yung ating aabangan. And sa Asian Games, no, meron din tayong pambato. So, good luck. Ang lakas kasi din ng mga team sa Asian Games, no? Yung iba sa kanila, mga bansang nag-compete sa World Cup. Although, under 23 players yata eh. Yung, di ba, mostly nasa lineup. Meron ka lang tatlong players na mga veteran siguro na mas matanda sa 23 years old. Yung pwede mong i-line up dun sa koponan. But, yes, isa yan sa mga ilook forward to natin. No, and definitely ang campaign ng ating Pilipinas, no, next year sa World Cup. Okay? We have 2 minutes after 7 p.m. We'll take a break and then magbabalik pa tayo for more sports update dito sa Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Pilipinas.
24: Headlines. Ngayon.

0: Mont and Mendoza. Yan naman yung scoring sa panig po ng Blackwater Bossing na sayang. No, 114 all possession sila with the time winding down, hindi nakapagbuslo. Sino ba yung player? Hindi ko na nakita eh. No, nabigo na makakonvert yung Blackwater. Kaya sinamantala ni Chris Newsom, fast break kagad para sa winning basket, no, for Meralco Bolts. Eh, samantala, sa second game naman natin, maya-maya po magsisimula na yan, ang bakbakan sa pagitan ng Phoenix Fuel Masters and Rain or Shine Elasto Painters. Ay, ang Phoenix, unbeaten din ito, 3-0 ang record po nila, at itataya nila ang kanilang malinis na kartada kontra sa Rain or Shine. Ang Rain or Shine naman po, nako, anyare sa Ross, no, sila po ay wala pang panalo in 2 games. So definitely ano to, kating-kati nang makapasok sa win column itong koponan ni Coach Yeng Giao. Tingnan natin kung makakalusot bang muli ang Phoenix kontra sa isang powerhouse team, no, dahil they won against Barangay Ginebra nung Sunday. So they are coming off a victory and they are carrying a perfect slate. So itataya nila yan dito naman sa Rain or Shine na nais pong makapatid ng team dito sa kanilang PBA Governor's Cup. And makaahon mula po dun sa ilalim, sa laylayan. Gusto nilang makaangat-angat, di ba, sa standings ng Group B action. So ito pong match-up, nako, kaabang-abang, because this is just days after matrade si Gian Mamuyak, na dating Elasto Painters. Inisip ko may moniker. Ayan. Dating Elasto Painters, si Gian Mamuyak, ngayon Fuel Master na siya. At last Sunday, nag-debut na for Phoenix itong si Gian Mamuyak. 18 minutes yung kanyang ginugol on the floor. Nagtala siya ng 6 points, 3 assists, and 1 rebound against Barangay Ginebra. So ngayon, makakalaban niya ang team na nag-draft sa kanya noong 2022. And, di ba, naging bahagi ng kanyang PBA career until last week. Kasi last week lang siya na-trade. So, but I'm sure, hindi naman masama loob ni Gian Mamuyak dito, no. So, tingnan lang natin kung ano ang magiging complexion ng ball game. Because we know naman na itong Phoenix, no, very eager to retain their unblemished record, habang ang Rain or Shine naman hard-pressed na to get that first victory, no? And nung nakaraang game, parang hindi na itago ni Coach Yeng Giao yung kanyang frustration, no, with how his team lost, no, kasi natalo daw ang Rain or Shine at its own game. So definitely they will try to recover or bounce back against Phoenix Fuel Masters. So yan po yung ating antabayanan naman sa second match ng PBA doubleheader natin for tonight.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sa atin namang pong schedule for tomorrow, magpapatuloy aksyon ng PBA bukas sa Inares Center sa Antipolo pa rin po yung mga laban natin. 5:15 PM, ang TNT Tropang 5G will go up against Titan Ultra Giant Risers. And at 7:30 PM, San Miguel Beer will face Converge Fiber Exers. So, ito naman yung mga teams na nasa Group A, itong TNT, Converge, Titan, at saka ayun, San Miguel. Okay? So, yan po yung schedule natin for tomorrow.

0: So, Tuesday hanggang Biyernes, may mga, teka lang, hanggang Biyernes ba? Or, walang laban ng Webes. So, walang laban ng Webes. Ayun. Tuesday, Wednesday, and then Friday, Saturday, Sunday. So, ang pahinga ng PBA, Monday and Thursday lang. No, dahil hinahabol nga po nila schedule din dito sa third conference para matapos this year. No, target nila matapos by December yung third conference. Para sa 50th season, mag-start ng simula ng taon. Yun. Eh, napakarami pa namang break ng PBA. Kasi sa August, magkakaroon sila ng break to give way for the Asian qualifiers ng Gilas Men and preparation for the Asian Games. Mahaba yon, August to October. So, mga bandang ano na to. Natapos na siguro yung ano, yung elimination round, no? And then pagdating naman ng October resumption after the Asian Games, magkakaroon uli sila ng break sa November para naman sa Asian qualifiers fifth window. So yun po, before ano naman yun, before the semifinals naman ng Governor's Cup. So, dapat tapos na yung quarterfinals bago sila mag-break sa November for the Asian qualifiers. And then after that, pag nag-resume ang PBA sa December, start na ng semifinals. Yun. Kaya, semifinals until finals, December na yan. No? Para matapos yung 50th season Governor's Cup this year. For next year, ayan, panibagong season na po ng PBA.
1: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhing may takip pa rin ang bibig at ilong. Dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026.
10: The Radyo Pilipinas Special Coverage Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918. We have 36 minutes after 7 p.m. para po sa mga late tuners natin. Kanina sa Game 1 ng Finals for the Phil Oil, Eco Oil Preseason Cup, ang nanalo ay JRU. No, tinalo po nila ang San Beda University 70-59. So nakuha ng JRU ang Game 1 victory sa kanilang Best of 3 Final Series. Ang Game 2 ng Finals ay gagawin po sa July 23, araw ng Huwebes. So pwede nang tapusin ng JRU yung bakbakan, alas 5 ng hapon uli yung start ng ball game. And if ever naman manalo ang Red Lions, abay may game 3 pa. Nakatakda po yan sa Sabado, July 25. So yan yung mga schedule sa susunod na mga laban sa finals, no, ng Phil Oil, Eco Oil Preseason Cup. Sa PBA naman, nanalo po ang Meralco Bulls over Blackwater Bossing 116-114. Okay? And sa mga fans ni Mike Phillips ng Gilas Pilipinas, De La Salle University, nako, maglalaro na sa Japan B League. Si Mike Phillips, matapos po na pumirma na siya ng kontrata with Kyoto Hanaris for the 2026-2027 season. So, nung una, naglaro po sa San Juan Knights, sa MPBL, itong 24-year-old Gilas Pilipinas forward. And, well, natapos na yung kanyang stint with San Juan dahil pinili niya ng mangibang bayan, no, at maglaro sa Japan B League. So, si Phillips po ang third Filipino import ng Kyoto Hanaris after Matthew Wright and Jamie Malonzo na mga naglaro din sa ating Gilas Pilipinas squad. Kita nyo, kapag naglalaro ka sa national team, maispatan ka ng mga scout, no? Makukuha ka sa international leagues. Okay? So, ayan, mukhang ganun ang nangyari, ha? Para kay Mike Phillips. So, good luck kay Mike Phillips. Basta willing pa rin siya at available siya pag tinawag siya ng ating pambansang koponan. Okay? Bilang bahagi po, huling bahagi ng ating programa, amin pong muling ibabahagi sa inyo. Ito pong naging panayam ni Ms. Ayang Malyare sa ating mga pambato sa nalalapit pong 2026 Dakar Youth Olympics. Nako, mga young athletes po natin, sina Chelsea Maayo and Hilarion Palies III. So dito tinalakay po nila yung kanilang excitement, no, sa paglahok dito sa 2026 Youth Olympic Games na nakaschedule from October 31 to November 13 sa Dakar, Senegal. So narito po yung naging panayam.
11: Dalawang qualifiers, no, na artistic gymnast sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. At this point, proud po ako na i-welcome sa ating program sina Chelsea May Maayo at Hilarion Palies III.
12: Hello po.
11: Wow. So, kamusta? Kamusta sina Chelsea at si Hilarion?
12: Okay lang po. Okay lang po. Thank you.
11: Yes, una sa lahat, congratulations. Pasok na kayo sa ating Dakar Youth Olympic Games. Ano ang initial reaction nyo?
12: Opo, nagulat po talaga ako ng sobra dahil madami po kaming mga junior gymnast na ka-age ko po. Then ako po yung napili para po maglaro po sa competition na po yun.
11: Yes, how about for Chelsea?
13: Felt, I was really surprised. I was really happy and excited. And I'm really excited to compete against one of all of the world's best gymnasts for junior.
11: How, what does it mean to you to represent the Philippines in the YOG?
12: Para sa akin po, ang ibig sabihin po nito para sa sarili ko, mukhang ito na po yung mga hakbang para pa po makuha ko pa po yung pangarap o mas makilala pa po ako ng mga kapwa ko po Pilipino po.
11: How about for Chelsea?
13: It's an honor. It feels surreal, and I'm really glad, and I hope I can represent the country and make the country proud.
11: Wow. So, kayo ba, parang nai-imagine nyo na ba na talagang YOG talagang ito na yung pinakamataas na competition, especially for your youth era? Sa inyong age, di ba? So, na-feel nyo na ba yun? Nagsisink yes. in na ba kung gano'ng kalaking competitions yung sasalihan nyo?
12: Yes, yes, yes, yes, yes.
11: Paano nyo pinaghahandaan yun? Chelsea, Hilarion.
13: I'm training. I train 6 times a week. So I train from 4 p.m. to 9, almost 9 already to get ready and working on my upgrades po.
12: Ako naman po, training din po 6 times a week po. Then Monday, Wednesday, Friday, nag-wall day po kami. Then Tuesday, Thursday, light training po. Yes po.
11: Wow, so talagang 6 times a week, grabe, isang araw lang yung pahinga, no? But of course, bago tayo magtuloy-tuloy, pwede ba ano tayo, parang short intro lang din tayo, no? Ilan taon na ba si Chelsea? How long have you been doing gymnastics or...
13: Yes po, I am 14 years old and I'm studying right now in Victory Christian International School for Pasig and... I was born in Taguig, but my dad is from Aklan and my mom is from Zamboanga.
11: So how long have you been in gymnastics?
13: I think almost 9 years. I started when I was 5 and a half.
11: Wow, so young. How about for Hilarion?
12: I'm Hilarion Duterte Palace po, from Pasig City. Nag-aaral po ako sa Niño Jesus House of Studies. My mother from Bicol, then my father too, then I'm almost decades in gymnastics po.
11: Magte-10 na, no? So 14 ka din. 14 din itong si Hilarion.
12: I'm 16 years old na po.
11: 16 years old, si ano 14, no? So, Bebeng ba yung nickname ni Hilarion?
12: Yes po, yes po.
11: Bakit Bebeng?
12: I don't know. Di ko rin po alam po sa parents ko po.
11: Yes, how about for Chelsea? Meron ka pa bang ibang nickname?
13: A lot of people call me Maymay.
11: Ah, si Maymay at saka si Bebeng. Ayan.
12: Yes.
11: Napaka-cute naman. No? But of course, no, alam natin, this Youth Olympic Games will be in October. So, ano ba yung mga goals nyo heading into the competition?
12: Ang goals ko po, sana po, mapakita ko po yung good perform ko po and bibigay ko po yung best na best ko po sa competition na yun po.
13: My goal for YOG is to, of course, medal and also perform my best and just show out and represent the country.
11: Meron ba kayong specific na, ano, parang yun yung pet event or specialty nyong apparatus? Na parang yun talaga yung tingin nyo malaki yung chance, no, na dun tayo makapodium for Chelsea?
13: For me, my strongest event right now is vault and beam. So I am praying and I'm hoping that I can qualify to vault and beam finals or even medal.
11: For Bebeng, for Hilarion.
12: Para sa akin po yung parallel bars and high bars ko po. Ayun po yung tumataas po na difficulty ko po and sana po magka-chance sa finalists po.
11: Yes, sana, no? But of course, you just came also from the Asian Championship. So, ano yung mga lessons, no, na naibigay sa inyo nung competition sa China? Of course, for Chelsea, you finished 4th, diba, dun sa ating vault final. So, kinapos, pero syempre, ang mahalaga dun yung bibit-bitin nating lessons na from the tournament. Ano yung mga natutunan mo dun, Chelsea?
13: So, what I learned is, do not compete with others, just compete for yourselves. Always focus, always smile, and just have fun. Have fun.
12: Lalo po ako na-inspired dahil nakita ko po yung mga kasabay ko po maglaro na sobrang magagaling po. Then, lalo po ako kung mag-isip na mag-training pa po na maigi para po mapagsabayan po sa kanila.
11: Yes, for Bebeng, di ba, nagkaroon ka din ng chance, no, to compete doon sa ating last November nung nag-host tayo ng World Junior Championship. So,
12: yes,
11: ang ganda ng experience mo doon. Ano yung pinaka gusto mong mabit-bit, no, from that experience? At least nakita mo na gano'y kataas yung level, no, nung ganong competition.
12: Yan po, na-realize ko po doon. Kahit po yung mga mas bata po sa akin, eh, grabe po yung mga galing po nila. nakikipagsabayan po sila sa mga finalists na mga last year na po sa junior. Then may kinakilala po ako doon na mas bata po sa akin na siya po yung mas na, nakita ko po na gusto kong mong gayahin para po makipagsabayan po sa kanya.
11: Taga saan yun?
12: Taga Ukraine po. Wow. Si ano pa lang po siya, 15 years old po, mas bata po sa akin ng isang taon po.
11: Wow, so nag-ano din siya doon, naka-medal din siya from the previous Junior Worlds?
12: Hindi po, pero yung nakapag-finalist po siya sa mga ibang events po.
11: So talagang ano-ano, in a way talagang yung mga nakaka-competitors nyo actually, natututo din kayo, di ba, sa kanila. So
12: yes po.
11: Ano ba ang, paano nyo nakikita itong paparating na campaign nyo sa YOG? Chelsea?
13: So, I'm really, I feel excited, but I also feel a little nervous because, of course, I'm going to be against the world's best, not just the Asia's best, but I'm praying and I really hope I can do my best and, of course, make friends with everyone and just have fun, especially.
11: Yes, talagang yun ang wag nating kalimutan, to have fun, no? Kasi
12: yes,
11: yung result, nandyan lang yan eh. Pero maganda yung journey nyo, no? Kung paano yes, nyo to, no? But of course, sino-sino yung mga nagbibigay sa inyong inspiration?
12: Sa akin po, siyempre po yung coaches and families and teammates ko po, sila po yung lagi pong nandyan para po sabayan po ako sa bawat journey po sa pagtitraining and sa mga darating pa po na competition na aking padadaanan po.
11: So coaches and family for Chelsea.
13: Also same for all my family, all my coaches that have been with me, who always supported me and always made sure I did my best.
11: Yes, talagang iba yung ano no, suporta kapag nandyan yung family. But of course, kanina na mention nyo for Chelsea, mga nasa 5.5 years old guy nung talagang nagsimula yung gusto mo, yung love mo for gymnastics. For Hilario naman, for Bebeng, nasa 10 years ka na din dito sa sport na to. So I believe 6 yes, years old ka nun. Kailan nyo yes, naman na-realize na parang pang seryosohan na pala talaga itong gymnastics? I mean, you can compete to that level na yung ma-represent yung Philippines. When did that thought came out?
13: When I was competing, I wanted to compete in the international levels to see where my standing is internationally. And once I started competing internationally, I said, this is really fun. I should keep going. And now I'm here.
11: Yes. For Bebeng.
12: Yeah, after po ng pandemic, dun ko po na-realize kasi po dun po ako nagsimula mag-international din. Ang dami ko po nakilala ang mga naging kaibigan ko po sa ibang bansa. Nakikita ko po yung galing po nila kahit kinikwento po nila sa akin yung pandemic era po nila. Nag-training pa rin po sila na maigi kahit sa bahay lang po. Then pinakita din po nila sa competition namin kung ano yung resulta ng training nila kahit pandemic. Kaya ayun po, lalo po ako na-inspire and na-realize ko po, ganun po ka-importante yung gymnastics para sa akin po.
11: Yes, talagang doon nagsimula yung idea na talagang ito na yung gusto nyong i-pursue, no? But of course, pareho ba kayong product ng ating batang Pinoy or palarong pambansa for Chelsea?
13: Yeah, Batang Pinoy and Palaro. I competed Palaro last year and Batang Pinoy also last year. And then this year I did Palaro too. It was really fun. And I won almost all medals, or in Batang Pinoy I think I won all medals too.
11: So kayong dalawa, talagang kayo yung ating patunay na yung ating mga homegrown talents, talagang mga grassroots natin, talagang can excel, no, doon sa Worlds and especially na makapag-qualify sa Youth Olympic Games. Ano yung tingin yung message na gustong ipakita na to? Na parang even hindi tayo yung talagang literally, no, na nagcha-training palagi or naka-based abroad, yung ating mga homegrown, kayang mag-qualify, kayang makapag-compete, no?
12: Message ko po doon, grabe po yung opportunity na binigay po dito sa amin. Para sa akin po, di ko na po ito sasayangin, papakita po yung best na best ko po para po makilala pa po ako and para po may susunod na competition na kuhain po ulit ako at hanggang umangat na umangat po yung scores ko po para po makakuha po ng medal at may uwi po sa bansang Pilipinas po.
11: Ganda nun, ha? Si May.
13: For me, I really also, same as Bebeng, I really want to show and I really want to bring a medal for the Philippines, make pride for the country, just work hard. And I, and from my past competitions and all some of the experience I've had, I'm hoping that I can at least get something and I can bring it to the Philippines and show pride to our country.
11: Wow, super, super ganda ng mga messages nyo, no? But of course, bago yung Youth Olympic Games, ano ba, may mga nakaschedule na ba kayo na, kumbaga, international camps or paano kayo magpe-prepare for the YOG?
12: Ako po, ang sinasabi po sa akin ng coach ko, wala po kaming dadaan na competition po. Ang gagawin po namin, mag-2 months training Japan po ata kami next month or next month para po makapag-prepare po sa YOG po.
11: Same with Mimi?
13: For me, I have a All Japan competition in August and I'm going to be with my team and I'm going to, that's going to be one of my preparations for YOG.
11: Yeah, wow. So talagang ano, maganda talaga tong mga naka-line up, naka-schedule para sa inyo, no? But of course, meron ba kayong parang specific na ita-target, no? Pagdating dun sa YOG. May specific event na talagang, or you know, para lang maipakita yung best nyo.
13: For me, I want to target mostly my beam, vault, and floor. But for medals, I really hope I can get at least on vault or beam because those two are my strongest.
11: For Ben?
12: Yes po. Ang in-expect ko po, bibigay ko po lahat ng best ko sa lahat ng events din. Sa special event ko po na high bars and parallel bars, dun ko po ibibigay ang focus ko po para po kung sakaling makapasok po sa finalist, di ko na po sasayangin ang pagkakataon na yun at gagawin ko po talaga lahat.
11: Ganda nun, ha? So, kung babalikan nyo yung mga pagkakataon nung time na nagsisimula pa lang kayo, ano yung pinakamahirap na sinakripisyo nyo or parang nangyari sa inyo, no? While training or during competition or meron bang sobrang sakit na pagkatalo na talagang dinamdam nyo? May ganun ba? Ano yung mga pwede nyo ma-share sa ating ano, stories? Si Maymay muna.
13: When I was in Thailand, like I think last year or yeah, I was competing and then I didn't really perform my best, of course, and I couldn't make it for all around, and of course I was really bummed, but I did make it to finals on vault and floor. I didn't also medal on vault, but I did medal gold on floor, which was also a little bit of a comeback for me.
11: For Beng.
12: And ako po, lahat ng competition po, minsan po nalulungkot pero hindi ko naman po masyado inisip dahil pinapokus ko na po yung next competition na parating. Then dun ko na po babawiin kung ano po yung nangyari sa akin at saka di ko na po isipin kung ano pong nagpababa o nagpa-disappoint sa sarili ko. Ang gagawin ko na lang po, focus na lang po sa susunod and then babawi po.
11: Looking ahead na agad, no, na makabawi. Kasi no, 'di ba? Wala namang choice kundi mag-move on, 'di ba? Dun sa part na 'yon. Pero syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo, of course, for sure marami kayong gustong ibigay na message sa kanila. Your time to acknowledge them.
13: Maraming salamat to all of my Philippine coaches and of course my Japanese coaches, Coach Mune, Coach Miho, and Coach Kazu. Ayato zaimasu. I would like to extend my gratitude to our President, Ma'am Cynthia Carrion, Ms. Wang, our Secretary General, and to all of my GAP family. And lastly, I would like to thank LGU Pasig City Mayor Vico Soto for all of their support. Thank you so much.
11: Yes, for Beng.
12: Thank you so much din po kay Ma'am President, Ma'am Cynthia Carrion, Ma'am Rowena, and Ma'am Susan, then Ma'am Venus and Ma'am Rose Aconin. And sa mga coaches po sa na natuturo sa akin, Coach Raylan, Coach Rappi, and sa pinagtitrainingan po namin na gym, Gymnastic Association of the Philippines and Club Gymnastica Pasig, Pasig Sports LGU, and especially po ay Mayor Vico Soto din po.
11: Yes. But of course, syempre, over the years, ang ating Philippine gymnastics ay grabe na yun talagang karangalan na binibigay for Team Philippines, especially sa nakalipas na 2024 Paris Olympics, diba? Double Olympic gold, no? Ang nanggaling kay Carlos Edriel Yulo. And even when you compete sa Asian Championships, World Championships, laging nagme-medalya. Kayo sa inyong dalawa, no? Ano ang pakiramdam nyo na bahagi kayo dun sa ating next generation of Philippine gymnast, no? Na talagang kayo na eh, kayo na yung parang titingnan natin, no? Nasa lineup niyo na, nasa henerasyon niyo na, no, yung ating mga future champions.
13: I would like to say, do your best, always smile, keep your head up, and if you have a dream, go for it. Just let God do the rest, and always do your best, and you can do anything you put your mind into.
11: Beng?
12: Para saan po sa mga susunod po na gustong matuto at gumaling sa larangan ng gymnastics, huwag niyong kakalimutan ng yung mga tumutulong sa inyo at huwag niyong kakalimutan kung bakit kayo nagsimula. Palaging makipagkaibigan at maging masaya po sa bawat mga darating na kompetisyon. Huwag puro stress, makipagkaibigan, makipagsayahan para po hindi lang para po may makilala pa po tayo mga pwede nating maging kaibigan sa ibang bansa.
11: Yes, kumbaga dapat may balance din, 'di ba? Para yung pressure hindi nasa ulo, 'di ba? Parang yes, nag-enjoy while nagko-compete. But of course, syempre meron tayong pa-fast talk ngayon. So sinong gustong mag ano, maunang mag-fast talk?
12: Chelsea po.
13: Okay.
11: Si Maymay muna. Of course, may pa-fast talk tayo, ah. So, anong favorite apparatus ni Maymay?
13: Beam and vault po.
11: Favorite gymnast?
13: Simone Biles.
11: Favorite competition you've attended so far?
13: Asian Championships this year.
11: Why? I may why. Okay. Pre-competition song or playlist?
13: Just anything K-pop.
11: One word that describes your gymnastic style?
13: Party.
11: Wow. Wow. Your dream competition venue?
13: The Olympic stage.
11: Wow. Gold medal or personal best performance?
13: Both, but mostly personal best.
11: Yes, totoo yan. Now, one thing people may not know about Chelsea May Maayo.
13: I'm a science nerd. I love anything science, especially experiments.
11: Wow, ang galing ah. For ano naman, for Bebeng, syempre fast talk tayo. Favorite apparatus ni Bebeng?
12: Parallel bars and high bars po.
11: Dream gymnastic skill na gusto mong ma-perfect?
12: Wrinkler pro sa high bars.
11: Carlos Yulo or Carl
0: Yulo?
12: Both po.
11: favorite food after training?
12: Pork chop.
11: Wow. One word to describe Team Philippines?
12: Makukulit.
11: Totoo. Gold medal or perfect routine?
12: Perfect routine po.
11: Yun. If you could train anywhere in the world, saan at bakit?
12: Japan po, dahil dito po maraming mga magagaling at gusto ko pong maging kaibigan at makasama ko po sa journey.
11: Yes. Ano yung isang bagay na gusto mong paalam sa lahat, no, about kay Bebeng Palias III?
12: Favorite subject ko po sa school ay math, and napaka-energetic and makulit ko din po.
11: Oo, napifeel natin yan, no? Again, thank you so much, and syempre, good luck sa paparating na Youth Olympic Games. Syempre, itaas nyo, no, ang pride ng buong Pilipinas. Maraming yes, salamat, po. Chelsea May Maayo and Hilarion Palias III.
12: Thank you so much po. Thank you po.
13: Thank you.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM. Your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
20: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Eh, hindi po naman tayo pumbalaw.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lagay muna ng ating panahon ay no, si pinakahuling weather advisory ng DOST Pagasa. Ah, sinasabing ano ba yan? Meron ba dalawa? Dalawa? Ha? Dalawang pangunahing sistema na nagpapaulan ito sa ating bansa, yung pong habagat Southwest Monsoon na nakakapekto po naman sa Mindanao at Palawan, at ang trap o yung extension po ng low pressure area. LPA sa labas ng PAR, binabantayan. May mataas pong chance na maging tropical depression at asahan pong papasok sa PAR ngayong araw. Ay naman daw sa araw ho ng bukas, ano? Kung ito'y magiging bagyo, ipapangalanan po namang Kia po. Parang Kia po. Di ba halaman yan yung Kia po? Ang habagat, ito po nagdadala ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Understore sa may parte po naman ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Sambanga Peninsula, at maging dyan po naman sa Barm. Ang Metro Manila, di ba pang lugar? Dalalaming bahagi po ng ating bansa, magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalagitan. May chance ng pulong-pulong pag-ulan, thunderstorm, dahil po naman sa localized na thunderstorm pa rin. Nga dapat po nating tandaan yung baha at yung mga landslides, ano, nagbababala pa rin po sa atin ng pag-asa. Ama sa posibleng flash floods o landslides sa mga apektadong lugar. Ano na sa tuwing may malalakas na pagkulog po naman at pagkidlat pa rin. Pala sa mga manging isda, walang nakataas yung gale warning sa kasalukuyan. Ngunit, napayuhan po rin po naman ang ating mga maisda at mga maliliit na may sasakyan pandagat na mag-ingat pa rin. Katamtaman hanggang sa maalong po namang karagatan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning sa mga estudyanteng papasok sa mga paaralan today. Yung mga magulang o check-in ho lamang na ang dala ay payong. Ang dala ho ay boda. No, iho baril. Iho kutsilyo. Hindi ho mga deadly weapons. Ano ho? Dapat na paggawin nyo aktibo yung mga Boy Scout and Girl Scout na nagbabantay sa mga eskwelahan. Masok sa mga eskwelahan, sa compound, dapat nagkakaroon po talaga ng pag-check ho ng mga gamit ng mga bata. Maganda rin naman, ihatid yung mga bata, mga estudyante natin, lalo na mga chikiting. Mag-aaga ko minsan, alas 5 naman daling araw, 5:30 pa lang. Wala pang 5:30, minsan ganitong oras. Yung mga naglalakad na sa lansangan, pasok ng mga eskwelahan, mga chikiting ng mga bata. Ingat, ingat ho, ihatid yung mga bata yan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hey, sa atin mga headliners, ayuda sa mga magsasakang naapektuhan o maapektuhan po ng El Nino, inaaral na po ng Palasyo ng Malacañang.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito.
1: 23 milyong pisong misdeclared frozen agriculture products at foodstuffs mula po naman sa China. Ngayon, di ba yung Chinese Coast Guard? Bak? Ng batok ng kahoy. Sa bago ng Bureau of Customs, ang bagong patakaran sa panguhuli ng alimasa ang magsisiguro sa export pangalaga sa karagatan. Kabuhayan po naman ang ating mga mangingisda.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nambay po lamang sa mga report magagaling o sa mga lalawigan o sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, balita sa labas po naman ng ating himpilan. Kiusap pa rin, home. Ingat po sa ating mga manibela. Alali po lamang sa ating magmamaneho. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Agap na tutugon ang pamahalaan po sa magiging epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ang sinabi ni Communications User Claire Castro. Declare? Sa gitna ho ng mga paghahanda ng gobyerno. Good morning, Auntie Claire. Posibleng pinsala na iiwan po ng tagtuyot sa bansa. Aniya, pinag-uusapan na pagbibigay po ng ayuda sa mga maapektuhang magsakal, lalo na sa mga talagang hindi po naman makapagpatatanim dahil sa kakulangan o kawalan po ng water supply. Ngayong linggo, magkakaroon ho ng cloud seeding operation upang madagdagan ng tubig sa Magat Dam na sumusubunta naman sa mga masasaka para po naman sa kanilang patubig. Yung sa opisyal, sabay ho ng panahon ng taniman, ay magbibigay po naman ng diin ng mga binhi at pataba sa mga magsasaka. Nalang pinayuhan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crab. Ayaw po ng bakwan. Importante kayo, mother, ngayon. Bakwan. Ning mother, ay ingat lang sa kilos. Dahan-dahan, hingi ka ng alalay, ha? Ube, ni at talong, sa halip na pala, ay nanangangailangan po naman ng mas maraming tubig.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
1: Samantala, pinangunahan po naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dito nakausap, pero nag-ahayon nilo naman ako palagi rin eh. Ang inspeksyon sa limang container na maling idiniklarang frozen agricultural products sa ibabang pagkain mula China noong Hulyo 21 ng taong kasalukuyan. At ay ang umabot na sa migi 23.27 bilyong piso naman ang kabuang halaga ng mga argumento. Bilang hurian, ang 6.24 milyong buwis at duties. Natuklasan ang mga ito sa pamamagitan po naman ng Customs Intelligence and Risk Assessment. Kaya sinalalim po naman ang 100% na inspeksyon sa China. Talagang dapat ganun palagi, no? Alip na mga itiniklarang processed food products, na-discover ang iba't-ibang illegal na imported na frozen products, kaya po ng chicken breast, frozen pigeon, peking duck, frozen duck meat at iba pang mga frozen items. So naman, ayon pa rin kay Commissioner Nepomuceno, at tuloy at pinalalakasan ng Bureau of Customs ng Yaya Manawis, Dok. Siegfried Yaya Manawis ng NAIA per cargo. Inyong award ha, congratulations kayong district collector dyan, yung babae at attorney Yasmin Bayong. At dyan sa BOC na IA airport, ho. Okay. May mga komentasyon na binibigay sa inyo, ha? Nakakabilib din, ha? Talakasan ng BOC, pakipagtulungan ng DIA sa panguna pa rin po ni Agriculture Secretary Laurel. Good morning, Seg. Bang sukwain po naman ang agriculture, smuggling at maprotektahan ng kaligtasan ng pagkain, biosecurity, kabuhayan na magsasaka at ekonomiya po naman ng ating bansa.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
1: Tohong na ang Bulkan Taal. Sena na naman ito. Mga scene stealer talaga ito eh. Awang beses mo nagtala ng minor Pareto magmatic. Ayun. Pareto magmatic eruption. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatutok pa rin ang FIVOX sa lagay ng Bulkang Taal sa Batangas matapos itong magtala ng ilang minor phreatomagmatic eruption sa loob ng nakalipas na 24 oras. Ayon sa FIVOX, unang naganap ang pagsabog bandang 2:29 ng hapon itong Martes at tumagal ng 3 minuto. Nagdulot ito ng pagbuga ng abo at steam rich plume na umabot ng 2,000 metro ang taas. Nasundan pa ang aktibidad bandang alas 8 ng gabi na tumagal naman ng humigit kumulang 4 na minuto. Sa pagkakataong ito, umabot sa 2,800 meters ang taas ng ibinugang abo. Sa kabila nito na natili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, patuloy na pinapalamak ko naman ang Department of Agriculture na kanilang mga programa tulad po ng Rice for All at 29. Layunin itong gawing mas abot kayang bigas. Abibili ang bigas sa 29 kada kilo para po naman sa mga benepisaryo at 45 po naman para sa publiko sa mga piling kadiwa isdos. Ipinagdiriwang din po ngayong buwan ng Hulyo ang Philippine National Agriculturist Month upang bigyan pugay ang mga magsasakat agricultural frontliners. May hunyan, nagaghanda rin po naman ang DA na kumuha naman ang hanggang sa 20 na bagong agriculturist para mapaputi ang on-ground monitoring at suporta sa mga magsasaka. Tampok naman sa National Exporters Fair 2026 sa SM Mega Mall ang mga lokal na produkto mula sa ibang rehiyon. Bilang sa may tinatampok na agriculture products na may mataas na demand, ibang bansa ay ang mga pagkain Pilipino, ube, saging at benya. Report tayo ulit ho. Agit po naman sa isang punto awit ng milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Sabat po ng CIDJ, BIR sa Caloocan at Malabon. Idetali po naman dyan si Chemay Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakasabat ang pinagsalin ng pwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o si PNPCIDG at ang Bureau of Internal Revenue, BIR, mahigit 1.4 milyong pisong halaga ng mga puslit ng sigarilyo. Ito'y makaraang magkasas ng magkahiwalay ng operasyon sa Barangay Camarines sa Caloocan City, ngayon sa Barangay Hulong Duhat sa lungsod naman ng Malabon. Ayon sa CIDG, nag-ugat ang operasyon ng hilingin ng BIR ang kanilang tulong hinggil sa pamamayagpag ng mga sigarilyong ilegal na binibenta sa mga nabanggit na lugar. Sa visa ng mission orders mula sa BIR, 4 tindahan ang nagpositibo nagbebenta ng mga sigarilyong hindi rehistrado na isang malinaw paglabag sa Internal Revenue Code of the Philippines dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Paalala naman ng CIDG sa publiko, huwag tanggiligid ang mga hindi rehistradong produkto dahil bukod sa ilegal ay posible pa itong magdala ng panganib sa kalusugan at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagkatid sa ating orasan, Kapitbahay. 15 minutes na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Igalaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, pinag-iikmit po naman ng DA. Samagitan po naman ng before. Ang mga patakaran sa paghuhuli po naman ng Blue Swimming Crab. Ilang pagtatayan ang pangalaga ng yamang dagat ngayon ay masisiguro sa global market. Poprotekta sa marine diversity. Titiyak mo naman sa pamatagalang kaunlaran ang isa sa pinakamahalagang industriya na pangingisdan sa bansa-bansa. Ilalim ang isang Fisheries Admin Order number 277. Ipinututuman ng mga bagong hakbang para sa panghuhuli po ng alimasag. Bilang ang pagtatakda ng 500 metrong maximum na kabuang haba ng hilnet, paring gamitin po naman sa operasyon ng pangingisda. Malaki ang may tutulong ng limitasyong ito upang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammal, iba pang protected, threatened at endangered species nang hindi naapektuhan po naman ang kausayan po naman ng pangingisda.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pinanawagan po naman ang grupong Sinag kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang tariff protection para sa bigas, mais, baboy at manok sa kanyang darating na State of the Nation natin sa Sona sa Hulyo 27 para protektahan ang mga lokal na magsasaka.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Ang panalipong mga pamilya naman sa Lucena City, aho ay Quezon Province, tumanggap po ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bigay, bigas sa bansa, sa masa. Quezon, ito may walang pasok, ha? Sa dyante? Ito na mga detalye kay Mara Crisula, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bigay Bigas sa Masa sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang kung saan 4,000 vulnerable at indigent families sa Lucena City ang tumanggap ng 10 kilong bigas sa unang tranche ng pamamahagi. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang programa ay pinopondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF kung saan direktang ipinagkakatiwala sa mga lokal na pamahalaan ng pagpapatupad upang mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng programa na matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi lamang isang beses ipamamahagi ang ayudang bigas. Dagdag pa ng Pangulo, kung magiging matagumpay ang programa, isasama ng pamahalaan sa pambansang budget para sa 2027 ang pagpapalawak ng pondo upang mas marami pang nangangailangang pamilya ang matulungan. Target ng programang Bigay Bigas sa Masa na makinabang ang mahigit 52,400 benepisyaryo sa Lucena City. Bahagi ito ng programang Bawat Bayan Makikinabang na naglalayong direktang maihatid sa mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan ang mga serbisyo, programa at tulong ng pamahalaan upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Lucena. Meron pong suspensyon ng face-to-face sa klase sa trabaho ngayon, ho. Araw ho ng Miyerkules, July 22. Ilang universidad at lokal na pamahalaan dito sa bansa dahil po sa 2 araw na transport strike ng grupong Manibela at pagdiriwang po naman ng ilang lokal na okasyon. As a transport strike, ilang dito sa Metro Manila, lumipat po na sa online learning yung mga ilang paaralan. Ang De La Salle University, Manila at Laguna Campuses, ano ho? Ang Technological Institute of the Philippines sa TIP Manila at Quezon City, ang University of the East, Manila at Caloocan Campuses, De La Salle, Alarneta University, online classes. Dahil po naman sa mga lokal na okasyon at pagdiriwang, tawigan po ng Bohol ay walang pasok ngayon, no? Bohol Day! Mga pa, lahat ng antas ng paralan, maging dyan sa Jensen, ano ho? Suspendido po ang lahat ng pampublikong paralan at trabaho naman sa gobyerno simula alas 12. Mami, alas 12 pa. Anang tanghali para po naman sa 12 Indigenous Peoples Day ng Balaan Day. Ang Bulag Kamsur, walang pasok po sa lahat ng antas ng klase trabaho sa gobyerno dahil sa pagdiriwang ng Bulag Town Fiesta. Pite, dyan, pasok ang mga estudyante at ang local government, ano ho? Mga national government, ang pribadong sektor, sa Cavite to? May makapasok. Kunyo, para klaro ha.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Obligasyon ho dyan. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw tayo ho. Ice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinimulan na ng ipamahagi po naman sa lusot po ng Tugigaraw Cagayan. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cagayan ho. DWCJ dyan sa Cagayan. Good morning, good morning, good morning. Nabalakan pa ng Radyo Pilipinas sa Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimulan na ng pamalampal lungsod ng Tugigaraw ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mga marginalized sector na natukoy na benepisyaryo ng RICE program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga unang nabenepisyuhan ay mga taga-barangay ng Cagay, Carig Sur at Norte at barangays ng Linaw East, Norte at Sur. Ang mga benepisyaryo na natukoy ayon kay Mayor Mayra Latinque ay yung mga senior citizens, PWDs at mga construction worker. Nilinaw nito na iba din ang matutukoy na benepisyaryo mula sa pondong ibababa ng provincial government para sa nabanggiting ayuda. Ito'y matapos sapatan ni Governor Edgar Aglipay ang 26 million pesos na ibinigay na pondo sa lungsod ng Pangulong Marcos Jr. sa kagustuhang mas marami ang matutulungan ng nabanggit na programa. Sa kabuuan, ayon sa alkalde, aabot sa magiging 28,000 na Tugigarawenos ang makikinabang sa RICE program ng Pangulong BBM sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Dina Villacampa, Tugigaraw City. 22 minutos, kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Isinilalim na po, State of Calamity, ang probinsya ng Negros Oriental. Matapos silang tayin po ng Pesteng Romulo Spielberg or RSSI. Ang mahigit po naman sa 17,000 hektarya ng tubuhan. Grabe, no? Agamitin ang pamalang panlalawigan ng kanilang Quick Response Fund, QRF. Nagkakalaga naman ng 15 milyong piso, 15 milyon. Para sa agarang pagbili ng mga kemikal at backpack sprayer para mapigilan ang pagkalat ng peste. Pesteng yawa, oh. E nagbabalak din silang magtayo ng isang biocontrol laboratory para po naman sa pangmatagalang solusyon. Hindi pwede makaugnay minsan ang ano, Sugar Regulatory Administration, ah? Pablo Ascona, sir, kamusta ka na? Saan mo naman kami? Hey, painting bigas, meron na program, oh, inilusyan sa Sambuanga Sur. Muna natin ang detalye nito, mula naman kay Shelly Espino, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Official ng inilunsa ng National Food Authority o NFA kasama ang Department of Agriculture Regional Office 9 at Pamahalang Panlalawigan ng Zamboanga del Sur ang Benteng Bigas Meron na Program sa lungsod ng Pagadian. Mabibili na ang 20 pesos kada kilo na abot kayang bigas sa nasabing probinsya kung saan target ng naturang RICE project ng pamahalaan ang mga sektor na nangangailangan gaya na lamang ng mga PUJ at tricycle drivers, senior citizen, persons with disabilities, four-piece beneficiaries, at iba pa. Layunin ng Benteng Bigas Meron na Program na isang programa ng pamahalaan na patatagin ang presyo ng bigas at gawing abot kaya ang pangunahing bilihin para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Shorty Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shout out lang kay Engineer Alfredo Ducosi ng Iris. Oh, pangunguna ay Iris Boys. Pangunguna ni Engineer Alfredo Ducosi, niya aming aking classmate ng araw. Elementarya. May geodetic engineer. Ano ho? May geodetic engineer natin sa Pilipinas, ilang peraso na lang. May mga senior citizen nasa abroad pa. Oh, yun din ang pagbati natin. Shout out kay Director Romel Penesa ng Kapuso Network. Kana classmate. Titinda kami ng mga blanka dito eh. Rice Assistance Distribution na isagawa po naman sa Tinambag, Camarines Sur. Kami natin na detalye mula naman kay Jerome Toledo, Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng isang rice distribution assistance ang lokal na pamahalaan ng Tinambak noong Hulyo 20 kung saan ay naipamahagi nito ang rice assistance para sa mga sambahayan sa Barangay Pantat at San Ramon. Pinangunahan ni Tinambak Mayor Edward Albert Prades ang aktibidad katuwang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Daang-daang residente mula sa nasabing mga barangay ang nagtungo sa lugar upang makakuha ng food assistance mula sa LGU. Ayon sa alkalde, ang nasabing programa ay patunay na dedikado ang Tinambak LGU na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Layunin din nito na matulungan ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas para sa pang-araw-araw na gastusin. Magpapatuloy naman ang pamamahagi ng rice assistance sa iba pang mga barangay ng munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
1: Samantala, magsisimula ho ngayong araw, Hulyo 22, sa muling pagbuhay po ng Department of Agriculture sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Program. Antike, mahigit po 14,000 magsasaka ng palay at mais sa makakatanggap ng cash aid. Tama po mga libreng binhit labon upang matulungan sila makabangon mula sa nagdaang mga kalamidad at sama po naman ang panahon. Ang napamahala po naman ng Sual, Pangasinan, pinagtibay ang mga hakbang kumang mapigilan ang pagkalit po ng African Swine Fever. Naman, palagi ka nalang nandyan. Administrasyon ka na, ha? Wala kayong party list yan. Tiriki Kasipit ng Radyo Pilipinas, laguban sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagtibay ng pamahalang bayan ng Sual, Pangasinan ang mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na African Swine Fever o ASF na layong maprotektahan ang lokal na swine industry. Sa isinagawang pagpupulong na pinangunahan ng Sual Municipal Agriculture Office, tinalakay ang mga strategiya upang maprotektahan ang industriya ng paghahayupan at ang kabuhayan ng mga hog raisers sa bayan. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapatibay ng surveillance, biosecurity measures, monitoring, information dissemination at mabilis sa pagtugon sakaling magkaroon ng hinihinalang kaso ng ASF. Present sa pulong si Municipal Councilor Merly Osana ng Committee on Sanitation, gayon din ang iba pang kinatawan ng mga departamento ng LGU at kapulisan. Kasunod dito, hinikayat ng Sual Municipal Agriculture Office ang mga nag-aalaga ng baboy at ang buong komunidad na agad iulat ang anumang kahinahinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy upang agad na maaksyonan at maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Dagupan. Kung ang Bureau of Custom nakasabot po ng agri-products galing China dyan sa Maynila, naharang po naman ang mga otoridad dito po naman sa Barangay Tangadan, San Quintin, Abra. Abra. Tuloy yung mayor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang isang naharang po ang isang Isuzu truck na nagbibiyahe po ng 4 kilo ng undocumented na frozen chicken galing Baguio City patungong La Paz, Abra. Lang may pakitang transport permit at animal quarantine clearance ang driver. Agad na dinala ang kargamento sa Office of the Provincial Veterinarian upang suriin. Ara po sa biosecurity regulations, may iwasan po naman ang pagkalat ng sakit sa mga livestock dyan po naman sa nasabing probinsya. Ala. Ito naman, AgroFair 2026, bukas na sa publiko sa lungsod po ng Gingog, Misamis Oriental. Detalye naman dyan, Sinawal Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bukas na sa publiko ang 6 na araw na AgroFair 2026 sa lungsod ng Hingog na nagdadala sa tema matalino at mapanatiling agrikultura para sa lahat. Abot na sa 25 ka mga barangay ang sumasali sa naturang aktibidad na kung saan iba't ibang mga agricultural products ang kanilang ipakita para sa exhibit at pwede rin itong ibinta sa mga mamimili. Bawat araw ay may nag-schedule na mga programa o contest kagaya ng Crop Art Contest, Agri-Vlogging Contest, Agri-Firm Showing, Agri-Quiz Bowl Contest, Agri-Dance Contest, Vote Display Contest, Litsunato Festival Contest, at Gardening Contest. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
1: Shoutout lang sa mga Batang Pio at sa maging sa NIA 79 Band sa Port Solomon, ganun din. At sa Beltran Family sa Santa Cruz sa Laguna, magandang magag. Sa Jaco, Pataxil, De Leon Family. Ay naman sa Guadalupe, Makati, Metro Manila. Ay bago tayo mag-break, ay nakapagtalaho ng tagumpay ang pamamahagi po ng live news support para po sa mga isla. Mga isla po natin dyan sa Agusan del Norte. Po sa lalim po ng programa ng BIFAR at lokal na gobyerno. Layon po nito palakasin ang produksyon ng isda dyan sa rehiyon. Mataas ang kita ng mga maliit na mga isda at masiguro po naman ang supply ang pagkain sa mga karatig probinsya ho naman. Para sa natin sa buong kabuluhabong kabuluhan, 30 minutos sa kapitbahay. Iba sa alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At balik ho kami, sandali po lamang. Ilan muna ang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
2: Usapan at tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalaga ang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
1: SONA!
0: SONA 2026!
2: Ayaw naman kayo!
3: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.

0: 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Huri ang kilabro day kalasisero. Araw ho ng Miyerkules ngayon. Galaw tayo para hindi papanaw. Siyempre, ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin ang isang mapayapang morning. Ano ho? Magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatabang ho natin mga isda. Sa lahat po ng grupo at mga asosasyon, siyempre ibang dako ng bansa, mga irrigators natin, nakatuwang po ng NIA, EA. Maraming salamat po sa inyong lahat lang. Ano? At siyempre, dun sa mga babiyahe, nako, eh, welga ngayon, di ba? Ang araw na welga ng Manibela. Oh, dun na huya, mga ibang eskwelahan dito sa Metro Manila, nag-cancel na rin ang klase nila. Ano? Okay. At nung po tanim na minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 po ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ngayon pong Hulyo 22, ano? Ito yung Hulyo 22, may mga mahalagang kaganapan eh. Yung pagtatag, opisyal pagtatag ng lalawigan po ng Bohol. Yung pagpalaya po naman ang Pangasinan mula sa mga Espanyol. Ano ho? 1854, yung pagtatag ng lalawigan ng Bohol, hiwalay na dideklara ang Bohol mula sa pamamahala po ng Cebu pang maging isang independenteng ano? Lalawigan na lamang. Ayun, ganun pala nangyari doon. Ano ho? Kaya ganun, ang Bohol, eh holiday ngayon. Kaya muna, happy birthday kay Sir Jonas Pascual. Happy birthday din kay paring Mr. Kagitla, kay Bay de la Cruz. Dalta Frank Benedicto dyan sa Cebu. At dati naming station network manager ng Sleeping Giant noong araw during the 90s. Po yung kapitan dyan sa barangay sa Patera sa Cebu. Tagal na, Dalta Frank. Ha? Good morning sir, happy birthday. At advance, happy birthday din kay Bernard Erazo. At si Colin Obrero Medrano. Nag-iisang anak. Nag-iisang kaming anak ni paring Alan Obrero. Good morning paring Alan. Pwede kay Enaj, happy birthday kay Ilustre at Lorenzo Pataxil. Long-long ng Guadalupe, Makati Metro Manila, advance happy birthday.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Kaya natin ang mga report, punta tayo ng Tayog Pangasinan, Young Entrepreneurs Agriculture, kapatid sa Pangasinan, pinalalakas sa Dairy Carnival Farming. Detali po diyan si Mildred Coke, Radyo Pilipinas Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang DA Philippine Carabao Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University ng 4 na araw na pagsasanay para sa mga miyembro ng Alcala Young Entrepreneurs Agriculture Cooperative sa Barangay Gualsik, Alcala, Pangasinan. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga kabataan sa dairy carabao production at hikayatin silang magkaroon ng matatag na kabuhayan sa agrikultura. Tinatag ang kooperatiba noong December 1, 2025 sa pangungunan ni na Chairperson Jomel Calliejo, Consultant Emerald Gudaran at Barangay Captain Jomar Calliejo.

0: Ho. May nakahanda na itong dairy carabaos, calves at silage bilang pagkain ng mga alagang hayop. Kabilang sa pagsasanay ang social preparation, carabao development program orientation at buffalo production and management. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang paggawa ng silage, hand milking, paghahanda ng urea, molasses, mineral blocks, mastitis testing at wastong pangangalaga, pagpaparami at pagpoproseso ng gatas. Ayon kay Municipal Agriculturist Jesus Reconzal, nagsisilbing bagong modelo ng youth empowerment sa agrikultura ang kooperatiba. Buo rin ang suporta ni Alcala Mayor Attorney Manuel Collado na nagsabing mahalaga ang mga praktikal na pagsasanay upang mabigyan ng sapat na kasanayan at pangmatagalang kabuhayan ng kabataan kabilang ang out-of-school youth sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Paalala lang ha, yung palang huling linggo ng Hulyo, taon-taon, Diabetes Awareness Week. Ani Pangulong Fidel B. Ramos siya, napaalala sa mga matatamis magmahal. Nakabago ang makinari ang pang-agrikultura, pinamahagi po naman ng Philmex sa mga magsaka natin dyan sa Leyte. May detalya naman dyan si Jeremy Gepis, Radyo Pilipinas, sagot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ng isang technology briefing upang palawakin ang kaalaman ng mga lokal na magsasaka sa Leyte hingil sa makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Isinagawa ang aktibidad sa PhilMEC Regional Technology Management Demonstration Center 8 sa Buyog, Leyte sa panguna ng Applied Communication Division at Technology Management and Training Division ng ahensya. Pinangunahan ni Science Research Analyst Engineer Nestor B. Cruz ang talakayan kung saan ipinakilala ang iba't ibang teknolohiyang binuo ng PhilMEC. Kabilang dito ang pneumatic corn planter, corn mill, brown rice mill, cassava digger, coffee rubber howler at manual coffee depulper na layuning mapataas ang produktibidad at mapagaan ang gawain ng mga magsasaka. Matapos ang briefing, nagsagawa rin ng technology showcase upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na personal na makita at mas maunawaan ang paggamit at mga benepisyo ng mga makabagong makinarya. Dinaluhan ang programa ng 27 kalahok mula sa iba't ibang samahan kasama ang mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office ng Abuyog, Leyte bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng agricultural mechanization sa komunidad. Layo ng PhilMEC na maipakilala ang mga makabagong teknolohiya upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Okay, meron tayong makakaugnayan. Kung tayo sa tanggapan ho ng RCEP, ano ho? Yung RCEP, yung nangangulugang Best Competitiveness Enhancement Fund. Ano sa Tagalog? Ang po'y tinatawag na pondo sa pagpapahusi ng kakayahan ng industriya ng palay o mas kilala bilang Rice Fund. Ito po isang special na program at pondo ng pamahalaan ng Pilipinas na binuo sa ilalim po ng Rice Tariffication Law, Republic Act 11203. Ang layo po niyan, tulungan yung mga lokal na magsasaka ng palay, mapataas ang ani, mapababa ang gasto ng pagsasaka at makasabay po sa kompetisyon laban o sa mga imported na bigas mula sa ibang bansa. Ano-ano ang mga apat na pangunahing programa ng RCEP? Yan po ang ilan sa mga pag-uusapan natin. At mga kasama po natin si Dr. Hernais Malanon, Acting Chief, Facility Management and Field Operations Division, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Department of Agriculture. Aba, pag-usapan natin ang Rice Competitive Enhancement Fund. Ayan. Dr. Hernais Malanon, sir. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Dr. Hernais, good morning po.
4: Good morning, sir. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po. Sir, Kahiro na lang. Mas maganda, Kahiro na lang. Para si Dr. Hernais, nakakapilang kami sa kanyang bakuran. Ayan, ganun lang gawin natin yung kwentuhan. So, good morning. Kamusta ka na po?
4: Maayos naman, sir. Okay lang po tayo.
2: Dito kayo, sir. Andito kayo sa Metro Manila ngayon o nasa probinsya po kayo?
4: Nasa Nueva Ecija po ngayon, sir.
2: Nasa Nueva Ecija.
4: Sa office ng PhilMEC.
2: Okay. Yes, banggit ko na po kung ano po yung RCF at sinasabi ko nga sa Tagalog, yan po yung punto sa pagpapahusay ng kakayahan ng industriya ng palay. O mas kilala din po bilang rice man kung tawagin. Pero meron pong mga apat na pangunahing programa po yung RCF eh. Diba? Siguro pakiisa-isa nyo, unahin ko na yung pamimigay ng makinari pansaka, yung 50% ng pondo, yung pamamahagi ng dekalidad ng labinhi, 30%, yung pagsasanay at edukasyon, 10% ng pondo, at yung mababang interest sa pautang, 10% din po ng pondo. Yung apat na bahagi niya, pwede po bang pakikwentuhan nyo kami ng paisa-isa?
4: Yeah, ang nabanggit niyo, sir, ang RCEP ay binuon ng apat na component at ang pinasunod na dahagdan na pondo ay inilaan sa ating mechanization program. Ang sumunod po ito ay sa seeds na pinamahalaan naman ito ng field rice at yung sa pautang na ang nag-implement naman ito ay yung land bank sa development bank sa Philippines. At ang pang-apat po, yung mga training and extension na involved naman dito ang ETI at saka yung mga implementing age design gaya na ng film meron dito silang mga rice training and extension services na matatawag. So, ito po ay naglalayon na maiangat yung ating competitiveness sa ating rice industry. Kasi tingin natin is iwan na po yung ating rice industry kung titingnan natin yung ating kapitbahay dito lang sa Asia. So yun po yung kita lalunin ng programang ito. At ang post po kasi ng article is ang tingin na po yung putihan po ng mas nakarami itong ating mga rice consumers kaya ini-open yung importation kasi alam natin mas mababa yung production cost nila. So, ang problem ito is bili yung ating mga consumer ng mas mababa tigas. Pero alam naman natin na magiging epekto nito is masasaktan yung ating mga magsaka.
2: Dok, ganito po, Dok. Medyo hindi ho maganda yung pasok nyo sa akin. Sayang lang yung mga paliwanag ko ninyo. Pero baka yung contact number na pwede hong tawagan? Pakibigyan na lamang po kayo, please. Baka meron kayong contact number. Kaya mukhang hindi maganda yung pasok din sa amin eh. Chat na lang po sa Zoom kung paano namin kayo makukontakt sa inyong cellphone. Yung garbo po, hindi maganda yung pasok ng ating pag-uusap. Sayang lang ko at marami nakatutok sa atin para mapakinabangan ho ng usap. Babalikan ko po kayo ho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Binag-uusapan nga po natin yung RCEP at nasa linya nga po natin si Dr. Hernais Malano. Ano ho? At alamin natin, sabi ko nga, Rice Competitiveness Enhancement Fund at pondo sa pagpapahusay kakayahan ng industriya ng palay. Na binanggit na ho niya kanina yung apat na mga pangunahing programa po ng RCEP, ano, yung pamimigay ng pondo, makinari pansaka, 50% po ng pondo galing doon. Yung pong pamamahagi po ng dekalidad na binhi, 30% naman doon. At yung pagsasanay, edukasyon, 10%. At yung mababang pondo, 10%. Baka naman tinatanong niyo, saan ang gagaling yung pondo ng RCEP, di ba? Po ito galing sa buwis lang ng taong bayan, hindi galing kung saan, ano ho, ng pondo ng gobyerno. Po galing po doon sa mga ini-import ho nating mga bigas o kalakat yung mga agri-products na yan sa ibang bansa, pinapatungan ho ng taxes. Kinukuha po yan. Inilalaan ho dyan taon-taon sa 10 bilyon, pero dito sa bagong batas na sinagawa, hindi yata sila ng ilang taon pa, 30 bilyon na yata kada taon. Langan naman talaga eh. Malaki po ang sakahing lupa dito sa Pilipinas. Kailangan yung mga makinarya, kailangan po yung mga binhi, kapag-aaral, yung edukasyon, yung pagpapautang ng mga bangko na kinakailangan. Sama-sama together ho yan eh. Man ito naging problema natin sa agrikultura sa matagal na panahon. Man ito pwedeng matapos agad na maging maganda sa wink of an eye. Natulog ka lang ngayon, bukas okay na. Ho, habang digmaan ito, mahabang giyera ito. Habang ina-accomplish natin yung target na yan, ay maring mga sumasalubong pang problema. Yung mga fortuitous event na yan, hindi natin maiwasan ho yan, di ba? Uluan dyan sa Middle East, naaapektuhan talaga tayo. Yung mga kalamidad, dadala naman ho ng kalikasan. O yan, so sabay-sabay yan eh, kaya mahirap ang laban. Sinong gobyernong maupo? Yan ang kalaban. Kuman ng gobyerno o hindi, siguradong yan ang lahat ng mga kalaban. Pa talaga dito, nakatuto ang isang gobyerno na malabanan ng lahat. Walang politika. walang kulay. Agad ang kalam ng sigmura ay walang kulay. Pananakit ng sigmura ang gutom ay wala hong kulay. Ating lagyan ng politika yan. Ating kulayan niya. Pakiusap.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kaya tatanggap muna kami ng report. Report tayo ha. 68 mga magsasakat livestock raisers sa La Union at Mangasina sinanay sa Corn Livestock Integrated Farming System. Amin ho natin ang mga detalye ng balita kay Albert Chavila, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Matagumpay na natapos ang 68 magsasaka at livestock raisers mula sa La Union at Pangasinan. Ang pagsasanay sa Corn Livestock Integrated Farming System na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa pamamagitan ng Field Operations Division na Corn Program. Lumahok sa pagsasanay ang 38 miyembro ng CNS Naguilian Irrigators and Farmers Association sa Naguilian, La Union at 30 magsasaka at livestock raisers mula naman sa Barangay Pangaskasan, Bugalyon, Pangasinan. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa climate smart at napapanatiling pagsasaka na pinagsasama ang produksyon ng mais at pag-aalaga ng hayop upang mapababa ang gastos, mapabuti ang kalidad ng lupa at mapataas ang ani. Kasama sa pagsasanay ang paggawa ng village type feed mix at silage gamit ang mga lokal na materyales, gayon din ang mga lektura sa makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais, feed formulation, organizational development at paghahanda ng business proposal. Ayon sa DARF 01, patuloy nitong isinusulong ang sustainable at climate resilient na sistema ng pagsasaka upang mapataas ang produktibidad at kita ng mga komunidad na umaasa sa produksyon ng mais sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, habang inaantabayan na natin, okay, talagang medyo malabo kayo sa'yo. Wala na yung oras, eh, no? Si Doc, ano ba, pinito nito kanina? Baka bukas, ano, some other day, baka mas maganda yung single. Kasi sayang eh. Sayang, maganda po yung RCEP na yan. Ano ho? Yan po, ipinamamahagi po ng libre yung mga gamit pansaka sa mga kababayan po natin magsasaka na nasa iba-ibang panig ho ng kapuluan. Pakinabang niyan, eh, dapat talaga malaman ho ng lahat at sino ba at paano ka makaka-avail. May dapat mong gawin para mapasama ka sa programa. Dapat nakaka-miyembro ka ng nakarehistro ka sa RSBSA. Miyembro ka ng kooperatiba. Sasanay sa tatanong ko, paano kung di ka miyembro ng kooperatiba, kung miyembro ka, registered ka naman, di ba, sa RSBSA, nakatanggap ka ba? Pwedeng itanong sana, no? Kaya siguro, kung di mo natin kakayanin ngayon, ang mga susunod na araw para mas maging masustansya pa, tigit na pakinabang yung ating pag-uusap, pwede pong pakinabangan ng sino man sa ating pare-pareho, particular at lalo na yung ating mga magsasakahurian.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Magmuna tayo. Tanggap na lang muna tayo ng mga report. Philfida Technical Assistance Unit Eastern Visayas. Lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa pamamagitan po naman ng Mid-Year Assessment 2026. Aming natin ang detalye ng balitang yan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Palakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 ang mga programa at serbisyong pinagkakaloob sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Mid-Year Assessment 2026 ng Technical Assistance sa Unit o TEUU. Isinagawang assessment sa Eastern Visayas Regional Fiber Experiment Station sa Abuyog, Leyte sa pangunguna ni Engineer Jonathan Riam Bonanza. Layunin ng aktibidad na suriin ang mga nagawa ng unit, tugunan ng mga hamon sa pagpapatupad ng mga programa at maglatag ng mas epektibong estratehiya upang higpitang mapahusay ang paghahatid ng technical assistance sa sektor ng abaka. Binigyan din ni PhilFIDA Regional Director Joseph Salas ang kahalagahan ng pagtutulungan, pananagutan at patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo upang mapalakas ang industriya ng abaka at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Tampok din sa assessment ang talakayan hinggil sa Fuel Assistance Program at sa GIPSACA Act ng Department of Agriculture na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa mga kawani tungkol sa mga programang maaaring makatulong sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas mahusay na pagpaplano, pagtatasa ng mga programa at mas matibay na koordinasyon. Inaasahan ng PhilFIDA na higit pang mapapalakas ang suporta sa mga nagtatanim ng abaka at maisusulong ang patuloy na pagunlad ng industriya sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako tayo sa ating agritorial editorial. Namiss ko yung ating editorial agritorial ho. Gera po sa gitnang silangan at ang kumakalam na sikmura ng Pilipinong magsasaka. Alam mo ninyo, sa unang tingin, sila ho napakalayo na muling ang pag-init ng armadong bakbakan sa pagitan ho ng Estados Unidos at Iran. Ang idikito natin sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pero sa isang mundong globalisado, ang bawat pagsabog ng bomba dyan sa gitnang silangan ay may katumbas na dagok sa mga sakahan dito sa Pilipinas. Ang hidwaang yan ay hindi lamang usapin po ng geopolitics o geopolitika. At langis, ito ba isang krisis na direktang nagbabanta sa seguridad ng pagkain at sa kabuhayan po ng ating mga lokal na mangingisda. Ang unang latay po ng digmaan ay mararamdaman sa patuloy. Pag-agyat po ng presyo ng krudo sa pandigdigang merkado, kahapon nga, meron nga eh. Para sa isang bansa tulad po ng Pilipinas na lubos na nakadepende sa imported na petrolyo, bawat sentimo ay dinaragdag sa bawat dito ng diesel ay bawa sa kakarampot nakita ng mga magsasakang gumagamit ng traktora. Mga mangingisda ang umaasa po naman sa bangkang dimotor. Higit dito, ang Persian Gulf ang pangunahing daanan at pinagmumulan po ng mga kemikal na sangkap sa paggawa naman ng abono, tikularing urea. Pagkakantala po sa supply dahil sa panganibang rutang pandagat ay tiyak na magpapamahal, magpapakulang sa pataba. Isang sitwasyon magpipili po sa mga bansa at mabawasan ang kanilang input naman. Magresulta naman sa bansot na ani at mas mataas ang presyo ng pagkain para sa ating mga mamamayan. Hindi rin matatakasan ang hukupin dito sa ating kalakalan at lakas pagpagawa. Ang gitnang silangan ay isa sa mga tradisyonal na bagsakan po ng ating mga produktong agrikultural tulad ng saging at binya. Dahil sa gulo at natataas ang singil po sa insurance, mga barko, nanganib na mabulok ang mga prutas na ito sa mga lokal na daungan o kaya na may bumagsak ang presyo sa lokal na merkado kaya sa kawalan ng mamimili sa labas ng bansa. Kasabay niyan, ang posibleng persang pagpapawidin naman sa mga OFW natin magdadala ng panibagong hamon kaya marami sa kanilang bumabalik sa mga lalawigan na walang tiyak na mapagkakitaan. Sa ganitong banta, ano ho, pati ang buong pamahalan po natin, kailangan talagang kumilos sa may mataas na antas na pagmamadali. Delegasyon ng ating pamahalaan at tiyakin ng sapat na pondo para sa fuel fertilizer subsidies tuloy ang huminto produksyon ng, para hindi tuloy ang huminto produksyon ng pagkain. Napaparoon din po naman na seryosohin ang paglipat sa mga lokal at organikong alternatibo na pataba. Pagkapatibay ng sarili nating industriya upang hindi tayo maging bihag ng mga krisis sa ibang bansa. Siguro kasi sa ibang bansa, bihag tayo eh. Tayo lahat kumukuha eh. Ang gera po sa US at Iran, isang malakas na panggising sa katotohanan ng marupok ating pundasyon ha, sa sigurado sa pagkain. Hindi pasang ganyan ang basa ng iba eh. Hindi agaran at hindi komprensibo ang magiging tugon dito. Ang apoy sa digmaan sa gitang silangan ay tuloy ang lalamunin ng kabuhayan ng mga bayanin nating sakahan. Sa huli, buong bansa po naman, magugutom. Naman sanang mangyari po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pero ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat sa mga mangisda. Saludo po kami sa inyo. Ho. Thank you. Ang alam nila Roger Cruz, Jamarera Barrial, Rolly Bumatay, Alvin Pelgone, Marian Melios. Kapanin natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Drew Camora, Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julio Sungap, Gabilo Mali, Rona Esperanza. Ang alam po ng ating mga producers sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piro Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Mang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa. Nuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag tayong magsabasa na niniwala sa fake news, oh. Huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabit
13: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kaugnay ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy.
3: Headlines.
0: Philippine Coast Guard giniit na hindi kailangang humingi ng paindulot ang Pilipinas upang magsagawa ng mga operasyon sa loob ng sarili nitong Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture at Peru Embassy pinapalakas ang ugnayan sa sektor ng agrikultura.
3: Headlines.
0: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo mamayang hapon.
3: Headlines.
0: Lieutenant General Antonio Navarrete tinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
3: Headlines.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag giniit na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Marcos ay may tuturing na betrayal of public trust.
3: Headlines.
0: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, July 22, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard o ng China Coast Guard personnel sa miyembro ng Philippine Navy. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jin Kuan hapon ng Martes kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Union Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiin ng Pilipinas.
8: Kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard muling sinopla ang pahayag ng China hinggil sa pagpayag umunong nito ng medical evacuation sa tauhan ng Philippine Navy sa Union Shoal. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi kailangan humingi ng pahintulot ng Pilipinas upang magsagawa ito ng operasyon sa sariling itong Exclusive Economic Zone o yung EEZ. Ito ang iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos magsagawa ng medical evacuation mula sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Tariela, bahagi ng EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal Batay sa 2016 Arbitral Award, habang legal na nakapwesto roon ang BRP Sierra Madre bilang aktibong barko ng Philippine Navy. Dagdag ba ni Tariela, hindi kailangan ng Pilipinas ng anumang permiso mula sa China dahil bahagi nga ng bansa ang nasabing lugar. Pero buwelta ng opisyal na ang medical evacuation ay isinagawa matapos hampasin ang tauhan ng Chinese Coast Guard ng baton sa ulo ang isang Pilipinong marino. Nangyari ang insidente matapos ang paglapit ng Chinese Coast Guard sa loob ng 20 yards mula sa BRP Sierra Madre. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, tinutulan din ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, ang pahayag ng China na naging makataong kanilang naging aksyon sa insidente sa Ayungin Shoal. Anya, kinailangang ilikas ang sugatang Philippine Marine matapos itong hampasin sa ulo ng isang tauhan ng China Coast Guard. Kahoy na baton ang ginamit ng CCG sa sinagawang illegal, mapilit, agresibo at mapanlilang na paglapit sa BRP Sierra Madre.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Armed Forces of the Philippines may hamon sa Chinese Embassy. Naipakita ang buo o nang buo ang video ng kanilang illegal na pagsugod sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa komosyon. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tumalang ang forces of the Philippines na sinadyang buyuin ng China Coast Guard ang mga sundalo na kaposte sa BRP Sierra Madre na sa pinakabagong inkwentro sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ito ang iginit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mataas mga sugatan ng dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy ng bato ng CCG personnel. Sa panayam kay Trinidad sa Kapwa Aguinaldo, sinabi nito na intensyong lumapit ang CCG personnel sa sakayin ng rigid hull inflatable boat sa layong 30 metro mula sa BRP Sierra Madre. Padiwala ni Trinidad, ginawa ito ng China upang mapagtakpan na kanilang pagkapahiya sa claim sa Batanes, gayon din sa pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Muna rito, naglabas ng kanilang sariling versyon ng Embahada ng China sa Pilipinas hinggil sa mga nangyari noong Lunes kung saan pinalalabas ng mga Pilipino ang naunang umatake sa kanilang mga tauhan. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginit na hindi dapat sila naroon dahil nasa loob iyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
12: Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you could already see that they were quite close to the ship, to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
11: Ang tinig ni AAP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa mga Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tensyon sa West Philippine Sea, kabilang sa mga tinututukan sa usapin sa pagpupulong ng ASEAN ministers at ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Miyerkules. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang sa mga natalakay sa retreat session ng ASEAN Foreign Ministers Meeting nitong Martes ang insidente sa Ayungin Shoal na pag-atake ng China Coast Guard sa kawani ng Philippine Navy. Kasama rin sa mga pinag-usapan sa Foreign Ministers Meeting ang patuloy na pagsusulong ng Code of Conduct. sa South China Sea bilang bahagi ng layunin ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dahil nga dito ay nakatuon ang pansin sa pagdalo ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa mga ASEAN meeting ngayong Miyerkules na pangungunahan ng Pilipinas. Inaasahang magiging bahagi ng talakayan ang mga isyong may kinalaman sa South China Sea kasabay ng patuloy na pagsusulong ng diplomasya at mapayapang pagresolba sa mga tensyon. Bago nga ito ay nakapagpulong na si Wang Yi kay ASEAN Secretary General Cao Kim Horn sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City kahapon. Kanilang pinag-usapan ang progreso ng ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership. Samantala, inaabangan din ang pagkipagpulong ng mga foreign ministers ng ASEAN kina US Secretary of State Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, na sa ang kabilang sa mga tatalakayin ng mga hamon sa pandaigdigang seguridad, kabilang ang nagpapatuloy ng mga sigalot sa Middle East at Ukraine. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, sinabi ng Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na personal niyang binanggit sa usapin sa ASEAN Foreign Minister Retreat ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang nangyaring komprontasyon malapit sa Ayungin Shoal na kinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy. Gayunman, sinabi ni Lazaro na walang naging tugon ng mga dumalong foreign ministers dahil patuloy pa umanong tinatalakay ng mga sangkot na panig ang naturang insidente.
14: There was a statement, of course, made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China, the South China Sea.
10: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nauna nang iniulat na nagtamo ng pinsala sa ulong isang miyembro ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng kahoy na baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, illegal na lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard. Bilang tugon, nagpadala ang panig ng Pilipinas ng dalawang rubber boats upang mapalayo ang mga dayuhang sasakyang dagat sa paraang mahinahon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pinalakas ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI at Peru Embassy ang ugnayan sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng pulong kasama ang ni DABPI Director Gerald Glenn Panganiban kasama ang mga opisyal ng BPI habang pinamunuan naman ni Peruvian Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo ang delegasyon ng Peru. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapanawak ng agricultural trade at mga hakbang upang mapadali ang ligtas at epesyenteng kalakalan ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng mas pinaigting na phytosanitary measures. Napag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa capacity building, institutional development at pagpapalitan ng kalaman upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura ng dalawang bansa. Umaasa ang DABPI at ang Embahada ng Peru na magbubukas ang naturang inisyatiba ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at magpapalalim sa ugnayang pang-agrikultura ng Pilipinas at Peru.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Alas 2, mamayang hapon, inaasahan ang pagkikita ni na Pangulong Marcos at Secretary Rubio na ngayon ay dumadalo din sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting dito sa bansa. Inaasahan namang matatalakay ng Pangulo at ni Rubio ang patungkol sa pagpapalakas ng Philippine-U.S. Alliance Ganon din ang kooperasyon sa depensa at ekonomiya. Bago ito ay una nang nag-courtesy call kay Pangulong Marcos sina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gorka Macalawa. Bukod naman kay Rubio ay bibisita din mamayang hapon sa Chief Executive si European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and EU Commission Her Excellency Kaja Kallas. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Unti-unti nang naipapatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangaring babigyan ng tirahan ng mga mamamayang Pilipino. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na personal na pinagkaloob ng Pangulo sa mga residente ng Barangay Iyam sa Lucena City ang Certificates of Entitlement o COE na sa 100 mga benepisyaryo tumanggap ng COE sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Ayon naman kay Undersecretary Castro, sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, inayos ng pamahalaan ang karapatan sa lupa ng mga socialized housing beneficiaries. Alinsunod dito sa Presidential Proclamation Number 436 series of 2003. Layunin nilang mabigyan ng COE ang kabuwang 1,119 na benepisyaryo sa lungsod ng Lucena.
8: Target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahente.
10: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong upgrade na passenger terminal building sa Port of Lucena sa Quezon bilang bahagi ng Build Better More program ng pamahalaan. Mas maluwag na ang nasabing pantalan. May air-conditioned na waiting area para sa 1,000 pasahero, automated ticketing counters, modernong palikuran at mas maayos na pasilidad. Pinausay na rin ang ventilasyon at solar panels para sa mas epesyente at sustainable operations ayon sa Pangulo. Inaasang matutugunan ng proyekto ang patuloy na pagdami ng mga pasahero sa mga susunod na taon. Makikinabang dito mga transport operators, shipping lines, mga negosyo at sektor ng turismo dahil sa mas maayos na daloy ng mga pasahero. Ang Port of Lucena, ang pangunahing roll-on, roll-off o ro-ro gateway ng Southern Luzon na nag-uugnay sa mainland Luzon at mga lalawigan ng Marinduque at iba pang kalapit na isla.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang pamamahagi ng financial assistance ang mandato ng ahensya sa pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pansamantalang ayuda o safety net lamang ang uplift assistance para sa mga pamilyang apektado ng mga hamon tulad ng pandaigdigang inflation at mga geopolitical conflict. Sinabi pa ng kalihim na tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng agarang suporta sa mga nangangailangan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang responsibilidad ng DSWD. Kasabay naman ng emergency assistance, patuloy ding pinatutupad ng kagawaran ng mga programang pangkabuhayan at pangkaunlaran gaya ng Sustainable Livelihood Program o SLP, kalahi SEEDS at iba pang pangmatagalang hakbang laban sa kahirapan. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilya kundi mapalakas din ang kanilang kakayahan upang mas maging matatag, produktibo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
18: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na AFP Change of Command and Retirement Ceremonies. Pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng ranggo kay Navarrete kasabay ng panawagang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP upang mapangalagaan ng kapayapaan, soberanya at seguridad ng bansa.
19: I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our Republic.
10: Ang bagong talagang Armed Forces Chief of Staff, si Lieutenant General Antonio Navarrete.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansang Department of National Defense na may pagpapatuloy ni Navarrete ang mataas na pamantayan ng pamumuno at kahusayan sa sandatang lakas ng Pilipinas. Kasabay ng seremonya, pinarangalan si retired AFP Chief of Staff General Romeo Brawler Jr. sa kanyang 3 taong panunungkulan at natatanging serbisyo bilang Chief of Staff ng Militar. Ginawad ng Pangulong Marcos kay General Brawler ang Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno at mahalagang ambag sa Armed Forces of the Philippines.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maituturing na betrayal of public trust. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, pinaliwanag ni Matibag na hiwalay ang investigasyon ng NBI sa kasong grave threats at inciting to sedition sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong umano'y nakausap ng Vice-Presidente. Ayon kay Matibag, saklaw ng revised penal code ang kasong grave threats at inciting to sedition, ngunit hindi nito pinaparusahan ang simpleng pagpaplano ng pagpatay kung hindi naman ito na isa katuparan. Gayunpaman, sinabi niyang mahalaga pa rin ang usapin sa pagdinig ng impeachment dahil maaring magsilbi itong batayan sa pagtukoy kung may nagawang impeachable offense ang Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Dagdag pa ni NBI Director Matibag, ang umano'y mga pahayag at kilos ni Vice President Duterte ay hindi naayon sa mga tungkuling kanyang sinumpaang gampanan sa ilalim ng konstitusyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
20: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng Presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
10: CNBI Director Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Binigyan din ng House Prosecution Legal Spokesperson na si Attorney Jay Tolosa Jr. na malinaw na may tuturing na betrayal of public trust ang umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Tolosa, umaayon ito sa naging pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sa halip na ipatupad ang batas, tila ang nais umano ay patayin ng Pangulo. Sinabi rin ng abogado na ang naturang usapin ang isa sa mga layuning o sa mga isyung sinusuri sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ginit naman ni Tolosa na hindi dapat maging batayan ang mataas na survey ratings sa pagdinig ng impeachment case. Anya, ang pangunahing issue sa impeachment court ay ang pananagutan ng isang opisyal sa bayan at ang pagsunod sa saligang batas.
21: Kung hindi execute the laws of the land ang ginawa, execute the president ang gusto. Regardless kung gaano kataas ang approval rating, itong ganitong aksyon, napakaliwanag na isa ho itong pagtataksil dun sa tiwala ng bayan na binigay sa pangalawang pinakamalakas na lingkod, pinakamataas na lingkod bayan, no? Nung hinalal siya at linuklok sa pwesto.
10: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Panig ng depensa, kontento sa kinalabasan ng unang bahagi ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Report. Naabot ng panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga target nito sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag kahapon bilang testigo ng prosecution panel. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, para sa kanila, nakuha nila ang naistumbuki ng depensa tulad ng pag-question sa kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo. No offense naman umano kung nakasama sa cross-examination ang pagbanggit sa asawa ni Director Matibag na si Congresswoman Rene Ann Lourdes Matibag dahil sa pagpirma nito sa House Resolution 989 o ang Articles of Impeachment na pinasa sa Kamara. Ayon kay Poa, nais lang nilang ipunto kung may personal bias ba si Matibag bilang witness. Kahit sa pagtatanong kung nakipag-usap ba si Matibag sa prosekusyon bago humarap sa paglilitis ngayong araw, inuungkat lang nila kung may bias ba bilang testigo si Matibag. Inaasahan naman ng depensa na ganito rin bubusisiin ng prosekusyon ang mga ipepresenta nilang testigo kapag panahon na ng depensa na ilatag ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel. Pahayag na chismis ng depensa sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Pinalagan ng mambabatas. Narito ang balitang hatid ni Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Pinalagan ni House Prosecutor Terry Ridon ang pahayag ng panig ng depensa na isang chismis lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Binigyan din ni Ridon na hindi maituturing na chismis ang isang pahayag na mismong sa bibig ng pangalawang pangulo nang galing, lalo't kasalukuyan pa itong nakailalim sa isang open and active investigation. Bukod dito, buo rin ang tiwala ni Ridon na hindi natibag si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa unang araw ng pagharap nito sa impeachment court. Kumpiyansa rin si Ridon na mananatiling matatag ang opisyal sa nakdakta nitong pagharap muli ngayong hapon para sa cross-examination ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
24: Marami mga sinabi kanina, hindi ba?
4: Una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Tanong ko sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself led by the Director himself para tukuyin po yung persons of interest? So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Senator Rodante Marculeta at ilang kapwa akusado babasahan ng sakdal sa Sandigan Bayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Narito ang report ni Marian Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatakdang muling humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta kasamang ilang kapwa akusado para sa arraignment at plea trial ng

0: Automatic itatalan ng korte ang plea na not guilty. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sustainable wastewater management, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tampok sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week ng DOST sa Isla ng Camiguin ang pagpapasinaya sa phytoremediation-based sewage treatment plant sa bayan ng Bambahaw upang isulong ang paggamit ng indigenous plants sa pagsasaayos pa ng wastewater treatment sa probinsya. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Camiguin Provincial Director Joanne Banaag, ipinunto niya ang malawakang mabuting epekto sa kapaligiran ng paggamit ng nature-based innovation.
4: Through this project po, yung Camiguin po ay maging model po ng sustainable wastewater management. Hindi lang po dito sa isla, but sa agad po ng mga island provinces, ito po sa ating bansa. Specifically po, nag-expect po tayo ng cleaner rivers, coastal waters, improve po yung public health, and better protection po ng ating marine biodiversity.
3: Nilalayo ng DOST na mas marami pang LGU sa bansa ang gumamit ng siyensya at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliranin sa kanilang komunidad. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayundagat, United States President Trump nagpataw ng 50% na taripa sa Canadian products. Canadian Prime Minister Carney nangakong paigdingin ang trade talks. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nagpatupad si United States President Donald Trump ng 50% na taripa sa mga produktong magmumula sa Canada. Ito ay bilang ganti sa tinawag niyang hindi pantay na pagtrato sa mga kotse, dairy products at alak mula sa Estados Unidos. Batay sa ulat ng BBC, kasama sa mga pinatawan ng buwis ang consumer items tulad ng alak at hockey sticks, pati na rin ang mga industrial goods tulad ng semento. Gayunpaman, hindi kasama sa ipapataw na taripa ang ilang key exports tulad ng enerhiya, critical minerals at isda. Bilang tugon, inihayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na handa ang Canada na ipaigtingin ang mga pag-uusap-uko sa kalakalan kasama ang Amerika sa mga susunod na linggo. Nakatakdang ipatupad ang mga pagpapataw ng taripa sa loob ng 30 days na nagmamarka ng paglalim tensyong pangkalakalan sa nakakarating na bansa sa Hilagang Amerika. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, sports.
2: Rain or Shine, Elasto Painters, nasungkit ang unang panalo sa PBA Governor's Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Matapos ang naging two-game losing skid, nakaisa na rin ng Rain or Shine Elasto Painters sa PBA 50th Season Governor's Cup Group Stage sa Inari Center sa Antipolo. Tinalo na Elasto Painters ang Phoenix Fuel Masters 105-98. Sa pangunan ni Aaron Fuller na nagtala ng 28 points at 16 rebounds. Dahil naman sa pagkatalo, naudlot ang 3-game winning streak ng Phoenix sa Group B. Sa first game naman ay nagwagi ang Meralco Balls kontra sa Blackwater Bossing 116-114. Magpapatuloy muli ang Governor's Cup ngayong araw sa Inari Center pa rin sa Antipolo na pagbibidahan ng TNT kontra Titan Ultra at 5:15 in the afternoon at susundan ng 7:30 nightcap ng San Miguel kontra Converge. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
1: SONA
7: 2026.
8: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang

0: ang naiminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na sona sa kasaysayan at 5 sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
1: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Drug abuse prevention, education at mandatory testing, sinagawa ng DTI Region 2 sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni Mayan Bata.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Mayan.
11: Sa pangunguna ni OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ng Drug Abuse Prevention Education para sa mga kawaninang naturang ahensya. Kung saan tinalakay ni na Intelligence Officer 2 Robert Baldoviso at Intelligence Officer 1 Leandro Mendoza mula sa Philippine Drug Enforcement Agency OPDEA ang mga uri ng droga, mga nakakapinsalang epekto nito at mga mahalagang probisyon ng Republic Act No. 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inisyatibo ay naglalayong turuan ang mga empleyado tungkol sa pag-iwas sa pag-abuso sa droga, responsabling pag-uugali at kahalagahan ng pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Samantala, bilang bahagi ng pangako ng opisina sa kaligtasan at integridad sa lugar ng trabaho, sumailalim din ang mga empleyado sa mandatory drug testing. Sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad, muling pinagtibay ng DTI Region Tubatanes ang kanilang pangako na panatilihin ang isang ligtas, malusog at drug-free workplace sa lahat ng kawani. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit 500 pamilya sa Mountain Province tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Dana.
12: Tumanggap ng 2,000 pisong cash assistance ang 529 na pamilya sa bayan ng Baoko at Tadjan Mountain Province mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ang payout ay ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mahihirap at near-poor na pamilya na natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Ayon sa DSWD SWAD, magpapatuloy ang payout sa iba pang mga munisipalidad ng Mountain Province hanggang sa katapusan ng buwan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng Uplift Program na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya upang makatulong sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kadiwa Pop-up Agri Stalls nagsimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Mayra Revilla.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mayra.
13: Nagsimula na ang apat na araw na kadiwa pop-up agri stalls sa Naga City Hall grounds at magpapatuloy ito hanggang sa susunod na mga araw na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dito mabibili ang mga sariwa at murang gulay, prutas, native kakanin, itlog, dried fish, ornamental plants at herbs. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa layuning tulungan ang mga urban farmers ng Naga para sa kanilang mga produkto na magkaroon ng ready market. Pinaalalahanan naman ng City Agriculture Office ang mga mamimili na magdala ng eco bag o kaya ay basket. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kauna-unahang Muslim Cultural Center sa Bicol Region, opisyal ng pinasinayaan sa Ginubatan, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni J.M. Olarte.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: J.M.
14: Pinalakas ng Interfaith Harmony at Inclusive Governance sa Bicol Region matapos opisyal ng pinasinayaan ang groundbreaking and turnover ceremony ng 1.4 hectare property sa bayan ng Ginubatan, Albay na ipinagkaloob ng Provincial Government of Albay sa pagkikipagtulungan ng LGU Ginubatan para sa Muslim community. Ang naturang lupain ay nakatakdang pagtayuan ng kauna-unahang Muslim Cultural Center at Training Hub sa Bicol Region na magsisilbing sentro sa preserbasyon ng kultura, pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga susunod na henerasyon ng Muslim Filipinos. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni National Commission on Muslim Filipinos o NCNF Secretary Sabudin Abdurrahim ang kanyang malalim na pasasalamat sa pamalaang panlalawigan ng Albay at LGU Kinubatan para sa itinuturing nitong isang sacred trust at at Sadaka Jariya o charity na magpapatuloy ang biyaya sa mga darating pang panahon. Bukod sa Cultural Center, hahatiin din ang 1.4 hectare land upang lagyan ng NCMF Field Office para mailapit ang serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga mamamayan, pati na rin ang halal slaughter hub at isang Muslim cemetery. Binigyang din naman ni Ginubatan Mayor Angema Onghoko na buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitiyak sa safety ng komunidad at pantay na pagtrato sa lahat ng programa para sa mga rehistradong constituents ng bayan. Inaasahang ang makasaysayang proyektong ito ay magiging pundasyon ng mas matatag na kapayapaan, ugnayan at pag-unlad ng Bicol Muslim Community at ng buong lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8, sinimula na ang Uplift Program Payout sa Borongan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang hatid ni Penelope Pumida.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pen.
20: Sinimula na ng DSWD Regional Field Office 8 ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa 850 mahihirap na pamilya sa Borongan City na hindi pa kabilang sa iba pang pangunahing social protection programs ng pamahalaan. Isinagwang unang payout sa Barangay A Covered Court para sa mga benepisyaryong kabilang sa Bakit 2 ng programa. Kabilang dito ang mga pamilyang natukoy na may hirap sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority, ngunit hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Sa ilalim ng Uplift Program, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Para sa payout ngayong Hulyo, naglaan ng DSWD ng kabuang 1.7 million pesos na pondo para sa 850 benepisyaryo sa Borongan City. Ayon sa DSWD, isinagawa muna ang unang payout sa pamamagitan ng manual cash distribution habang ang mga susunod na payout ay idaraan na sa digital payment system upang maging mas mabilis, mas ligtas at mas epesyente ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda. Nagpasalamat naman si Lola Lydia Abenis ng Barangay Songko matapos makatanggap ng ayuda. Anya malaking tulong ang natanggap na benepisyo na gagamitin nila sa pagbili ng pagkain. Ang Uplift Program ay inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang social protection ng pamahalaan para sa mga mahihirap at vulnerableng pamilyang hindi pa naabot ng iba pang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Barangay Kagawad sa Iloilo City arestado sa buy-bust operation. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa J. Narito ang report ni Paul Tarroza.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Paul, arestado ang isang barangay kagawad sa ikinasang by-bus operation ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Kinilala ang sospek na si alias Bulldog at residente ng naturang barangay. Nasamsa mula sa sospek ang 330 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.24 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iloilo City Police Station 1 ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling nagbabala sa mga sangkot sa illegal na droga na paigtingin pa ang kampanya laban sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinamunahan ang bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Provincial Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Laila.
21: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Ang nasabing 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Ayon sa focal ng lokal na pamahalaan, nasa 375 persons deprived of liberty ang naging benepisyaryo ng naturang distribusyon at inasa din ang pamamahagi ng kaparehong programa sa Bungaw District Jail. Ayon kay Governor Ismael Mangsali, ang mga PDL ay kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon upang maipamalas sa kanila ang patuloy na kalinga ng pamahalaan. Dagdag pa ni Governor Sali, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng pangunahing pangangailangan kabilang ang petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan ng Lanao del Sur, nagatid ng tulong pangkalusugan at pangnutrisyon sa bayan ng Tugaya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Malik Mambuay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Malik.
22: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month 2020 sa bayan ng Tugaya, nagsagawa ng turnover ng iba't ibang nutrition commodities, medical supplies at mental health commodities ang pamahalaang panlalayugan ng Lanao del Sur upang suportahan ang patuloy na mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon ng munisipyo. Nagpayag naman ng taus-puso ng pasasalamat si Tugaya Mayor Albert Balindong sa pamahalaang panlalayugan ng Lanao del Sur sa pamumuno ni Governor Mamintal Bombit Alonto Aling Jr. dahil sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng mga serbisyo ng pangkalusugan para sa mamamayan. Isa sa mga naging tapo sa celebration ang Nutri Video Contest kung saan aktibong lumahok ang iba't ibang paralat mga membro ng komunidad. Layunin ang patimpalak na mapalawak ang kalaman ng publiko tungkol sa wastong nutrition at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. Ang pagdiriwang ay nakangklas sa temang nutrition at kalikasan ating pangalagaan na nagbibigay din sa kahalagan ng wastong nutrition kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa mas malusog at mas matatag na pamainan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Halos 1,000,000 pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito report ni Kokoy Medina.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kokoy.
23: Nakumpiska ng mga operatiba ng Iligan City Police Office, Station 3, kasama ang Iligan na City Mobile Force Company at Task Force Iligan, ang mga smuggled na mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Ayon sa impormasyon ng mga polis, na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay isakay sa isang kiabunggo at ito ay itatago sa ilalim ng mga karga nitong mga niyog. Nang dumaan ang nasabing sasakyan sa checkpoint mula sa Marawi City patungong Cagayan de Oro, kanila itong pinahinto at kanilang nadiskubre na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga niyog. Nakumpiska ng mga polis ang 825 grams ng kalon na sigarilyo na nagkakahalaga ng 600,000 piso. Naristo rin ang suspect na si Alias Hari, 25 taong gulang na isang residente ng Marawi City. Sa pangalawang operasyon, ang maoperatiba ng 105th Maneuver Company kasama ang Apantan Municipal Police Station at Lanao del Norte Provincial Police Office ay nagsagawa ng checkpoint sa barangay Kampong Apantar, Lanao del Norte, kung saan kanilang pinahinto ang isang itim na multicab na mula sa Marawi City. Sa kanilang ginawang plain view inspection, kanilang nakita ang mga smuggled na mga modern brand ng mga sigarilyo na nasa 250 rims na nagkahalaga ng 200,000. Naaristo naman ang driver sa nasabing multicab na si Alias Hawi, 21 taong gulang na residente rin ng Marawi City. Ang dalawang suspect na naaristo ay nasa kustodiya ngayon ng Iligan City Police Office at Pantan Municipal Police Station at naharap sa kasong paglubag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sumay niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Emus po yata ang nagkakabot?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Welcome po sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Anne Gozon. Anne, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. Sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa Moraceto sa may SS southbound. Asahan na po natin pagbagal yung daling sa akin sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic naman po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas po yung 3-3 bus daling sa akin, moderate traffic po sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung 3-3 bus daling sa akin, masunod na pagbagal na po sa may Captain Inereyes hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. ang ating EDSA Northbound po sa may Park Avenue sa na pagbagang talusakyan. Masusunod din pagbagal din po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, milipot ang babagal sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng Guadix. Pag nagpas po yan, tuloy-tuloy yung bilis talusakyan. Masusunod din pagbagal din po sa may Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound ito po sa may Katipunan hanggang Sabreville Avenue, heavy traffic po. Masusundan ito pagbabagal sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After Arcovia po, muli pong babagal ito po sa may Upper Makindi. Ang ating C5 northbound sa may Leve Mariano hanggang Upper Makindi, asahan natin pagbagal dalos sa Ken. Pag nagpasa mo po yung muli po itong babagal ito po sa may Green Meadows. After Green Meadows, magiging mabagal po ito dalhin sa kyan sa Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Alala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plakang nagtatapos sa 5 at 6. Ating number coding scheme po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O ito, mga kaibigan, ha? May libreng sakay po na handog ang ating Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw na ito, July 22, from 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. O, markan niyo yung oras sa 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. sa araw na ito, July 22. Yan po, mga kaibigan, ay bilang tugon sa utos mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng sinasabing tigil pasada sa ilang lugar. Kabilang po sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda to Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at vice versa. Katuwang po, mga kaibigan ng DOTR, sa pagbibigay ng libreng sakay ang mga sumusunod: ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at ang Department of Labor and Employment. So ngayon po yan, ha, araw na ito, July 22, Miyerkules, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, and then alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya, mga kaibigan, makakaugnay natin Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
6: SONA
8: 2026.
9: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat sona ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
11: Sona!
10: Sona 2026!
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
13: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko!
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas pong 7 a.m. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, at ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pansamantala pong hindi tayo sumasahim papawid sa 738 kHz dahil po sa ilang mga technical adjustment. Pero siyempre, sa pagbabalik po sa 738 kHz, mas pinalawak, mas pinalakas na paglilingkod sa inyo ang patuloy pong ihatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maya-maya mga kaibigan, makakausap natin Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC. And later on sa ating paglilingkod bayan, makakaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po ay sa pamamagitan naman ni DSWD spokesperson, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maya-maya ha. Siyempre, makikibalita tayo diyan po sa uplift benefits distribution para doon po sa mga kababayan nating nangangailangan. Ika nga. Meron po tayong 22 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. O ito po mga kaibigan, mas magiging madali na para sa ating mga overseas Filipino workers na nakakuha ng skills training, certification, at access sa mga opportunities para sa trabaho at kabuhayan. Ito po ay sa ilalim ng tinatawag ng kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K Initiative. Yan po mga kaibigan ay isang bagong programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang suporta para sa reintegration ng mga dating OFW at para sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Sa ilalim po mga kaibigan ng K2K Initiative, magkakaroon po ng mas malinaw na mechanisms para matukoy ang pangangailangan ng mga overseas Filipino worker at maiugnay sila sa mga kaukulang programa sa pagsasanay, sa assessment, certification, employment facilitation, at livelihood development. At syempre mga kaibigan, sa cloud din po ng initiative na yan ang iba pang mga opportunities para naman sa upskilling at reskilling ng mga dating OFW upang mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at ang kanilang employability. Yan po ay sa pamamagitan o sa pamamagitan po ng kasunduan na yan mga kaibigan, pagtitibayin ng DMW, ng Department of Labor and Employment, ng TESDA at ng OWA ang koordinasyon ng kanilang mga programa. Ito'y para mas mapabilis at mapadali ang pag-access ng ating mga overseas Filipino workers sa mga serbisyong makakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho. O kaya naman ay pagtatayo ng kanilang kabuhayan at matagumpay na reintegration pagbalik sa bansa. Marami ho kasing mga OFW, halimbawa, ang nangangambang bumalik sa kanilang dating pinaglilingkuran, halimbawa dyan po sa Middle East, at gustong makasama na ang pamilya dito sa Pilipinas at dito na magpatuloy ng kanilang buhay. Siyempre, yung reintegration nila sa komunidad ay malaking bagay po kung nariyan ang training na nagmumula dito po sa nabanggit na mga ahensya. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hong 25 minutes makalipas ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
5: AM. O, kanina ho, meron tayong initial na nabanggit na handog ng Department of Transportation na libreng sakay. Ha? Mamaya ho, may karagdagang ang report tungkol diyan si J. Mark Dagala. Bibigyan din ho natin yan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: At gaya ho ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang ha, ito hong update diyan sa libreng sakay na handog ng Department of Transportation para doon sa mga maapektuhan ng tigil pasada ng grupong manibela sa araw na ito.
6: Radyo Pilipinas.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
15: Boss Alan, magandang umaga. May handog na libreng sakay ang Department of Transportation at iba pang ahensya at pamahalaan sa araw na ito mula alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at masusundan naman alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito yung bilang utos, bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mailigtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila na rin ang tigil pasada ng grupong manibela sa ilang mga piling lugar. Kabilang sa mga ruta na may pagkakaloob ng libreng sakay ang DOTR Bosalan ay ang bahagi ng ruta ng Welcome Rotonda patungong Fairview at pabalik, rekto patungong Cubao na daraan sa dagtahan at pabalik. Gayun din ang rutang Quiapo-Cubao via E. Rodriguez at pabalik. Gayun din sa Quiapo-Fairview, Kalentong-Pasig-Palengke at PITX-Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR Bosalan ang pagbibigay ng libreng sakay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy Planning and Development o DepDev, kaya din ang Department of Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much mga kaibigan, si J. Mark Dagala po yan. Yan ang update doon sa binabanggit natin din kanina na may handog na libreng sakay ang ating pamahalaan, partikular ang Department of Transportation para doon po sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan nitong tigil pasada na isasagawa naman ng grupong manibela. 29 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars. stars through time and space.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik ko tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng amin pong binabanggit sa inyo kanina lang, makakaugnay natin this morning, Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. USEC Aboy, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga ho, Sir Alan, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Ako yung humihingi ng paumanhin, dapat ho, nandyan ako sa studio. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, pero nonetheless, andito po ako, Sir Alan. Anytime po, basara yes, sa Pilipinas.
5: Opo, naku, pagaling po kayo kagad, USEC, sir. Well, una, makikibalita kami, of course, from the CICC. Ito kasi simula pa lang ng buwan ng July, ika nga, no? Sa ngayon, how would you describe ang mga naging accomplishments, ika nga, ng CICC sa first half ng ating taong 2026? Eh, mukhang parami ng parami yung mga tumatawag sa inyong hotline, USEC Aboy, sir.
3: So, Sir Alan, no, unang-una ko, tama ko kayo, no. It's a good and bad thing. It's a challenge for us po, isang pagsubok sa amin na pagandahin ang aming serbisyo dahil nga doon sa volume ng mga tumatawag, kailangan na ho namin palakasin ang aming mga systems at ensure na lahat ng tawag ay papasok. At kailangan na namin mag-expand ng mga tao, Sir Alan. Pero
5: opo,
3: magandang balita rin ito para sa amin dahil unti-unti nararamdaman namin na nagtitiwala ang ating mga kababayan sa CICC na kaya nating tugunan ang kanilang mga reklamo. At meron ho silang tatagpuan pagdating sa problema nila when it comes to cybercrime po.
5: Mm-hmm. At dito po sa mga naitalang pagtawag, alin po ika nga, bigyan nyo kami ng ilan sa mga accomplished cases o anong nature ng mga kaso yung madalas na itinatawag at ano naman yung mga natugunan na rin ng ating CICC. USEC Aboy, sir.
3: So Sir Alan, ano, karamihan no, sa mga tumatawag sa atin, 60% of them actually involves financial scams po. Ibig sabihin, no, ito yung mga nagte-text sa nakunyaring bangko o kaya naman ho, yung mga online na marketing platforms natin. At mataas naman ho yung resolution rate natin dito. Yung hindi ho nalalaman ng mga

0: kumikilos both the NBI at saka yung PNP po pagdating o doon sa apprehension at meron na rin po tayo naipasa sa mga piskal natin for prosecution po.
1: Opo. And of course, to this end, maraming mga pages na rin o mga accounts na rin na nai-flag down o kaya naipa-take down ng CICC, sir?
0: Marami na rin po, sir. Alam, lalong-lalo na itong mga illegal online gambling sites at illegal, yung mga harmful sites po natin. Ano? Hindi lang po basta websites, Sir Alan, but yung mga applications po na tatandaan nyo naman, medyo mainit na balita ho yung pagtanggal natin sa ibang mga gaming platforms po. No?
1: Opo.
0: So, nung bago ho tayo po from 2022 to 2025, nakapagpatanggal ho ang CICC, nakapagpatakedown ho ang CICC ng around 10,000 sites. Nung umupo ho tayo at tinignan natin yung problema at nakipagtulungan ho tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati sa ating mga legislators, nakita natin ang problema ho ng illegal online gambling. Nasa 50,000 sites po tayo, Sir Alan, per month.
1: Ang na-take down, Yusek?
0: Yan na ho yung average ko na itinitake down per month, Sir Alan.
1: That's 50,000 sites ang na-take down monthly.
0: Monthly po. Kumpara ho doon sa 10,000 sites na buong 2022 to the early part of 2025 po.
1: Ayun, napakalaking paglundag, ika nga, pag-akyat ng bilang na yan. So, mahalaga, ika nga, yung mabilis na koordinasyon ng CICC with the other law enforcement agencies. Ano? Kasama rito, of course, yung sharing ng mga information na relative to the complaints ng ating mga kababayan na Yusek Caboy, sir.
0: Tama ho kayo, Sir Alan, noon, lalong-lalo na pag nag-i-endorse tayo at saka nag-papasa tayo ng mga cases kasi kailangan tandaan ng mga kababayan natin, although CICC has its own reporting mechanism, kaya namin mag-imbestiga. Hindi ho kami law enforcement agency, so pagdating na ho doon sa panghuhuli at saka pag-dudu ng traditional intelligence work, kailangan na natin ito ipasa sa ating law enforcement partners po.
1: Ayun. At itong binanggit mo, kung ikukumpara noon, 10,000 sites lamang ang naipa-take down. Ngayon, umabot na sa 50,000 illegal sites ang naipapa-take down on a monthly basis, sir. Ano?
0: Tama, Sir Alan. Sumusuko na ako sa atin yung mga telcos. Napilitan nung sila mag-upgrade. Samantalahin ko na rin yung pagkakataon na pasalamatan yung mga telcos natin at saka yung mga ISP providers natin na nakikipagtulungan talaga sila sa pamahalaan. Although medyo may kabagalan, nag-invest naman sila to upgrade their system para tugunan yung mga problema ng pagbablock ng mga illegal websites natin.
1: Yun. At sige, mamaliban pa dun sa mga illegal websites, yung iba ay gumagawa pa ng mga peking social media accounts na kanilang ginagamit sa pang-scam sa ating mga kababayan, Yusek. Di po ba?
0: Tama ho, Sir Alan. At although, again, may mga challenges tayo dyan gaya ng jurisdiction over these platforms.
1: Opo.
0: In the meantime po, ang ginawa natin, palakasin ho yung relasyon natin at pakipagtulungan at pakipag-coordinate sa mga social media platforms na to on a voluntary basis. Ibig sabihin ho, may kasunduan ho tayo na pag ang pamahalaan, lalo-lalo na ang CICC ang nag-request for takedown, they gave us a green lane. At in return naman, nangako ho tayo na lahat na request natin at lahat ng gagawin natin is above board at magko-comply tayo sa community standards. Kaya nga ho, these past few weeks, nagkaroon kami ng training, not only the CICC but our law enforcement partners na inisponsoran ho ng CICC na mag-training at saka doon sa mga community standards both ng Facebook at ng TikTok. At nagpapasalamat din ako sa mga platforms na to na they agreed to train us at kung sakasakali naman nung in the future, ang mangyayari nito in the future, Sir Alan, meron tayong makikita mga violative content, mga harmful content sa mga platforms nila. Mabilis na natin ito mapapatake down.
1: Ayan, okay. On another matter, Yusek Caboy, sir, of course, mahalaga ang paglaban sa ganitong mga scammers. Equally important ang paglaban sa mga nagpapakalat naman ng mga fake news, Yusek Caboy, sir. Sa aspetong yan, please give us an update, sir.
0: So, isang araw lang ho yata, talagang puspusan ang pakikipagtulungan natin sa ating Presidential Communications Office, sa iba't ibang mga media groups po. At kasi ho, nakikita natin nagiging pangunahing atake nila at pangunahing sandata nila sa pagpapalaganap po

0: fake news ay atakihin ang integridad at siraan ang lihitin mong mga journalist pagdating dito ho sa larangan ng pagbabalita ho, no? So una ho natin isisecure yan yung integridad ng mga ating mga totoong mga mahayag po, no? Second naman po, we are again coordinating with social media platforms kasi sila yung nagiging delivery system ho ng mga fake news at misinformation at disinformation na to. So because of that partnership also, hindi man natin outright mapa-takedown, nagkaroon ho tayong kasunduan na ililimit natin yung virality ng mga misinformation at disinformation na to, Sir Alan.
1: Mm-hmm. At nabanggit nyo of course ang kahalagahan din ng pagtutulungan ng inyong organization with the media organizations din. Ano? We understand na meron din kayong mas pinalakas na ugnayan with the Presidential Task Force on Media Security, Jose Caboy, sir.
0: Tama ho. Nung isang araw lang ho ay formal naming nilagdaan ni Jose Joe Torres ng PT Forms po ang aming kasunduan na magtutulungan ho kami sa lahat na ho ng kakayahan ng aming mga ahensya para pangalagaan ang seguridad at integridad ho ng ating mga journalist at mga mamamayag ho, no? Kasama ho dyan at nag-witness ang presidente ho ng National Press Corps po, no? So talagang ito ho ay isang malaking step towards again, it's the bigger picture, Sir Alan, is to protect yung mga mamamayan natin against misinformation at disinformation by protecting yung totoong mga nagsasabi ng mga totoong balita.
1: Opo, opo. Okay. Well, in closing, Jose Caboy, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At siyempre, pakiimbitan nyo na rin, sir, yung ating mga kababayan sa programa ng CICC. Pagtutulungan, of course, with PBS, yung programa ninyo, magsisimula na po bukas, sir.
0: Oho, mauna-una ho sa ating mga kababayan, maraming salamat ho sa patuloy na pagtitiwala nyo sa CICC. Nangangako ho ako sa lahat ho ng aking mga kaya na pangangalagaan namin ho, yung tiwala binigay nyo sa amin. Sa aming bagong pamilya ho, sa PBS po, sa Radyo Pilipinas po, maraming salamat ho sa inyong pagtanggap at sa mga kababayan natin, abangan nyo bukas at lahat ng Thursday afterwards, 10 a.m. mayroon na pong programa ang CICC, ang Hotline 1326 po, kung saan po ibabahagi natin ang lahat ng mga kaalaman, paano mapigilan at paano hindi tayo mabiktima ng mga scams, at magbabahagi rin tayo ng mga konti mga tips at ibabahagi natin yung mga storya ng ating mga kababayan na nabiktima at na tulungan natin para kapulutan natin ang araw.
1: Mm-hmm. Okay, Jose Caboy, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa CICC, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron pong 43 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Radyo Publiko, servisyo, bayang mahal, news nationwide,
3: balitang pambansa,
1: sa ulo ng ating
3: pinakamalaw na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
4: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
6: pagtulungan,
5: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
4: ang boses ng Pangulo,
2: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hingi tayo ng update dito sa Uplift, mga benepisyaryo ng Uplift. Ito po ay karagdagang tulong para doon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene? Asek Irene? Good morning.
16: Hi, Alan. Oo, Alan. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Yes, ma'am. Nako, eh, ang daming lugar sa buong bansa ang nagre-report na unti-unti nang natatanggap nila yung kanilang benepisyo sa ilalim ng Uplift program ng ating pamahalaan. Hingi po kami ng update tungkol dito. Asek, please.
16: Yes, Alan, tama ka dyan. Sa kasalukuyan, nandito nga tayo sa Naic, Cavite, na kung saan mahigit 1,000 pamilya o household beneficiaries ang inaasahan natin na may karagdagang tulong na matatanggap mula nga po sa ating pamahalan, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa natin itong Uplift assistance para po ma-caution yung impact nitong ongoing energy emergency, lalo na amongst the vulnerable sector.
1: Mm-hmm.
16: Kung kaya nga po, matatandaan, Alan, ano, may 7.5 million household beneficiaries tayo nationwide na inaasahan na makakatanggap nitong Uplift assistance. There are three groups. Group 1 is composed of four-piece beneficiaries and walang gutom program beneficiaries.
1: Apo.
16: Group 2 are the poor and near poor, as identified under the 2024 community-based monitoring system ng PSA. Sila ay hindi po beneficiaryo ng four-piece o ng walang gutom program. And yung third group po ay yung mga employed na less than 20,000 pesos ang monthly salary credit, at sila po ay nakapag-contribute sa SSS at least once noong pong 2025 or 2026, at meron po silang SSS disbursement account. So ngayon nga po, nagpapatuloy itong ating isinasagawa na distribution, especially for the group 2. Kasi mm-hmm. yung group 2, Alan, yung first Uplift assistance nila will be distributed manually.
1: Yan,
16: but
1: uh-huh.
16: yung pong succeeding payouts nila or Uplift assistance nila ay matatanggap na nila using their enrolled accounts or digital wallets. Kasi halimbawa ngayon dito sa NAIC,
1: opo,
16: Once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila sa at mga, it's either Land Bank or sa GCash. Kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng Land Bank, ng PSA. And we highly encourage them, Alan, na i-download yung e-gov app.
1: Yes, aha. Uh-huh.
16: Yeah, kasi yan, Alan, ipa-facilitate niya kasi yung verification process, at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano, because the e-gov app contains already essential information.
1: Mm-hmm.
16: So yun ko, no, yun yung activities natin ngayon. Nasa around 2.8 million household beneficiaries, by the way, na mga 4-piece program beneficiaries ang na-receive na po yung kanilang uplift assistance, which is one time only, no? Kasi opo, for group 1, one time lang yan. But for groups 2 and 3, 6 months po silang makakatanggap ng ₱2,000.
1: Ayun. At dahil mahaba-haba, ika nga, 6 months, yun inyo nabanggit, pati pala dun sa pag-enroll ng mga concerned beneficiaries sa mga digital wallets, tutulungan nyo pa rin sila para mas mabilis ang distribution ng kanilang mga benepisyo, ASEC.
16: Tama, Alan. Kasi yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, gawing mas mabilis, mas epesyente, at convenient yung distribution nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, inag-a-adapt tayo nitong mga electronic o digital platforms para maiwasan na rin po yung mga mahahabang pila,
1: yes,
16: para sa pamamahagi ng ayuda.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong mga kababayan natin, pagdating dun sa kapag maayos na, na-link na sila ng maayos, meron na silang sariling mga digital wallets, no need ng personal na pagpunta sa mga payout centers, sir. Ay, ma'am.
16: Yes, yes, Alan. Kasi yun po yung mekanismo dito sa group 2. At least for group 2, ha? Kasi
1: opo,
16: group
1: 2
16: nga, wala pang mga, ano yan eh, wala, hindi pa sila mga program beneficiaries natin.
1: Mm.
16: So the first will be manual, but the succeeding distribution will be done or will be using electronic wallets na po. Kasi yung third group, Alan, may SSS disbursement account sila.
1: Opo.
16: So yung kanilang 2,000 pesos buwan-buwan ay matatanggap sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts.
1: Ayun. So dahil ang grupong ito, group 3, ay merong account o merong record sa Social Security System, maaaring doon na rin padaanin ang benepisyo nila doon sa platform na yon.
16: Tama, tama, Alan. Diyan na po nila marireceive. So, i-withdraw na lang po nila dun sa kanila pong mga accounts. Kaya nga po for the SSS, ano, no, for the 1.5 SSS employed beneficiaries, sila po ay makakatanggap ng email or notification saying na na-credit na sa kanila pong mga accounts,
1: mm-hmm,
16: yung pong kanilang uplift assistance. For the 4-piece beneficiaries, Alan, ano eh, sa cash cards na rin nila.
1: Yun.
16: Sa land bank cash cards na rin nila na-receive. Kanina kausap ko yung mga 4-piece beneficiaries dito at sabi nila sa akin,
1: opo,
16: naibili na nila ng bigas.
1: Uy,
16: yung winidraw nila kahapon. Kaya nakakatuwa, Alan, kasi talagang naipapakita at nasasabi nila na malaking ang tulong nitong 2,000 pesos uplift assistance po sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. Asa Kairin, ma'am, in closing, baka may gusto pa kayong iparating mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayong pong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead po, Asek.
16: Yes, Alan. Unang-una, nais nating palalahanan ng ating mga kababayan na i-download nyo po ang eGov app at i-save nyo po ito sa inyong mga mobile phones o yung mga smartphones po nyo kasi mahalaga po ito para sa pag-share no, ng mga impormasyon na gagamitin sa verification at pag-facilitate ng mga proseso lalo na sa pamamahagi ng tulong mula sa ating pong gobyerno. Gayun din po, lagi nating pinapalalahanan ang ating mga kababayan na bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD kasi tamang tulong sa tamang impormasyon. Lahat po ng mga pabatid at paalala ay pinapaskil po natin sa ating official Facebook page. So muli, bisitahin lamang po at DSWD Serves. With that, Alan, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, ma'am. Asa Kairin, thank you so much po. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po, mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producers, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
11: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
14: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome muli sa ating Legal Playbook dito pa rin sa Sports Radio. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Master Athlete Attorney Al Agra. Magandang araw po.
15: Magandang araw, Judith. Muli, Miyerkules na naman at mag-aaral na naman tayo sa isang topic. Isang subject matter na very relevant sa panahong ito, Judith.
14: Yes, natutuwa po kami na parating napaka-timely na mga ating paksa na tinatalakay dito. Samahan nyo kami ha, halos 30 minutes tayo mag-aaral ng sports at ng batas. Dito lamang yan sa Legal Playbooks